0: gaba da labai da awon lamari da wakar sa ta BRC daga nan BRC 2 FM akan mita 94.6 a nan birnin Gocin Yakubu. To yanzu agogon mai na cewa karfe 6:05 ga kuma shirin tafarkin tsira.
1: Billahi sami'il alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وانا ما صار بركة مزاد ماتا بركة مدسات هدوة اتكن وانا شري ميتار البركة تفرق انتيرا إن شاء الله تبارك وتعالى درسا منوانا ماكو za mu yi magana kan duniya da kuma ƙarshenta. Wannan darasi yana da fuskoki guda biyu. Fuska ta farko, waɗanda suke neman duniya makauniyar nema, masu ƙoƙarin neman duniya da samunta da tara ta ta ko ta wata irin hanya. A nemi duniya, dukiya ko mulki ta hanyar tsafi, ta hanyar sihiri, ta hanyar kashe-kashe, ta hanyar shan jini da abubuwan da muke gani marasa kyau na ayyukan ta'addanci. Masu neman duniya ta hanyar haram, ta hanyar sata, ta hanyar fashi da makami, ta hanyar garkuwa da mutanen da neman fansa, ta hanyar cin rashawa da hanci, ta hanyar mu'amala da riba, ta hanyar fowan layin ko yaudara. Su ci mecece duniya kuma menene ƙarshenta. Duk abin da ka samu ko duk abin da za ka yi a duniya, wasu sun yi fiye da kai ko sun samu fiye da kai, kuma sun shuɗe, sun wuce, sun zama tarihi. A duniyar yau ba za a taɓa yin kamansu ba. In ta wajen mulkin ne ba za a taɓa yin kamansu ba. Ina Fir'auna ne yake, amma ya wuce. In ta wajen ƙarfin gaba ne da iya zalunci, ba za a taɓa yin kaman waɗancan ba. Ina Adawa, ina Samudawa, sun wuce. In kuma ta wajen tara arzikin da ƙarfin arziki, ba za a taɓa yin kaman ƙaruwa ba, shi ma da ya wuce. In nagartar ne da kirki da alkhairi da ma cika duniya da albarka, ba yi kaman annabawa ba, tun daga annabi Adamu har zuwa annabin ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ina suke? Duka sun wuce. A sai kun ga nagarta da kirkin mutum ba zai dawo mata shi ba. Tsiyan mutum da sharrinsa da fitinarsa da kama karyansa da duk abin da yake ji ba fa zai dawwamar da shi ba. Saboda haka, fiskan farko, irin waɗannan mutane da suka ɗauki duniya ita ce matuƙar buƙatarsu, ita ce ƙwaloluwar manufarsu a kan nemanta ko mulkinta ko ɗaukakanta ko dukiyarta, mutum zai ji zai iya yin komi don ya cimma muradunsa. Walla wa'innan darussa su faɗa masa mecece duniya, la'allah ya tsawatu ya canza tunani ya san dan me aka halitta shi, ya koma kan haƙiƙanin abin da Allah ya halitta shi dominsa, domin ya samu tsira a lahira. A ɗaya hannun kuma, kai ta daga fakiri bawan Allah, waɗannan darussa za su rarrashe ka. Allah bai ƙi ka ba, Allah bai watsar da kai ba, kai mutum ne mai girma mai daraja a wajen Allah, amma fa idan ka bi Allah. Amma ya zantalaka ya zama shi ma mai saba wa Allah, mai keta dokokin Allah da alfarmansa, to ƙarshe abinda zai faru da shi, yanda ya rasa duniya, haka zai je ya rasa lahira. Jama'a, duka bangare biyun za mu ji abinda addinin musulunci ko alkur'ani mai girma da hadisai na Manzo sallama suka yi magana a kansu, musamman mecece duniya kuma menene ƙarshenta. Madadin jagoran shiri Malam Aliyu Adam rafin makaranta, ni Muhammad Al-Bashir Tahir Jahun nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Daga nan BRC 2 FM aka saurari shirin tafarkin tsira tare da Ustaz Al-Bashir Tahir Jahun. Sai kuma in Allah Ubangiji ya kai mu gobe asabar da karfe 6:05 na safe, za mu kawo muku wani sabon shirin. Listen to the services of BRC 294.6 FM. You can sit in for the news line.

0: ci gaba kan zo ne a lokacin da duniya ke ƙara samun ilimin sabbin dabaru sakamakon fasahohin zamani da ake samu wanda a baya hankali bai kai gare su ba. Daga wannan lokacin ne kuma sai a yi ta ganin sauye-sauye masu tarin yawa waɗanda tilas duk wanda ke son samun kansa cikin wannan yanayi to dole ne ya lakance su. Kona da dai shi irin wannan ci gaba na zamani ba wai kawai rana ɗaya aka same su ba, akwai ilimin kawai dai tunani ne bai kai zuwa wajen ba. A yanzu da wannan yanayi ya shiga jikin ɗan adam sai komai ya sauya. Misali, idan muka ɗauki yadda ake gudanar da aikin hajji a shekarun baya, da ƙafa ake yi ko kan doki ko tauki, har ci gaba ya kawo mota zuwa ga jirgi. Sannan a wannan lokacin kuma da zaran mutum ya yi niyyar aikin hajji, guziri kawai zai tanada, sai ya bar abinci ga iyalan ya yi ɗamara. Nan ma kuma da ci gaba ya zo, sai wannan tsari ya canza, musamman bayan da aka shata iyakokin ƙasashe bisa taswirar duniya. Sai abin ya zama ba kai tsaye mutum zai tashi ya shiga wata ƙasa ba sai da izini. Wannan shi ya sauya shiga ƙasar ta Saudiya domin aikin hajji, inda duk wanda zai yi sai ya nemi sahalewa daga hukumomin Saudi. A yanzu da ake kan wannan zance kuma nan gaba kaɗan, tsarin shigan hukumomin ma zai sauya ta yadda mutum daga gida zai tsara komai nashi na tafiya. Haka kuma na kunshe ne ta cikin cigaba da ƙasar Saudiya ke murajin cimmawa zuwa shekara ta 2030. Duba da wannan ɗin ne kuma yadda abubuwa ke tafiya a yanzu, kenan akwai babban aiki musamman a gaban shuwagabanni da abun ya shafa don ganin an kai ga cika wannan ƙa'idoji kafin lokacin. Hakan kuma shi ya sanya wakilanmu tuntuɓar babban sakataren hukumar jin daɗin alhazai ta jiha, Imam Abdulrahman Ibrahim Idris. Amma da farko ya fara ne da bayanin halin da ake ciki game da shirin aikin hajjin na 2027.
1: Za mu fara amfani da kasuwannin ƙauye, muna turawa da mota mai sanarwa tana jawabi akan cewa dai ga lokacin da aka baya. Kaga gaba ɗaya rufewa tsura kwana 76 dai kasance a rufe karɓan wannan kuɗi. So kaga gaskiya babu lokaci, kwata-kwata a wata biyu ne da kwana 16. To alhamdulillahi ana kan dai samun mutane amma ba yanda ake buƙata ba. Gaskiya mutane da suke zuwa biya har yanzu turn out ɗin bai kai yanda za a yi magana akan shi ba. Duk da dama mun san cewa dama akwai waɗansu wanda ba su samu tafiya ba, su already wasu daga ciki wanda suka tabbatar mana da su tafiya wannan shekara, mu already har mun riga mun tura kuɗinsu zuwa National Hajj Commission. So amma muna ƙara kira ga mutane gaskiya a tashi akan wannan al'amari, a tabbatar an zo an yi biya kuɗin da an yi rijistansa don mu tura kuɗaɗen na akan lokaci, ya zama mun killace waɗannan slots da aka ba mu.
2: Hukumomi a Saudi sukan fito da sabbin tsare-tsare don inganta aikin hajji da kuma ganin cewa alhazai sun samu biyan bukata yadda ya kamata. Duba da haka, me za mu ce babban abin da aka yi la'akari da shi na sauye-sauyen da za a iya?
1: Gaskiya na ita ƙasar Saudi kamar yadda muka gane cewa tana so ne ta zam ana yin aikin hajji babu matsala kwata-kwata. To a ce a yi aikin hajji kowa ya dawo ba tare da an samu wani problem ba, sai dai abin da ya zama wanda labudda ne. Misali a ce mutum ya ɗan yi rashin lafiya ko kuma wani yanayi dai wanda a matsayinka na ɗan adam dole a ɗan samu wani abu, amma ba wai kuskuren ganganci ko rashin shiri a kan lokaci ba. To ita abin da ya sa take so kenan ya zama aikin hajji ya zama tun da continuous abu ne, kar ya zama wai sai an gama aikin hajji za a fara shirin aikin hajjin wani shekara. A ce akwai shirin aikin hajji kamar na shekara 5 duka kawai yana shirye ne, abin kawai ana wucewa ana gama ne a wuce a shiga wani ana gama wani to suna son hatta mutanen ma su zama haka ne yanzu a wurin mu a ce tsari ne na Haji Savings Scheme din nan shi kawai muke yi gaba daya babu wani fee a shigo lokacin da aka tafi ka zo ka biya bawan kawai mutane su ta zuwa suna suka kudin su kawai mai 10,000 mai 20,000 mai 30,000 mai 100,000 su ta ajewa kudin ka na cika a saka ka ka tafi kudin ka na cika a saka ka tafi ka tafi saboda sun fahimci cewa biyan kudi in lokaci yayi ba abin da yake jawo matsala kamar saboda kudi bai zo kan lokaci ba a shirya kaza ba zai kudi bai je musu ba waye duk wayannan abu sai sa yanzu hatta ita National Hajj Commission sun yi introducing din e-payment su Saudi cewa National Hajj Commission babu ma bukatan ta rinka tura kudi wani IBAN account wanda sai kwana 10 ya je yanzu duk an bar wannan e-payment ne su daga wurin kawai mun tura musu kudi su tura kudi minti biyu yana Saudiya saboda ba a san bata lokaci saboda shi bata lokacin nan shi yake jawo duk wargajewan abubuwa ya zama abinda aka yi planning mutum miliyan 3 da sai haji sai kaga mutum miliyan 2 da sai saboda arrangement din har hajin ya zo ko an ba ku sunan sai an zo an sake
0: Imam Abdulrahman Ibrahim Idris babban sakataren hukumar jin daɗin alhazai ta jiha daga tafiyar kafa zuwa mota sai kuma jirgi haka tsarin tafiyar aikin hajji ya samo asali haka kuma daga gadar itace zuwa na katako har ya fado na amfani da karafa rodi da siminti haka ƙasa ta ci gaba wajen keta wajen da ke da kwazazzabo ko rafi kai ta nan din ma ci gaba ya samu inda wasu rafin ma sun jirkiɗe sun zama mazaunan mutane ko da dai ba duka ba amma dai mafi akasarin ci gaba ya laƙume da dama daga cikin wuraren da ba a yi tunani ba sai dai kuma hakan ya bar baya da ƙura musamman a unguwanni da a baya ke cikin fadama da a yanzu suka zama gari musamman ma yadda sakaci da rashin sa ido kan ƴaƴa kan haifar da dana sani a gaba nauyi ne da ke kan kowane mahaifi ko mahaifiya lura da kiwon da Allah ya ɗora musu na tarbiyyar yara amma abin takaici bai wuce yadda zaka ga an bar yara suna garin ramba a gari ba ba rani ba damina lamarin da ba sau ɗaya ba ya yi sanadiyyar rasa rayukan yara sakamakon ambaliyar ruwa ko kuma ya jefa wasu cututtuka da za a ɗauki lokaci ana jinya wannan sakaci dai ba batu ne ƙarami ba ya kamata kuma a san abin yi cikin wannan rahoto na Rahina ta Aliyu ta mana bitar yadda iyaye kan gaza musamman a yanzu da muke tsakiyar damina
3: ƴaƴa amana ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ba wa iyaye wanda kuma Allah zai tambayi bayinsa yanda suka tarbiyyatar da yaransu sai dai duk da wannan amana da Allah ya ba wa iyaye wasu iyaye kan yi sakaci wajen kula da ƴaƴansu musamman a wannan lokaci na damuna kan haka ne muka samu zantawa da malama Saudatu Haruna inda ta bayyana mana yadda take kula da ƴaƴanta a cikin yanayi na damuna ni lokacin da na goyen nawa ƴaƴan kamar yanzu da damina haka to ƴaƴana ba su da wani riga banda kayan sanyi kuma ni ƴaƴana ba su ga wannan ma su ga ruwa a ƙasa suna wasu su taka to kin ga ƴaƴan yanzu kuma yanzu wani dan ma shi yana Allah Allah ya ga ruwa a gaban sa ya taka to in ya samu uwa mai kiyaris to a nan gurin da ya kamu da cuta sai cutar ya kama shi idan ta rena fata wani uban kuma ba damuwansa bane wani uban kuma ko da dai ma to sai sun bata a kayin al'amarin abu kin ga lokacin hunturu ni ƴaƴana har ila yau kuma ƴaƴana ba su da wani riga in banda rigan sanyi igiya inda zan cika ba na cika da wani kananan kaya banda kayan sanyi ne kawai da wunduna da hunduna ina wanka mu da ina mulke shi da mantileta da ruwan zafi da mantileta bin sa masa kayan sanyi idan mara tafiya ne to ɗana bayana idan mai tafiya ne to ina nan nan da shi wallahi ko uku wai fita muna tare da shi a
4: Saudatu Haruna baya ga haka mun ji ta bakin Halima Haruna kamar haka
5: tun ma daga aihuwansa sai ko an baka babban aiki ne to Allah ubangiji ta nihe mu tarbiyyar yara ta dawo kamar da domin yanzu a gaskiya tana dan sakewa ba kamar da ba an da iya musu ka tarbiyyar da yaya to mu fara an samu sakewa a gari mu to mata su tana san da cewa mun na fada babban aiki a gaban mu ne mu Allah ubangiji ta biyo mu hakkin su akan mu kan da su ma nan gaba Allah ne tambaye su haikin mu a kayin su ya kamata yaro karami ne ana zuwa ka killace shi tukunna kun koje daya yaro ya zauna yau wani shi ne kamar wasa yake yi su ko muka lura da sha'anin ka gyara shi kun zo waje daya yawanci yanzu a yaki dauko ciyoyukan nan filimoniya sun menene kaga da hankalin wa gudu gure ta shi ni da na ciyo wani umma kuma bare lamunci wannan abun ba wani umma ma ga baki din shi ya bar muku sune ya tikan ba ma bar su to ya kamata idan aka ce eh ana ruwa to don Allah da annabi iyaye su tattara ayyansu kun zo waje daya kar ka bar yaruna ta wasa da ruwa yana ta kan shiga yana ta kan fita to gabaki da abin da ya dauko fa kanka zai dawo domin uba kan ma baran yanzu kuma ba damuwansa bane
4: Halima Haruna fatan mu dai anan iyaye su daina barin ƴaƴansu suna gararan ba yayin da ake ruwan sama karshen rahoton kenan Rahina Aliyu BRC Bauchi
0: Rahina Aliyu Shirin yau da gobe na BRC Bauchi Gyara kayanka dai ba zai taba zama sauke mana baba Hasali ma kokarin ganin al'amura sun tafi yadda ya kamata ne da sanya kiran iyaye su yi kokarin sauke nauyin hakkin tarbiyyantar da ƴaƴansu kula kuma akan ce yafi samuwa ga wanda ke hannun iyayensa don kuwa maraya wanda bai da iyaye wasu lokutan rayuwa kan masa zafi sai dai kamar yadda yake cikin hukuncin mahalicci sai wannan bangare yake samun masu yi don Allah wanda ba sa tunanin abin da za su kashe matukar wanda suke yi domin su sun samu nutsuwa da farin ciki don dai ladar mai ciyar da marayu wannan na wajen madaukaki kamar yadda ya kwadanta da wannan tunanin ya sanya gidauniyar ɗanar kowa ne Charity Foundation ke faɗi tashin ganin wannan rukuni na mutane ba su ji ƙishin samun kula ba inda ba su kaɗai ba ma har ma wanda hannunsu bai cuɗar bayansu aikin gidauniyar ya shafi waɗannan ɗin kuma shi ya sanya wakilanmu tattaunawa da shugabar gidauniyar Awai M. Abdu wanda ya musu ƙarin bayani kan irin ayyukan da suke yi
6: gudunmawa wannan foundation mai suna ɗa na kowa ta ɗauki kusan shekara guda tana ba da irin nata gudunmawa wanda muna yi ne mai biyar mai goma mai taro mai sisi wurin ganin cewa mun ba da irin tallafi a mazanninmu na 'yan ƙasa ba shakka gwamnati ta kasa ya kamata kowa ya duba wasu hanya ne zai ba da irin gudunmawansa ga al'ummansa saboda mutum bai san menene zai yi ubangijinsa ya karba ba muna roƙon Allah ya karba mana muna roƙon Allah ya taimake mu akan kyawawan niyyarmu wannan fecin mun buɗe shi ne domin faɗaɗawa domin tallatawa manufofinmu ƙudurinmu saboda haka muna kiran kowa da kowa 'yan uwa da abokan arziki musamman 'yan arewa abokan gwagwarmaya abokan tafiya su zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe domin kafa wata sadaqatul jariya wanda za mu taimaka wurin ciro 'ya'yanmu da ƙannanmu da matayenmu daga halin da ake ciki na yanzu kowa ya sani ƙasar nan tana cikin barazana na tsaro na ƙarancin ilimi da sauran wasu matsaloli wanda duka ya fara ne daga ƙarƙashinmu irin tarbiyyar da muke ba da ƴaƴanmu dole ne a gare mu mu shigo ciki mu ba da gudunmawa mu ga yaya za a yi yanda za mu taimaka ma gwamnati domin mu taimaka wurin inganta wannan yanki namu wurin inganta societinmu wurin inganta communitinmu insha Allahu muna da proposals muna da programs muna da activities da yawa wanda mun tsara domin mu ci gaba da yi wurin taimaka ma mata gajiyayyu ƙananan yara akan wannan foundation mai suna ɗa na kowa foundation ɗaya daga ciki shine akwai ishin ba da tallafi ga 'ya'ya marayu sa su a makaranta

0: mahimmancin zaben ingantaccen shugaba, mahimmancin taimakon kai da kai, mahimmancin taimaka ma gwamnati, mahimmancin yanda za mu yi domin mu gudu tare mu tsira tare. Insha Allah wannan foundation ta shirya tsab ku domin ta ci gaba da bada irin gudunmawanta ma al'umma, kuma muna tare da jajirtattun mutane, mutanen da suka shirya domin su ga cewa sun ba mu shawarwari da gudunmawansu ta bangaren ilimi, ta bangaren lokacinsu, ta bangaren komai yanda wannan tafiya za ta ci gaba.
1: Shugabar gidauniyar Danakowa Charity Foundation Awul M. Abdu tana yin cewa ba wai yi wa waɗannan rukuni na marayu da marasa galihu ya janyo hankalin wannan gidauniya tsunduma cikin hidimarsu ko ba komai. Ladan da ke ciki zai riske ta, shi kuwa aiki na lada ba wai kawai ya tsaya ne da taimakon wani ba, amma yakan faɗo har kan ƙoƙarin da mutum ya yi na kiyaye haƙƙin Ubangiji. Misali, kauce wa taka doka idan an gindaya da shiga lamarin abin da bai shafi mutum ba. Da wannan ɓangaren kuma za mu samu kular da ta dace, kamar yadda waɗanda abin ke shafa ke kokawa da kuma kukan da musamman Fulani ke yi na tusguna musu da ake yi wajen kiwo. Bai yi yawa ba kamar dai yadda shugaban ƙungiyar Fulani makiyaya na shiryar Bauchi ta Kudu Abdullahi Harbo ya bayyana a zantawarsa da wakilanmu.
2: Yawa gwamnatin jihar Bauchi wanda ta hangi damuwoyi kuma ta ga ta yi zurfafa nazari, ta ga abinda zai kawo zaman lafiya, ta zo ta fitar mana da burtaloli na jikin hanya kowane gefe kafa 45. Kuma kafin nan ita karamar hukuma ma ita ma muna gode mata, domin bare da ita kwamiti dinta muka fita kowane hanya mun bi ana bamu kafa 15 wanda Fulani da su samu su. To amma lokacin cikin damina ne, amfani ya riga da ya girma, to mutane suka ce a kiwata na sheni a matsayina na shugaba idan al'umma na son aminci. Yana ba da shawari kar a taɓa mu masu kwanaki sabila da wani abun iyaka abun da ya dogara, amma mu kafa shaida mu bari dan Allah ya kai mu kaka kana noma kana ganin taya, yawa kana yanki shinkafanka kana ganin taya, yawa yanzu kuma aka zo amma abun mamaki yanzu haka. Wallahi malam, a yanzu haka inda nake maka tadi kafa 15 din ma wasu sun noma
3: wajen da aka ware wa makiyayi ma da local government su din ma wasu kunnan kashi
2: sun noma, sun noma ke do baka bi hanyar nan kawai da dole ranka na fashi ya kai yankulin da muke yi. Sabila da haka ni ina kira lalle gwamnati ta dauki mataki akan wannan abu, domin yanzu ma mu muke sassarewa
4: a iya cewa ni ga muku hakkin ku kenan,
2: an shiga mana hakkin mu tunda gwamnati ta bamu. Inda ta bamu kafa 45 ka zo ka bar mana bai fi kafa 10 ba, wani kuma ma ba zai bari ba, ran da kuma muka yunkura muka ce za mu kiwata shi sai mun bar amfani ya girma sai mu zo kaga kuma kai mai gwana an ka taso, yawa kana ganin mun sa maka dabbobi da gangan kuma kai da gangan mu.
4: Daga fata wannan magana ana samu matsaltsalo a yayin da amfani ya girma, domin akan ga gefen gonaki dabbobi sun ci, a iya cewa wannan yana daga abubuwan da yake kosa
2: da yawa. In ka ji irin wannan rikicin wallahi turi ne, ka gwamnati ta bayyana ya girgila abu ya baka domin a samu zaman lafiya. Kai kuma manomi ka zo ka ce ba gadon ubanka bane, ba gadon uwarka bane, yau kuma ka zo ka ce lalle gwamnatin ma bata isa ba, tsakani da Allah Allah ne zaman lafiya, mu da su suwaye ne suka nemi rikin ba. Sako na daga gwamnati har ga Allah muna maka godiya gare ta domin ta mana mai girma gwamnan jihar Bauchi. Wallahi ba abun da za mu ce kullum duk wanda yake ma baya son sa wallahi abu Fulani kar ya yake sabila da ya mana ba wanda ya yi mutuncin Fulani kamar irin nasa. Yawa ya samar mana ya ce duwa su kowa a bar a kasa an noma sama an noma kasa, yawa to a sauka kasa, yawa a bar mana sama a fitar mana da lafiya, yawa gefen hanya ya ce a bar mana ai ya mana gata. Wallahi mun gode masa kuma su wanda abu ya sha, domin kowane bangare akwai sarauta a ce akwai bangaren hakimi, akwai inda mai gunduma yake wakilta, akwai inda mai littafi yake wakilta. To hakki ne aka dora maka a wannan wurin, in kana mai littafi ne akwai iyakan kasanka, wani yunkuri ka yi na bin umarnin mai girma gwamna akan wannan abu.
1: Yanzu kuma sai mu je ga Yahuza Yahaya Doka a labaran ƙasa da ƙetare.

0: gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau,
1: sai sati nan ya kamata a yi World Congress inda za a yi primary a da local level, a fito mana da wanda za su tsaya ceremony da kansiloli.
2: Ina tabbatar maka cewa za mu shiga wannan zaben dangata kuma za mu yi participating.
0: Madalla, masauraran mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sannun mu da arzikin sake saduwa. Domin samun nasara a zaɓukan ƙananan hukumomi da ke tafe, a ranar 17 ga watan Agusta, gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya jagoranci zaman masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APM da ke ƙananan hukumomi 20 a gidan gwamnati. Da yake jawabi a yayin taron, gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ya ce sun kira taron ne domin tattaunawa yadda za su fitar da waɗanda za su yi takara a zaben da ke tafi.
1: Muna godiya wa Allah subhanahu wataala da ya kawo wannan gaba wanda muka sake taruwa duka da dawani da muka yi na jagoranci wanda muke haɗa kai mu riƙa yin abubuwa tare wanda kuma mun ga amfani da ƙwarai da gaske tun 2019 da muka shigo. Wannan abin da muke yi ya zama mana alheri, wato ita ce APM. Alheri saboda kuwa waɗansu abubuwan ana nan ce wuta wa gwamna ko wa gwamnati daga ƙasa Kaduna misali. Shi yasa na ga ya kamata kamar yadda shi shugaban APM da kuma DJ suka ce lokaci ya yi har ma ya kusa ya ƙure, ya kamata mu zauna mu tattauna kamar yadda muka yi a baya a karɓi da shugabanni na zaɓaɓɓu a ƙananan hukumomin. Sai ka riga ta ba da notice na wannan zaɓe, kuma saboda council chairman da sauran kansiloli lokacin su zai kare ranar 17 ga August 2026. Kuma an sa zaɓe ranar 17 ɗin saboda muhimmin ranar. Duka notice an riga an bayar, kuma an gama shirye-shirye, kuma mu a gwamnatance mun ba su abubuwan da ya kamata mu ba su. Mun samu a yi zaɓe wanda ya rage sauran na jam'iyya ne kuma da ƙananan hukumomi wanda za mu bayar. Saboda haka cikin sati nan ya kamata a yi World Congress inda za a yi primary a da local level, a fito mana da wanda za su tsaya ceremony da kansiloli na shekara biyu nan gaba. To wannan zai zama mana kaman gwaji ne na wannan jam'iyyarmu mai rogo, ko dai shi ma ana ci zuci na jaje. Saboda haka mun kira wannan taro a baya ma haka muka yi mutu kansiloli da ceremony, amma da sharaɗi don lokaci da yawa mukan ba da dama ne ku fito mana da su, saboda yana rage mana ƙwaramiya da wani jibi na shugabanci. Su ceremony akwai wanda suka yi shekara sai da rukunan su a nan ba da kansiloli, mun ce su dakata saboda za mu tattauna ne akan abubuwan da ya shafe su kuma shugabanni ne. A wannan gaba ina godiya ƙwarai wa ceremony da kansiloli irin rawa an gani da suka yi da haɗin kai da suka bamu. Allah ya saka musu da alheri. Za mu ce 99% ko 90% sun iya ƙoƙarinsu. Ni dai a matsayina na shugaba na san yadda waɗansu ceremony suke yi a waɗansu jihohi, mun ba su dama iya gwargwado kuma mun ba su aiki abin da za su yi kuma suna yi. Sai dai in lamboyi yawa ne ba ya jima yi. Muna roƙo on their behalf stakeholders da haƙuri da su, akwai wanda suke ganin abubuwan da ake ba su suna ganin kaman ba su amfani da shi. To aikin siyasa ko kai aka ba ka sai ka ga abin ma ya kasa. A daɗa haƙuri a kan zuciya nesa. Kada a nan da muke da shi yanzu na zan haɗin kai mu bari waɗansu su shigo mana su ɓata mana tafiya. Sai ga bango ya ɗage a zangare ke samun shiga. Zan fara da kansiloli. A gaskiya kansiloli da deputy chairman sun mini ɗa'a kuma sun yi ɗa'a ƙwarai da gaske duka. Ni dai ban ga wanda zan ce baya da ɗa'a ko baya da kima a wurina ba. Kamar yadda kuka sani yawancin su ku kuka cire su ban san su ba, amma suna mana biyayya. Sai dai kuma daga ƙasa ku kuka fi ni sanin su. Za ku zauna mu zauna da ku ku gaya mu amma ni a gani na duka kansiloli ya kamata su dawo. Saboda magani kwararriya mutane already an fara poster, amma idan abu wanda suka raba kama ko suka titi suka faru, to sai ku gaya mu a taro da za mu yi, amma mu faɗa a duniya duk za su dawo kai wayanda suke da matsala. Kuma haka ba ne, to mun musu adalci, kuma mun yi adalci a gare ku da kuma kanmu. An wuce ƙarya ɗaya duka za a ɗebe su da fari da ja da baƙi ba zai yiwu ba. Su kuma kyamomi za mu duba wanda ba sa aiki sosai, wanda suke da dogon loyalty, suna wajen wani suna zuwan wani, goyar da ba ku son su sosai, kuma za ku gaya min dalilan ku, ma'ana na ta tarbiyya ba. Kuma da wannan suka yi second time sun gama, saboda su constitution bai ba su dama kamar ni yadda bai ba ni dama ba, su ba legislators ba ne. Abinda ya kuma kamar kansila su wuce su suna iya shekara ɗari ma constitution ya ba su dama, amma chairmomi masu second time za su sani in ka yi fata second time as chairman, you are executive chairman elected, ba dama ka sake dawowa. To ba za mu ba da dama third time ba, amma legislators ana ba su wanda muka ba su mana zama da matsala da wajen su da yawa. Saboda kowane fi da wajen mutane, amma it's their own constitutional right, su yi ta yi in za su iya yi in kuma muka ba su dama Allah ya ba su. Saboda haka su kansu wanda ake so a canza daga ƙananan hukumomi, na san kun bar mu a baya ba ya zama hurumi na ne, amma duk da haka sanin cewa kun fi ni sani, in muka tattauna za mu nemi a kawo mana mutum uku a cikin kwana biyu wanda za mu zaɓi ɗaya wanda kowa muka ɗauka a ganin mu an yi da ku, kuma za ku zo goyi bayan sa. Rashin abin yi abinda ya tsara mu kenan a nan, insha Allah za mu zauna yanzu cikin minti biyar-biyar mu tattauna da waɗanda muka kira goma-goma daga kowane ƙaramar hukuma su gaya mana yadda za a yi, meye yanayin siyasa na kansiloli da kuma samomi. Idan kuma kuna gani yanzu na ba da zan ba da dama na minti biyu uku a yi magana, idan wannan ba zai yi yanzu ba sai mu sake ɗagawa zuwa gobe ko jibi mu sake, in kuma zai yi kun zo a shirye a shirya.
0: Gunna Bala Abdulkarim Muhammad shi ma a nasa jawabin da ya gabatar a yayin taron Darakta General na yakin neman zaben jam'iyyar APM a jihar Bauchi, Alhaji Hamza Koshi Akuyam, ya ce lokaci ya yi da za su haɗa kai domin nasarar APM a dukkan zaɓukan da za a yi.
1: Akwai da yawa da suka gina rijiyoyi masu tsakashin rotuwa, amma akwai bayan ɗanan da suke sha girma gwamna ke neman takara, mun zaga ko ina saku da lungu da littawo da kuma mun yi magana cewa ba ko ba gyaran kasa ko ɗan haya ba ya gyaran gida. A cikin waɗanda suke da gidajen haya sun sani, to abin da muke so mu faɗa shin ɗan gida yana gyaran gida ko ba ya yi? Muna ajabin da za mu faɗa a Bauchi cewa mun kawo halittar sassan Bauchi ko ya yi gyara a Bauchi ko mun hasalar mutum, wallahi wallahi ya kamata mu tashi mu haɗa kai, ba za a zo a cikin jama'a mana tsirara ba, mu tashi mu ce za mu kawo wanda zai gyara a gyara. Wasu kuma su zo ci ƙarya muke, to in muke tsammani wannan abu za mu yi shi ne ko ko su yi wani ƙarya su kore mu sai abin da suke so, to ba a kan mu mukai ba wallahi a ƴaƴanmu. Wannan zaman lafiyar da ake zuwa gona a yi noma wasu ba sa zuwa. Akwai ɗan alkali Roga Gama nan, ɗan hayaniya da aka yi sun ga tashin hankalin da ba su taɓa gani ba, kana zaune ƴan uwanka da abiranka duk za su tazo, mu da muke lesu da akwai yanzu ƴan uwana sun zo gyara akwai wallahi da akwai mai sa nake zuwa ɗan uwana kawai. To amma zaman lafiya a ajiye su a can sai dai abin da zan musu daga nan. To jama'a wallahi gyara kayan kamar su kimu da ma bari, za mu shiga zuwa matsayi na zaɓen ƙananan hukumomi. Kuma ni yanzu na tashi a matsayina na DG kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa na campaign na Dr. Yakubu Adamu da kuma Dijiyar Kaka Kai, wanda muke sa insha Allah da haɗin kai 2019 ɗan majalisa tara muke da shi, bamu da sanata ko ɗaya, zaɓen farko wani ref ɗaya muke da shi. Bayan an gama Allah ya taimake mu da haka kanmu nan duka 2023 muka yi gaba muka zaɓen majalisa. majalisa 22 senatoci biyu House of Representatives wallahi ba iya mu bane Allah ne mana da hadin kanmu to Allah ya tsaya da 2027 mu ne a gare mu gaba gaba muke za mu lashe kujerun mu na majalisa insha Allah a shekara 31 za mu lashe kujerun mu na House of Representatives goma sha zamu lashe senator mu guda uku idan Allah zamu lashe gwamnan mu da mutumin sa kuma kai haka mun kafa damba abinda yake faruwa a Yobe da Borno in Allah ya zaka cika mana faruwa goci daga yau idan yar Allah da hadin kanmu kamar yadda muka faɗa wa talaciya ba ko dai bane zo mana shugabanci ba saboda haka in Yakubu ya gama shekara 8 wanda suke da rai za su ga canji a gefe a kare gaba wanda ba ta da rai su kuma sai mu ci Allah ya kanmu dan ba kowa wani ne zai ya tabbata na dare 2027 din ma ba mu da tabbaci so abin da zamu yi shine dan wannan lokacin da muka samu da Allah da adawa mai gina alheri mai fata alheri muna fata Allah ubangiji ya sa abin da zamu tattauna anan ya zama mana alheri abin da zamu tattauna anan har sa mu fadi gaskiya da suke zuciyar mu kar mu ji a idan gwamna ne ne ko na ka a in kai haka wallahi ba kai adalci ba ka fadi gaskiya ka in aka ce a baya to shikenan ai gawa da wata
0: Alhaji Hamza Koshi Akuyam, Director General na yakin neman zaben jam'iyyar APM a jiha. Daga batun shirye-shiryen zabukan ƙananan hukumomi da jam'iyyar APM ke yi, sai kuma shirin namu ya leka jam'iyyar ADC don jin irin nasu shirye-shiryen game da zabukan ƙananan hukumomi da ke tafe. A watan Agusta, kamar yadda Malam Bahaushe ke cewa, tafiyar shekara 100 itaku guda ake farawa. Shirin namu ya samu zantawa da shugaban jam'iyyar ADC na jiha, Alhaji Shaibu Dankama, ta wayar hannu, inda ya bayyana mana cewa sun shirya tsaf don tunkarar zaben na ƙananan hukumomi da ke tafe, kuma suna sa ran cimma nasara.
2: To a matsayina na shugaban jam'iyyar ADC na jihar Bauchi kuma game da maganar shirye-shiryen hukumar zaɓe ta jiha da take yi a kan zaɓen ƙananan hukumomi, an kwanta da abin da zan ce cewa ƙasa gaba ɗaya ba jihar Bauchi ba an san yadda jihohi gwamnatocin jihohi suke shirya zaɓe na ƙananan hukumomi, wanda shi ne cewa jam'iyyoyi suna karaya da cewa ai ba za su shiga zaɓe ba saboda an san cewa gwamnati ce za ta kawai cewa ta ci zaɓe ta rubuta sakamakon zaɓe ta ce shi kenan wane ya ci zaɓe wane ya ci zaɓe a fatin ta kenan. To mu kuma mun san da wannan kuma muna da yakinin cewa ba za a kasa yin haka din ma a nan jihar Bauchi ba. To saboda haka a matsayin fatin mu na babbar jam'iyyar adawa a Najeriya ma ba jihar Bauchi ba. To ina tabbatar maka cewa za mu shiga wannan zaben gadangada kuma za mu yi participating domin muna da gadarin cewa muna da jama'a muna da mutane muna da magoya baya kuma muna da majoritin jama'a a jiha da kuma kasa baki daya. A matsayin mu kuma na jam'iyya ta adawa ina tabbatar maka za mu yi mobilizing forces dinmu mu ga cewa mun shiga wannan zaben gadangada kuma a buga da mu kuma muna tabbatar da cewa muna da yakini insha Allah da Allah kuma za mu yi nasara a wannan zaben da za mu kuma za mu shiga.
0: A matakin ƙananan hukumomi 20 da ake da su, kuna da 'yan takara kenan da za su shiga wannan zaɓe da za a yi gudanar?
2: Muna da su kai a matsayinmu na babbar jam'iyyar adawa a jiha, tunda muna magana a jiha ne da ma ƙasa baki ɗaya amma yanzu a jiha muke magana. To ina tabbatar maka to idan ba mu shiga wannan zaɓen ba ma kuma to me muka yi kenan? Ai a wannan zaɓen ne za mu nuna ƙarfinmu da azaminmu da kuma cewa jama'a cewa lalle-lalle muna da jama'a. Kuma bi izinin Allah ta'ala za mu ci wannan zaɓuɓɓukan da za a yi sai dai kuma a yi abin da aka yi. Amma tabbatacce ina tabbatar maka cewa muna da yakinin cewa za mu galaba a wannan zaɓuɓɓukan da za a yi. To kai na tara ƙananan hukumomi insha Allah. Kowa ya san abubuwan da suke faruwa. To amma sai dai duk abin da kuma gwamnatin jiha ta ga dama ta yi za ta iya yi amma dai shiga zaɓe kam mu za mu shiga. Kuma muna da yakinin da yadda Allah bi izinin Allah ta'ala za mu yi nasara. Kuma mutane su ne alƙalai. Jama'a su ne alƙalai.
0: Kamar yadda ka faɗa ka ce jama'a su ne alƙalai, akwai wani sakon ka ga al'ummar jihar Bauchi musamman da suke barbaje a ƙananan hukumomi da ake da su, na ganin cewa sun fito sun mara wannan jam'iyya ta ku baya lokacin gudanar da zaɓen.
2: Eh to dole in yi kira ga ba ma mutanen jam'iyyar mu ba mutanen jihar Bauchi karkam zan yi kira gare su cewa a wannan zaɓe da za a yi na ƙananan hukumomi su fito kwansu da kwarkwata su kuma su jajirce kuma su ga cewa zaben nan an yi adalci a cikin shi kuma a jama'a mu amun da mutanen jam'iyyar mu ina kiran su da babban murya idan za a fito a yi wannan zaben to don Allah a fito cikin lalima a bi doka da oda a bi dokar gwamnati a bi dokar hukumar zaɓe a bi kuma doka ta ƙasa saboda haka babu daga hankali babu tarzoma babu wani a yi shi a cikin ruwan sanyi cikin kwanciyar hankali ko da an tsokale su to su kan su mai da martani su tsaya su bi doka da oda kuma cikin maslaha a yi wannan zaɓen kuma insha Allah ina tabbatar wa jama'a mu cewa tunda dai muna da magoya baya ina tsammani dai da Allah insha Allah za mu yi galaba kuma za mu yi nasara bisa ga wannan zaɓen da za a yi.
3: Alhaji Shaibu Dankama shugaban jam'iyyar ADC na jiha ke mana ƙarin haske kan shirye-shiryensu na tunkarar zaɓukan ƙananan hukumomi na jiha da ke tafe a watan Agusta. Daga jam'iyyar ADC sai jam'iyyar APC a nan matakin ƙaramar hukumar Bauchi inda sabon shugabanta Alhaji Nuhu Abdu Zungur ya bayyana mana ƙwarin gwiwarsu a kan ɗan takarar kujerar gwamna da APC ta tsayar wato barista M.A. Abubakar. Cikin doguwar ganawarsa da wakilanmu sabon shugaban jam'iyyar APC na ƙaramar hukumar Bauchi Alhaji Nuhu Abdu Zungur ya bayyana mana irin matakan da suka ɗauka na neman haɗin kan 'ya'yan jam'iyyar a nan ƙaramar hukumar Bauchi.
4: Wannan local government tamu local government ce mai faɗi mai haɗe da manyan stakeholders da wayayyun 'yan siyasa da ƙuri'u wanda muna da akwatuna fiye da 800 da wani abu. To Allah ya taimake mu wannan karan, Allah ya ba mu ɗan takarar gwamnan jam'iyyar APC Muhammad Abdullahi Abubakar ɗan Bauchi local government ne ya fito daga makama sarkin baƙi gunduman da tafi kowane gunduma ƙuri'a. Na biyu Allah ya sake ba mu wakilin birnin Bauchi ɗan takarar sanatan Bauchi ta Kudu wanda shi ma ya fito daga wannan gunduma ta makama sarkin baƙi wanda tafi kowane gunduma. To kaga rahama ta same mu kuma Allah ya jikan mu saboda abubuwan da ake a bai Allah ya ba mu su. Waɗannan na tabbatar maka da ikon Allah su da su kasance zaɓaɓɓun 'yan takara a 2020 saboda ikon Allah. Bisa ga ita jam'iyyar APC tana tare da talakawanta lafiya kuma har yanzu talakan jihar Bauchi jam'iyyar APC ke yi bisa ga abubuwa na more rayuwa da jin daɗi da taimako da ake musu. To ita jam'iyyar APC dama talakawa su suka kafa jam'iyyar APC. So babu yanda za ka yi ka zo ka raba talaka da jam'iyyar APC domin jam'iyyar su ce. Kwanan baya a hira da muka yi da wasu 'yan jaridu na ce musu duk abin da suke gani waɗannan na lokaci kaɗan ne za ta ƙare. Ɗan kwana biyu da Allah ya nufa ɗan takarar gwamnan jihar Bauchi ya zo da 'yan majalisunsa da sanatoci suka je suka ziyarci wurare da suka gamu da flooding na ruwa kamar irin kirfi da shira. Mutane sun ga irin dandazon al'umma da suke maraba da jam'iyyar APC wanda wannan ya nuna cewa jam'iyyar APC ita za ta kafa gwamnati a jihar Bauchi da ikon Allah. Kuma duk irin da ake yi na mutane cewa ba su karɓi jam'iyyar APC ba gashi nan yanzu yana faruwa a zahiranci dama mun gaya mutane wannan ɗan lokaci ne. Ina baka assurance cewa jam'iyyar APC za ta ci gaba da ayyukan alkhairi. Yanzu kaga ta zo ta fara duba shugabanni ta ba su kayan hawa wanda za su dinga zagawa gundumomi za a zo a ba da kayan ayyuka za a zo a duba daki za a je kafin lokacin campaign.
5: Kayan zaɓuɓɓuka na fidda wani ya tada ƙura nan tada ƙura an yi akwai wanda suke buƙatar alallashe su da sauransu kuma kana babban ƙaramar su.
4: Bayan zaɓe da aka yi na fidda wani wanda wasu abu sun yadda cewa ba su samu ba Allah ne bai ba kuma dama mutum ɗaya ne zai yi. Abin da zan ce maka ban san dambarwa mu don da fita da muka yanzu zagaye na jaji ai da su muka fita yawancinsu wanda ma bai fita ba ya turo wakilansa. So ina dambarwan take a jam'iyyar APC babu wani dambarwa sai dai ɗan abin da ake faɗan na wancan da ya fita ya bar jam'iyya wasu sun fita a esko sun bi shi. Wannan kuma ba ka hana ko menene a ce an girgiza yanzu ni ba ni ne shugaban jam'iyya ba in ba don sun fita bara bola dai zo so a raba wani mara koran wani. So issue shine su da suka fita muna da mutane aƙalla mutum goma da suka fita Bauchi local government a esko muna da esko mutum 27 a kowane ward muna da esko 27 sun ka cire mutum goma ko mutum 15 wanda kwata-kwata ba su wuce mutum 13 ba me za su yi wa mutum 25 ma a local government banda wadda muke da shi wannan. Sannan waɗanda fanna ba ka zallan esko ne ba maganar masu jefa ƙuri'a ba ne ba maganar stakeholders ba ne kuma zaɓen nan lokacin da aka zo yin sirama na esko lokacin da aka zo aka ba mu shugabanci gaba ɗayan mu a kar ba mun fito su bane an danna wanda suka fi muhimmanci aka ba su shi yasa wani lokaci mutane suke ce sun fi goyen bayan zabi yau da a ce ba consensus akai a congress din mu na party ba da zabi akai su ma da ba su fita ba domin sun wahala amma rashin sanin zafin abin da akai musu shi ya kawo fitarin yanzu da suka fitan na tabbatar maka suna takaicin da duk ba ka tsammani
3: jama'a duk dan takarar gwamna a nan jihar Bauchi yana bukatun sauran karanan hukumomi 20 da ake da su a jihar Bauchi domin ganin cewa an cimma nasara a wannan zabe da ake kokarin fuskanta bayan zaman dan takaranka ya fito daga karamar hukumar Bauchi lalle kana magana ne da gidan radio da yake isar da sako ga dukkan karanan hukumomi guda 20 da suke jihar Bauchi akwai wani jihar hakan da ya kai wa al'umma lalle musu cewa kuna bukatar kurasu domin ganin wannan dan takara naku ya kai ga cimma lokaci
4: alhamdulillah mu muke bukatun kurwan su kamar yadda na gaya maka duka yan takaran gwamna bari fitowa da su fillahillah Yusuf mai tabatuga ya bada ba'azin sa kuma ya dada wannan tafiya ya kuma turo mutanen sa da su ake tafiyan nan Nura Malu Soro ya bada ba'azin sa kuma ya dada wannan tafiya kuma ya turo mutanen sa da su ake wannan tafiya Professor Alifata da ma shine leader yana kan ci gaba da wannan abubuwa kuma sannan muna kan kuma amfani da su da mu ana neman goyon bayan mutane ana ba mutane hakuri yana daga cikin abin da yasa shi dan takarar mu yake ci shi yayi gwamna na shekara hudu so a shekara hudun nan da shi ajizi ne zai iya kuskure da sanin sa zai iya yi a ganganci zai yi za a yi da sunan sa za a yi da wannan bisa ga wanne yake neman alfarwan jihar mutanen jihar Bauchi da su yafe masa shi wanda aka masa shi kuma duka ya yafe so wannan yana gwada maka cewa wannan shine mutumin da jihar Bauchi take nema domin ita kalma na yafiya da neman afwa ba kalma ce karama mai sauki ba ba kalma ce da ake siyanta ba wallahi wallahi sai Allah ya ga dama ya baka dama ka bude baki kai to amma shi Allah yana son sa da rahama shi yasa Allah ya bashi dama yake wannan roƙo wannan kuma ya sa mutanen jihar Bauchi suna sake gane cewa shine irin mutumin da suke nema shine irin mutumin da zai fidda kitse a huta a wancan lokaci da yake mulki yana mulki ne akan biliyan 5.5 amma yanzu in ba a samu kudi ba ana samun biliyan 30 da wani abu so in aka juya da irin abin da ake ina tabbatar maka mutane za su mora ayyuka yau a kasar Katagun da ƴaƴan su da suka yi mulkin da wanda suke da wanda dasi babu mutumin da ya dauki aiki mai muhimmanci na hanya daga Misau zuwa Udugu wanda ya musu aka yi manyan gadoji aka yi wannan irin wannan ayyuka wanda tarihi ba zai manta da su wanda za su fidda al'umma shine wanda Muhammad Abdullahi Abubakar ya fito da su yake a baya shine mutumin da a lokacin da yake mulki hasbar kullun duk dan talaka in ya jefa tandansa zai samu kwangila zai yi wanda ya kasance duk dan jihar Bauchi lokacin sun koma ayi kwangila ba mu da abu mafita a jihar Bauchi sai Muhammad Abdullahi Abubakar shine mafitan al'umman jihar Bauchi kuma muna neman alfarwa da ƙuri'an al'umman jihar Bauchi su jefa mana ƙuri'a jam'iyyar APC ba za su yi nadaman jefawa ba kuma mutanen jihar Bauchi sun gane za su zaɓi jam'iyyar APC da zaɓi Muhammad Abdullahi Abubakar da zaɓi Yakubu Wo za a zaɓi dan majalisar tarayyar mu Abdullahi Siraju za a zaɓi Haris dan majalisar mu na cikin gari da sauran dukkan ƴan majalisun mu na jihar Bauchi duka jam'iyyar APC da ta zaɓe su za a APC sanda ikon Allah
3: haban shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar Bauchi Alhaji Nuru Abdu Zunguro yayin ganawarsa da wakilanmu kan dan takarar gwamna a APC daga batun siyasar jiha sai kuma shirin namu ya yi dubi da siyasar kasashen duniya inda wakiliyarmu Jamila Alhassan ta hada mana wani rahoto da ya kunshi sharhin siyasar kasashen duniya
6: kamfanin dillacin labarai AFP ya rawaito cewa Amurka ta fara ne da barazanar haramtawa wasu kasashen Afirka damar samun bizar shiga kasar domin tilasta musu karɓan 'yan kasashen da ba nasu ba a wani ɓangare na shirin Donald Trump na korar baki daga kasarsa daga nan sai ta fara jibge 'yanci ranin a kasashe da dama na nahiyar irin su jamhuriyar demokaradiyyar Congo da Uganda da Sudan ta kudu bayan baiwa gwamnatocinsu kudade lauyoyi sun ce an jefa 'yanci ranin cikin halin kunci bayan tsare su a wasu kasashe ba tare da sun aikata wani laifi ba hatta waɗanda aka jibge a tashe irin su Ghana an ci zarafinsu inda aka tusa ƙiyarsu zuwa iyakar Togo da ke makwabtaka da Accra daga shafin yanar gizo na RFI Shafin yanar gizo na TRT Afirka Hausa ta rawaito cewar ministar harkokin kasashen waje na Rasha Lavrov ya bayyana a ranar Laraba cewa Moscow na son karfafa haɗin gwiwa da kungiyar kawancen kasashen Sahel AES wajen tallafawa kokarin dunkulewar kasashen da mayar da hankali kan batutuwan tsaro da yake jawabi a wajen bude taron tuntuɓa na biyu na ministoci a tsakanin Rasha da kungiyar kawancen kasashen Sahel a jamhuriyar Niger. Lavrov ya ce bangarorin biyu suna da mahanga guda kan samar da tsarin duniya na adalci mai rassa da yawa da kuma adawa da tsarin sabon mulkin mallaka. Muna da fahimta daya kan bukatar gina tsarin duniya na adalci mai rassa da yawa da kuma haɗin gwiwarmu wajen yaƙi da dabarun sabon mulkin mallaka waɗanda har yanzu suke tare da ƙawayenmu na yammacin duniya, in ji Lavrov. Har ila yau shafin na TRT Afirka ya kara rawaito cewar a cikin shekaru 20 da suka gabata Turkiya ta haɓaka alaƙarta da Afirka daga ƙarancin ayyukan diflomasiya zuwa haɗin gwiwa daban-daban da ya ƙunshi cinikayya, ilimi da al'adu da kuma tsaro. Cinikayya da kasuwanci a tsakanin ɓangarorin biyu ya wuce dala biliyan 40.
3: An gaida Jamila Al-Hassan da sharhin siyasar kasashen duniya. A nan matakin ƙasa ma dai wakilin Yahuza Yahaya Doka ya haɗa mana sharhin siyasar ƙasa.
7: Tsohon gwamnan jihar Sokoto Sanata Aminu Waziri Tambuwal ya bayyana irin yanda 'yan siyasa da ke shiga jam'iyyar ADC. Tambuwal ya ce 'yan siyasar da ke da karfin gwiwa kuma suka himmatu wajen yi wa jama'a hidima maimakon neman amfanin kansu ne kada za su iya shiga jam'iyyar ADC. Tambuwal ya bayyana haka ne a ranar Laraba 8 ga watan Yunin 2026 yayin da yake karɓar tsohon shugaban ƙaramar hukumar Tangaza Honorable Isa Salu Kalanjeni zuwa jam'iyyar ta ADC. A cewar rahoton jaridar Daily Trust, majalisar wakilai ta tarayya ta rantsar da sabon mamba Shu'aibu Rabiu a matsayin dan majalisa da zai wakilci mazabar dawakin kudu Warawa ta jihar Kano. Shugaban majalisar wakilai Raya Honorable Abbas Tajuddin ne ya jagoranci rantsar da Shu'aibu Rabiu tare da karbar sa a hukumance cikin mambobin majalisar ta goma. Premium Times ta ce rantsar da sabon dan majalisar na zuwa ne makonni kaɗan bayan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta gudanar da zaɓen cike gurbi domin mai gurbin kujera ta zama babu kowa. Sakataren yada labarai na jam'iyyar APC na ƙasa Press Moka ya tabbatar da cewa an sauya sunayen wasu 'yan takara bayan zaben sai da wani. Police Moka wanda ya bayyana cewa babu wani mai neman takara da bai shiga zaɓe ba wanda aka ayyana shi a matsayin wanda ya samu nasara a jam'iyyar. Kakakin na APC ya bayyana haka ne a wata hira da aka yi da shi a tashar RIS a ranar Talata sakamakon surutan da suka biyo bayan sauyin 'yan takaran. Wani mataimaki na musamman ga mataimakin shugaban majalisar wakilai Benjamin Kalu ya murabus daga mukaminsa. Tsohon hadimin na Benjamin Kalu ya bayyana goyon bayansa ga ɗan takarar jam'iyyar LP Chima Anyaso gabanin babban zaben shekarar 2027 a jihar Abia. Ugochi Gunwako ya mika takardar murabus ɗinsa ne a cikin wata wasiƙa mai ɗauke da kwanan watan ranar 8 ga watan Mayun 2026 amma wadda aka bayyana wa jama'a a ranar Asabar 4 ga watan Yuli ta hanyar wani rubutu da Promise Okoro yi a Facebook.
3: An gaida ɗan mutanen Doka da sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar da suka kunshi siyasar ƙasa. Kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Udubu da na jarabar shirin ke mana fatan alkhairi.

0: matashi me yasa saka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta bari idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon

0: ka samu wani ko malami ya duba maka zai tabbatar maka da cikar fa'ida da wannan abin da ka wannan shi ne akwai yadda ake duba kasida ta bangare biyu akwai bangaren da malami zai iya dubawa akwai kuma bangaren da malami ko da ya duba ba zai iya gyarawa ba shine idan waka ta kare to ba kowane malami bane zai iya gyara tafiyar baiti saboda shi tafiyar baiti kuma sai sha'iri sha'iri ne zai fahimci baiti ta kare kuma sai gyara maka ta dai ta dauru ta koma daidai amma shi malami zai fahimci cikar ma'anan abinda ka faɗa da fa'idarsa idan daidai ne zai ce maka daidai in kuskure ne zai ce maka kuskure ne sai kuma ya ce ka gyara ko ya gyara maka kalma amma karyewa kuma na wazani na tafiya to shi kuma wannan sai sha'iri ne yake gyarawa
1: to madafin bauchi bisa la'akari ko da al'ada ko a yanayin ana bin addini ko da neman aure ne zaka ji an ce ai wane ya yi ya shiga ta kamala ya yi kaza ya yi kaza to mafi akasari ko manyan sha'irai za a ga ba kwa shigar na kamalan ku ya bambanta da wasu sha'irai wadda suke tasowa musamman a yanda na yi shura anayin na fi sani a nan jihar bauchi za ka ga wasu idan ka gan su aka ce sha'iri ne himutun ya sake duba ya kalle sai ce ya kai an ce yanzu wannan sha'iri ne
0: haka
1: shiga ta kamala shi a bisa ga tsarin rayuwa a addini ne yake ko ko a na zamantakewa ne shi ko a al'ada ne kawai sha'iri duk shigar da dai yi ba wani damuwa
0: shigar kamala wato ko da al'adan ku ne ko ce al'ada daga zani ina ganin in dai ba al'ada ce da babu ruhin addini a cikin
1: ta ba
0: yawa to za ka samu akwai cikar shigar kamala irin tasu dole kowace kabila in dai suna sa sutura cikakken sutura yanzu in ka je misali a ce ka je cikin ƙasar turawa ka ga ba su sa babbar riga irin namu to amma akwai karfi yadda ya in ka gan su kuma shine shigar kamalarsu shigar kamalarsu da ka ga mutum ya shiga suit ya sa coat up and down ya fito very neat and gentle to wannan kaga shi mai cikar kamala irin tasu amma in ka zaka iya ganin kuma waɗanda ba su kamala irin tasu ko sun sa wa gaggun kaya ko sun sa wasu dangalolin kaya ce mun sa bala ciwon su a waje ko wandon su a zame kaga shi kuma wannan ba kamala bane to haka kowace kabila tana da irin sutura ta kuma akwai shiga irin nata na kamala amma in general shi cikar kamala wani abu ne wanda addini ya umarni da shi addini ya umarni da shi da yana daga cikin ya fitar cikar isasshiyar sutura da cikar sutura to shi ne yake kawo cikar kamala shi kuma duk wanda ya nasabtu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kamata a ce ɗabi'unsa su zama daban da sun abin kwaikwayo da rayuwa domin menene musamman ga sha'iri sha'iri shi ne kowane lokaci yake karanto ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maharimul akhlaq nashi kyawawan halayensa da ɗabi'unsa yana faɗa a cikin waƙoƙinsa kaga kenan shi kullum yana tunawa kansa yaya manzon Allah yake ya ɗabi'arsa yake ashe shi ya fi cancanta a ga ya ɗabba'a a kan shi maimakon wanda shi baya tunawa sai an tuna masa amma kai a matsayin ka sha'iri za ka ce annabi mai haƙuri annabi mai gaskiya annabi mai kamala annabi mai fara'a annabi mai kyauta duk waɗannan kullum kana faɗa to me kake kuma an ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana to don haka ana so kwaikwayo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ku shi kansa sai alaikum bisimati waɗannan abubuwa da kyawun da yi da wasu halaye da manzo Allah sun nuna sa ne dan haka me ya kamata shi ne kai da kake ka jibinta da shi ka jingina da shi kullum kana cikin tunaninsa kuma kana ambatancewa masoyinsa ne kai to ai ya kamata a ce an ga siffantuwa da irin yanayi irin kokarin koyi da yanayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar mu'amalanka da mutane ta hanyar maganarka ta hanyar kyautatawanka ta hanyar haƙurinka ta hanyar suturarka ta hanyar komai da kake yi a gan shi daban a matsayin ka
1: ta hanyar rikon amana
0: gaskiya rikon amana kar ka zama makaryaci duk abin da za ka faɗa ka zama mai gaskiya in an baka amana kar ka ce duka irin waɗannan abubuwan kyawawan wato ɗabi'u da cikar mutum ya zama a same ka da shi a matsayin ka na sha'iri saboda kai kullum kana tunawa kanka kyawun ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me ya kamata sai

0: aiki domin inganta lafiyar al'umma. A cikin shirin na yau, ɓangaren kiwon lafiya na buƙatar tunasar da gwamnati kan abin da ya kamata a ɗauki mataki a kai.
1: Wasu asibitocin ba su da wannan maganin malaria ɗin, wasu kuma ba su da malaria test kit.
0: A ɓangaren inganta kiwon lafiyar 'yan mata kuwa,
2: shi zama da datti a jiki yana iya kawo cututtuka da daban-daban ma 'ya mace, saboda 'ya mace tana da jiki ne a buɗe.
0: Mai sauraro, ka biyo mu domin jin cikakken shirin. Za ka iya bibiyar wannan shiri ta adireshinmu na intanet a www.brcradiobauchi.org ko ku sauke manhajar BRC Radio Bauchi a Play Store ko App Store.
3: Kwai kore sa'onku ta cikin shirin lafiya uwar jiki. Tambaya ko shawari a 0800-085-1858.
4: Shirin lafiya uwar jiki yana inganta lafiyar yara.
3: Za ku iya sauraron shirin ta dandalin Facebook a lafiya uwar jiki BRC.
5: Shirin lafiya uwar jiki yana inganta lafiyar manya.
6: Shirin yana tattaunawa da likitoci,
7: mahukunta kiwon lafiya,
8: ma'aurata
9: da dukkan masu ruwa da tsaki a fannin kiwon lafiya.
10: Lafiya uwar jiki, shirin da ke inganta lafiyar dukkan al'umma.
11: Lafiya uwar jiki,
12: kada ku manta lambar sakonni ita ce 0800-085-1858.
0: Yaki da zazzabin malaria wani mataki ne na inganta kiwon lafiyar al'umma, musamman ɓangaren da suke da raunin garkuwar jiki, wato ƙananan yara da mata masu juna biyu. Nauyin kula da lafiyar al'umma ya ɗauri a kan gwamnatoci da sauran masu ruwa da tsaki ne, wanda tunatarwa ke kan gaba wajen zaburar da wanda yake da haƙƙin inganta lafiyar al'ummar. Shi yasa gidauniyar Priscilla MFC, wacce take lura da al'amuran mata, ta kai ziyara wa hukumar yaƙi da tarin fuka, cuta mai karya garkuwar jiki da yaƙi da zazzaɓin cizon sauro ta jihar Bauchi Bakatuna, domin sanar da gwamnati sakamakon binciken da gidauniyar ta yi, da take bayyana matakin da suke buƙata gwamnati ta ɗauka don magance matsalolin da wasu ƙananan hukumomi ke fuskanta game da daƙile zazzaɓin malaria a zantawar ta da wakilinmu, shugabar gidauniyar biyu Dr. Priscilla Okafor MFC. Ka bayyana fatan za a ɗauki matakin da ya dace.
1: Mun kawo nan ziyara a ofishin da ake na malaria a Katma, bisa ga supportive supervision visit da muka yi a facility da muka yi aiki a wannan project da ake kiranta N3GC7. Yan shekara ɗaya da wani abu da muka fara wannan project ɗin, kuma local government guda bakwai wanda ya haɗa da Giya da Babalewa, Shira, Zaki, Damman, Bauchi da ta Babalewa duka. Dukan easier wa'innan facilities ɗin asibitoci inda ake services, ake providing ART services, malaria, HIV, TB da sauransu hakan nan. Domin ziyara ɗin nan mukan tattauna matsalolin su da suke fuskanta, ko kuma suke wa'innan su clients ɗin suke fuskanta a wa'innan asibitocin. So bisa ga wannan ziyara da aka yi, muka samu wasu matsaloli. To matsalolin wa'ensu kuma mun ba da shawarwari wanda za a iya magance su a wannan wuraren nasu, wannan local government ɗin. Wasu matsalolin wanda ba za a iya solving ɗinsu a wannan wurin ba, shi ne muka taho da shi a wannan na malaria a Damba Katima.
13: Kamar me ya kunsa wannan abin da kuka taho da shi?
1: Misali, magani na malaria adults, musamman ma na yara. A lokacin da muka yi visit ɗin nan, wayansu asibitocin ba su da wannan malaria maganin malaria ɗin, wasu kuma ba su da malaria test kit. Ba da misali, kamar asibiti na ta Babalewa sun samu shortage na abin nan malaria treatment, da kuma asibiti na Giya ɗin sai suna da RTD abin shortage na wannan RTD then wuri kamar su maka rahuta a Katago sun reporting din karancin malaria RTD kits suma da kuma jini expert machine to a local government irin su Bauchi a gida dubu PSCC in particular sun samu sun reporting din malaria test kits suma insufficiency da kuma jini expert machine da jini expert packages duka to yawa da malaria test kits then shine ima ko shike ba na gwamnati bane amma su ma suna sa mutane sosai sun yi magana malaria community services na su ne su so su adan taimaka musu da shi muka encouraging wannan particularly inda ake samu a bada service mutane sosai so yawancin challenges da aka samu kenan mun aka kawo dukkan wannan facilities din na jama'a kuma mu shi da rikon malaria sanan muka san shi fata mu shi ne Allah ubangiji sa Canada cikin basira da za su samu da kuma consultation za su yi a samu a dan manage wannan issues din
13: shi director din kamar me ya bayyana muku
1: ya yi bayani akan cewa wani lokacin akan samu shortage din nan particularly na kasan yanzu akwai season ai akwai season na ciwon sauro yawa an fara noma abin nan sauran sun yi yawa to mutane kuma da suke zuwa sun yi yawa so yayi abin nan bayani akan cewa na su kokari su yanda za su kawo particularly na yara na manya kan yawancin lokacin akwai shi yawa amma na yara akan samu karancin ba abin mamaki bane amma na su kokari su yanda za su kawo supply din kuma yace da malaria abin nan drugs din da akan baye free amma aka kula aka ga cewa mutane da yano da accountable ma'ana in aka kawo musu kyauta sai su dauka masu aikin asibitin su ma yi jarin su da shi kawai to don haka ne aka dawo suna ba su amma kuma yakan zama to kamar in aka sayar da wannan sai amfani da kudin a dan taimaka ma wasu bangare na asibitoci
13: to da kashi na sabo ke da shi
1: sako na shine director da Allah kadan hanzari kadan kai ku kan nan mai gwamnati su dan ji koke-koken mutane wanda muka kawo daga various local government inda muke aiki na project din nan fata na shine a samu a kawo attending to wannan issues
0: Dr. Bestila Okafor Mefese shugabar gidauniyar inganta rayuwar mata ta biyo cikin martanin sa kan jawabani da aka gabatar Alhaji Muhammad Isa Bello Daraktan yaki da zazzabin cizon sauro wato malaria na hukumar Bakatuna ya bayyana matakan da za su dauka a hukumance
8: wannan ziyara da suka kawo sun kawo mana ne saboda aiki da suke gudanarwa a cikin al'umma ma'ana a community level sun zagaya asibitoci a cikin zagayensu sai suka samu wasu matsaloli matsalolin nan kuma kashi-kashi akwai matsalolin da su kansu sun iya maganin su tare da su da al'umman da suka samu a asibiti da kuma al'umman gari sun haɗu sun yi maganin waɗannan ƙananan matsaloli ɗin manya-manyan matsaloli waɗanda ba za su magantu a matakinsu ba sai suka nemi su iso zuwa gare mu su kawo mana dan na farko su sanar da mu cewar ga irin matsalolin da yake faruwa na biyu kuma shine mu tattauna da mu da su gabaki ɗaya mu ga wani irin mataki za mu ɗauka don magance waɗannan matsaloli da suke faruwa wanda daga cikin matsaloli ɗin sun faɗa a cikin asibitocin da suka je kamar a tafawa balewa da gida dubu da yalwa domiciliary da makara husa duka sun identifying cewar akwai damuwa na farko kamar RDT kits da ake kaiwa waɗannan don gwaji na zazzabin cizon sauro din baya isarwa gamar saboda an samu karuwar masu ziyarar waɗannan asibitocin sai zama na abin da ake kaiwa baya gamsarwa baya dauka har izuwa kwanakin da ake da bukata so saboda haka wannan wani abu ne wanda yake da matukar abunan damuwa ko kuma matsala wanda ya kamata a duba shi idan har mutum zai zo asibiti ba a samu an musu kyakkyawan gwaji an gane asali menene yake damunsa ba to za a je ne ana bashi maganin wani abu daban ba maganin da yake fama da cutar ba to kaga a karkashin haka da bukatar mu mu shigo mu duba mu ga wani irin gudunmuwa za mu bayar dan a samu saukin wannan al'amari sannan kuma maganin da ake yi din shi ma sai suka zo da shi cewar idan da hali shi ma a duba janibi gwamnati ta san yanda za a yi a dinga taimakawa waɗannan facilitin ana kai musu irin waɗannan magunguna din wanda a baya haka ake yi ana kaiwa har asibitoci dan al'umma da suke fitowa daga cikin karkara in an same su da wani cuta din a take ko sai a ba su magani din to saboda wasu matsaloli dai sai zama na maganin an canja masa akala daga bayarwa kyauta an mai da shi kuma ya koma cikin DRF wanda kuma a yanzu a haka ake tafi da shi amma ba mu san kuma menene nan gaba za ta yi ba wanda cikin ikon Allah idan Allah ya sa aka samu damar to za a sake kuma dawowa da shi a dinga ba da shi a mataki na kyauta din Allah ya yarda
14: ta bangaren ku kamar wani gudunmawa da ku basu
8: to na farko a matsayin su na partners da muke aiki tare da su za mu ba su cikakken gudunmawa na duk inda suka samu kansu suka shiga don gabatar da aiki ya zama na sun samu karɓuwa a gurin waɗannan facilities ɗin da za su je kuma hakan zai samu ne idan muka kira facilities ɗin muka gaya musu cewa akwai existence na su waɗannan partners ɗin to insha Allah na san ba za su samu turjiya ba kuma za mu ba su dukkan goyon baya da suke da bukata don aikin da suke yi wajen tallafa ma state ɗin wajen yaƙi da irin waɗannan cututtuka a cimma nasara don ita jinya da kake gani ba aikin mutum ɗaya bane hannu ɗaya baya ɗaukan jinka in ji Bahaushe wannan ya rike nan wannan ya rike nan to kamar yadda suka rike wancan bangaren mu ma muka rike wannan bangaren sai aka samu al'umma ma sun rike wani bangare to duka da haka sai mu jinjibi jinka sai mu dora shi akan inda ya kamata da haka ne za mu cimma manufa ga baki ɗaya wanda zai taimaka wa jihar wajen ɗabbaƙawa da kuma karewa lafiyar al'umma a mataki na community kenan
14: wani shawarwari kake da shi
8: shawara na masu haƙuri aiki irin wannan aiki ne wanda yake da ƙalubale da yawa a cikinsa to idan mutum bai kasance mai haƙuri ba zai iya cimma manufar abin da ya sa a gaba ba na biyu kuma kamar yadda suke da ƙoƙari da hazaƙa ina mai ƙara ba su shawara ina mai ƙara ba su ƙwarin gwiwa su ƙara akan abin da suke da shi su ƙara ganin cewar wannan ma hazaƙa ce ka ga abu kuma ka nemi ya za a yi a yi maganin wannan abu wanda shi ne ma makasudin abin da ya kai su ɗin to wannan gaskiyar magana abu ne wanda ya kamata a jinjina musu kuma a ƙara ƙarfafa su don su ƙara ƙaimi wajen gabatar da wannan aiki ɗin.
15: Alhaji Muhammad Isa Bello daraktan yaƙi da zazzabin malaria na jihar Bauchi yanzu za mu dan saurari wannan kafin mu dawo mu dora.
16: Barka da yamma maman Jamila.
17: A'a, mai adashe kai ne? Da Allah ka yi haƙuri jiya ban samu na tura maka kuɗin adashen nan ba. Wallahi kai na ne ya dame ni da azababben ciwo.
16: Ayya, sannu da fatan da kin sha magani ko?
17: Kai, ai wallahi ko har na mance. Jamila,
18: na ma a daki ki dauko min maganin nan nawa. To,
16: su Jamila an kusa zama iyaye ikon Allah. Ga ciki fa har ya girma. Ina fata dai amma maman Jamila kun je asibiti don yin rijistar fara zuwa awon ciki.
17: Awon ciki kuma?
16: Kwarai da gaske, ai yana da muhimmanci don ta haka ne za a bata kulawa ita da ɗan da ke cikinta daga cutar zazzabin cizon sauro.
17: Da Allah bar wannan maganar mai adashi, kaga dabbobi ma fa da suke rayuwa a cikin jeji suna haihuwa ba tare da wani taimako ba. Kaga ni ma ƴar nan tawa haka za ta haihu ba tare da mun je asibiti ba, kuma babu abin da zai same ta.
16: Lallai maman Jamila ke.
18: Mama, ba ku maganin ki ba. Ina ga sai dai a je a siyo miki wani.
16: A siyo mata wani? Dan me yasa? Ai kawai ki je nan baki yanko mata tiyawa ta sai saboda ta samu saukin ciwon kan.
18: A'a,

0: lafiya uwar jiki Nancy Bauta ke sauraro a daidai wannan lokaci. Shirin da ke kokarin inganta lafiyar al'umma. Za ka iya turo da sakon tambaya ko shawari a 0800 85 85 65. Za kuma ku iya bibiyar wannan shiri ta adireshin mu na intanet a www.brcradio.org. Kafin wannan waka, an saurari jawaban kungiyar biyo da hukumar Bakatsuma kan kalubale da matakan da za a dauka don yaki da zazzabin malaria a wasu kananan hukumomin jihar Bauchi. Kamar yadda ake kokarin dakile zazzabin malaria da ya fi cutar da kananan yara da mata masu juna biyu, a bangaren ma'aikatar lura da lamuran mata da kananan yara ta jihar Bauchi ta himmatu ne don tabbatar da inganta tsaftar 'yan mata a lokacin al'ada, a yayin da ake bikin nuna muhimmancin tsafta lokacin al'ada ta duniya. Hajiya Hadiza Isa Ahmad, daraktar harkokin mata ta jihar Bauchi, ta bayyana dalilin kudurin ma'aikatar na daukar wannan mataki.
1: Muna so mu ga mata sun tsaya a kan kafafunsu, sun zama iyaye na gari. Imma tana da sani akan abun da ya shafe ta, ta za su zama mutane na gari.
2: Nesa wannan batun lafiya na mata, musamman haila da tsafta jikin su, ya kuka dauke shi da muhimmanci a wannan ma'aikata dan
1: kullum? Shi yasa mu muna ma godiya wa ita matan gwamna, shi gwamna kansa da ya ba mu dama muka samu NGOs su da suke aiki a cikin ministry, muka yi amfani da su wajen wayar da kai wajen mata su kula da jikinsu, su kula da rayuwarsu, su kula da yadda za su kula da ƴaƴansu. Shi ne yana daga cikin ayyukan mu dan cikin Ministry of Women Affairs.
2: Wannan bikin al'ada me kiran ke ga al'ummar jihar Bauchi?
1: Abinda zan yi magana kan gwamnatin Bauchi shi ne, ni a gaskiya ba abinda zan ce, sai dai godiya ma shi ita honorable commissioner da ita kuma matan gwamna. A koda yaushe rayuwar ta ita mata ne, duk wani abin da za a ce an ci zarafin mace yana zama abu ne na bakin ciki da takaici a rayuwarta. Kuma muna wayar da kai a karkashin wannan ministry cewa kula da lafiya da jikin mace yana daga cikin ingancin rayuwarta. Ita kula da lafiyarta.
0: Hajiya Hadiza Isa Ahmad, daraktar harkokin mata ta jihar Bauchi, da take bayyana muhimmancin tsafta ga 'yan mata a yanayin al'ada. Dr. Habiba Hassan, jami'ar kiwon lafiya a gidauniyar Alheri YS, ta yi nuni da matsalolin da rashin tsaftar ka iya jawowa al'umma.
3: Tsafta na da matuƙar muhimmanci ga kowace rayuwar 'ya mace, ba ma sai lallai lokacin da take al'ada ba. Yana da matuƙar muhimmanci a ce idan 'ya mace tana al'ada ko ba ta al'ada ta kasance cikin tsafta, saboda kare kanta daga cututtuka masu yawa kamar su infection, a jiki yana iya kawo cututtuka daban-daban ma 'ya mace, saboda 'ya mace tana da jiki ne a buɗe, so she is prone to diseases in akwai datti. To yana da matuƙar muhimmanci idan 'ya mace tana al'ada ta kula da yayin da take al'ada,
0: me ka iya faruwa da ita?
3: So shi jinin al'ada yakan zo ma wasu da ɗan waluwa da haka, so idan mace bata tsaftace jikinta ba, za ka ga na ɗaya ba za ta iya shiga cikin mutane ba, saboda za ta na wari. Shi jini na da wani abu, in ya fi minti awa hudu a jikinka, za ka ji yana fitar da wani wari da ba daɗi. So wannan abin yakan iya saka ta ba za ta je makaranta ba, saboda tana tsoron ta shiga cikin mutane, kar a ji tana wannan warin, ba za ta saki a cikin ƙawayenta ba, ko da a gida ne ba za ta iya sakewa ba. Sannan in ba ta yi wanka ba za ta iya yiwuwa pad ɗin da take amfani da shi ko zumman da take amfani da shi ya cika, so kaga zai iya kawo ta ɓata kayanta, so ba za ta iya shiga mutane da wannan ba. Akwai abin da ake cewa drop of school during menses, so wannan zai iya
0: so ta daga
3: ita ƙirgizma makaranta saboda kana period, wasu saboda wannan dalilin ne.

shirin ne yau. An ji matsalolin da aka bintiko na rashin magance zazzabin malaria a wasu ƙananan hukumomin jihar Bauchi. Da kuma matakan da gwamnati ke shirin ɗauka na isar da kayan gwaji da maganin zazzabin malaria. An ji yadda aka buƙaci gwamnatin jihar Bauchi da ta kafa tare da amincewa da dokar kula da tsafta ga 'yan mata lokacin al'ada domin ta zanto sanin gaba a Najeriya. A madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke kuma nauyin kawo maka shirin, ni jagoran shirin Zaire ke fatan cikin ƙoshin lafiya.

dubu shida cikin Salmanu yana cigiyar wallet dinsa da ya fadi ranar Laraba 8 ga watan Yuli wadda ya fadi daga tashar Turan zuwa tudun Salmanu yayin da har yanzu babu labarin wannan jaka. Wallet din dan karami ne mai launin baki dauke da ATM card na bankunan Access, FCMB da kuma OFI da katin shaidar dan kasa dauke da sunan Mohammed Mohammed Usman. Dan haka a kiro kuma da Allah ya nufa da gani ya kira 09039392009 ko 09069813 Allah ya sa a dace amin suma amin. Kungiyar Rating da kungiyar Union TW Nation Minti na sanar da al'umma cewar sakamakon gwamnatin jiha ta daga su daga inda suke ta samu musu musuguniyar tsohon tashan da suke kusa da gidan gona. Suna sanar da kwastomomin su cewa idan za su shiga mota sai su je tsohon tashan da domin su shiga mota zuwa inda za su je. Sanarwa daga Yarima Abdullahi, wato daga Umar Muhammad Inuwa da Yarima Abdullahi, shugabannin kungiya. A nan kuma Muhammad Sani Abubakar da yake da zama a karfin madaki na cigiyar wallet ɗinsa da ya faɗi ranar Laraba ya faɗi daga sakatariyar jiha zuwa hanyar railway zuwa karfin madaki, kuma da yanzu babu labarin wannan da ya sinta. Wallet ɗin mai launin ruwan bambita, wato ruwan ƙasa, dauke yake da ATM na bankunan Tats Bank, GT Bank, Access, FCMB, Moneypoint da OP. Katin shaidar zama ɗan ƙasa mai dauke da sunan Muhammad Sani Abubakar. Dan Allah jama'a wadda Allah ya nufa ya kira 08144783356 ko 09066313. Allah ya sa a dace suna. To hukumar kula da indiyi na jihar Bauchi, wato Faisal, da al'umma musamman mutanen da aikin magud shafi gidajen su ke da ke unguwannin tambari bangare na farko da kuma bangare na biyu, wato unguwannin Suleiman Adamu, Yakubu Bauchi da kuma Gwalagan Mayaka, da su tuntuɓi masu unguwannin su don tantance sunayen su. Mutanen da wannan abu ya shafa za su iya tuntuɓar masu unguwanni daga ran Alhamis, wato jiya kenan, 9 ga wata zuwa Lahadi 12 ga wata. Masu unguwannin da za a tuntuɓa sun haɗa da Alhaji Umar mai Kano mai unguwan tambari bangaren farko, sai Alhaji Nu'uman Umar mai unguwan tambari bangare na biyu, sai Alhaji Abdullahi Suleimanci mai unguwar Yakubu Bauchi, sai Injiniya Nuruddin Yusuf mai littafi mai unguwar Suleiman Adamu, da Malam Aliyu Abubakar mai unguwar Gwalagan Mayaka. Hukumar tana kira da babban waya ga waɗanda abin ya shafa da kuma waɗanda wannan sanarwa ta shafa da su tabbatar sun tantance sunayen su a wajen masu unguwannin su. Sanarwa daga hukumar Akrasal ta jihar Bauchi. Da fatan muna jin daɗin kasancewa da BRC mita 94.6 daga nan birnin Bauchi Yakubu, kuma waɗannan shirye-shirye suna zuwa muku ne domin

0: Ana sauraron DRC TV FM yanzu karfe 12 sauraron minti 28 da shirin mu na gaba mazan jiya
1: sama ta edu bai ai kusan kowa a nan North East babban da ka shiga ka ambaci Senator Edu Rufai a ce maka ba a san shi ba.
2: Ni a sani na ba abin da Edu Rufai yake so irin gaskiya. Yana son gaskiya kwarai da gaske.
3: Mai sauraron gidan rediyon Bauchi a daidai wannan lokaci barka da warhaka. Sannu da arzikin saduwa cikin wannan shirin mazan jiya. Wanda ke mai da hankali game da tarihin shugabanni musamman kan gudumar da suka bayar wajen gina ƙasa, gudumar da suka fuskanta yayin fafutuka da dai sauransu.

말라 치레말 가이 산타 아카디 아마루 danya marufa'i wanda aka fi sani da santa eli rufa'i magajin garin misau na farko zuriyar gidan malam adamu turakin misau ne mai anguwan tansuguri an haifi santa eli rufa'i ne a garin misau a shekarar 1919 bayan ya dace iyayensa sun sanya shi a makarantar allo a shekarar 1924 a nan garin misau inda ya fara karatun elementary sa a shekarar 1926 a Central Primary

0: san kadan daga cikin irin gwagwarmayar da Sanata Edi Rufa'i ne yi domin ci gaban jihar nan da ma kasa baki daya.
1: Sanata Edi Rufa'i ai kusan kowa a nan North East daban da aka shiga ka ambaci Sanata Edi Rufa'i a ce maka ba a san shi ba. Ba karamin mutum ba ne, babban mutum ne wanda ake respecting, ake girmamawa, ake aka ɗauke shi da matsayi, kuma su ne shugabanninmu na farko a wutar Najeriya, kuma shugabanni ma a Najeriya gaba ɗaya. Kuma duk wanda ya san shi na kyautu tun zai maka magana a kan cewa shi an san shi a matsayin dattijo mai kamanta gaskiya da kula da al'amuran jama'ansa, musamman na yankin constituency ɗinsa lokacin da ya zama sanata. A takaice dai su ne shugabannin da ake magana kullum yau da gobe kamar irin yadda suka tafiyar da halayensu a wancan lokaci.
2: To me zaka yi tunawa dangane da irin gwagwarmayar da yi na siyasa?
1: A ko Bauchi, jihar Bauchi nan da aka yi ta, ai su Ahmadu Rufa'i, Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, sun yi rawan gani. Mutane irinsu Aminu Sale, irinsu Wabili, irinsu da dama dai ga su nan ba iyaka, su Abubakar Umar namu nan a Bauchi, waɗannan ba su ne waɗanda suka yi gwagwarmayar da Allah Ubangiji ya sa ka samu Bauchi State a lokacin tana haɗe da Gombe. Saboda haka mutane ne wanda suke sadaukar da kawunansu domin kyautata rayuwar al'umma. Gurinmu a lokacin nan iyaye ne, muna ganin su kuma abin da ake cewa mu admirers ne, young generation, matasa a wancan lokaci. Saboda haka muna sha'awar irin yadda suke tafiyarwa, kuma haƙiƙa irin abubuwan da suka tattafiyar a wancan lokaci da an ci gaba a kansa, ƙila waɗansu matsalolin da muka fuskanta ko ake fuskanta da sun zama babu su.
2: Amma me da su dar sauka ɗauka a kan yadda suka
1: tafiya, da kuma sanin ya kamata abin na gaba riƙon amana, faɗan gaskiya, komai ɗacinta da ire-iren waɗannan, da kuma su waɗanda Allah ya ba su shugabanci, kullum suna magana ne a kan al'ummarsu, ba su kansu ba, da jama'ansu na kusa. A'a, ba shi ake magana ba, kullum suna duba meye da yake kyau, menene zai kyau wa al'umma, menene zai da su shuka na alhairi. Kuma sun shuka alhairi da yawa, kuma har yanzu ana cin amfanin alherin da suka shuka.
2: Idan aka yi kira sunan Sanata Edi Rufa'i, me kake iya tunawa dangane da irin gwagwarmayar da yi?
1: Faɗan gaskiya da riƙon amana, da kuma kullum wayon gari, duk na Allah shi yana maganan duniya, yana kuma maganan lahira. Mun da ƙarewa abinan ɗin Safa sai da ya gina makabartarsa da kansa, ya ce nan ne za a saka shi. Kaga ko duk mutumin da zai wannan yana tunanin cewa ba zai tabbata ba, yana kuma sha'awar a tuna shi a kan ayyuka na alhari wanda ya gina, a gina su da yawa.
2: To me ya kamata 'yan siyasa na yanzu su kwakwaya dangane da irin halayensu?
1: To ga gaskiya ita ce a yi koyi, ko da ba a kai kansu ba, a yi koyi da waɗansu.

0: wasu daga cikin irin gudunmawa da ya bayar domin ci gaban addinin musulunci sun hada da gina masallatai sama 470 a masarautar ta Misau da samar da ruwan sha wa al'umma daban-daban a yankin kawo cibiyar bunƙasa aikin gona ta Al-Khariji da ke Misau ya mutu ya bar 'ya'ya 10 waɗanda suka hada da Shattiman Misau Alhaji Mahmud Rufa'i Hajiya Lami Edi Rufa'i mahaifiyar magajin Rafin Misau Alhaji Rufa'i Yammai Hajiya Yawo uwar gidan marigayi Alhaji Isiyaku Jibrin magajin Malam ɗin Bauchi mai rasuwa da Hajiya Mariya Edi Rufa'i da rata ofishin akanta jirgin kuma mai bayo gwamnan jiha harkokin ƙungiyoyi masu cikin gida Hajiya Zainab Edi Rufa'i Alhaji Muktari Alhaji Dambam ya ɗaya daga cikin makusanta na marigayi Edi Rufa'i wanda yake masa hidima yayin da yake da rai tun daga aikin kamfani da suka yi har zuwa lokacin da marigayin ya shiga gwagwarmayar siyasa a jamhuriyar ta biyu karkashin jam'iyyar NPM kuma ya gaya mana yadda gwagwarmayar ta kasance a wancan lokaci ta siyasa na marigayi Santa Edi Rufa'i inda suka ɗaura tubalin gina ingantaccen rayuwa ga al'umma
1: babban halayyar Edi Rufa'i dai shine mutum ne wanda baya tsoro ba shi da tsoro ko ba su gada zarratin ko kai wane ne ko mun girman ka in ka ce za ka taka shi to zai fito fili ya nuna maka cewa ba zai taku ba ba shi da tsoro wannan kan babban halinsa kenan kuma Edi Rufa'i in aka ba shi aiki ba abin da yake irin shi wanda ya sa shi akan aikin ya mummunan aiki ya fi so aikin da ya baka ka tsaya kai da fata ka ga cewa an yi aikin nan mai kyau kamar yadda shi yake so kar ka ji kyashin cewa ana amfani da siminti kar ka ji kyashin an ce ana yanka katako duk abin da ka sani za a yi shi kawo ingancin aiki to Edi Rufa'i yana son sa kuma yana da kayayyakin aiki din yana da motocin ruwa yana da katafila yana da duk abin da ka sani yana da su na kayan aiki saboda haka baya son mummunan aiki yana ɗaya daga cikin halayensa
0: so menene Malam Edi Rufa'i ya fi so a rayuwarsa
1: to ni a sani na ba abin da Edi Rufa'i yake so irin gaskiya yana son gaskiya kwarai da gaske domin yanzu idan Edi Rufa'i yana lokacin da yake raye ya aike ka yace ka je wurin wani ka ce masa kaza kaza kaza kaza kaza in ka tayi zaka tabbace ya kira ka ya ce gaya masa abin da ya gaya maka don kar ka je ka kai masa wani labari wanda ba haka shi ya gaya maka ba saboda haka yana so a tsaya akan abin da shi ya ga shine daidai a aiwatar da shi a haka wannan halayensa ne
0: to me fi baya so a rayuwarsa
1: baya son rashin gaskiya ko mu tsara zarratin saboda haka idan Edi Rufa'i ya saka aiki to kai aikin nan kamar yadda ya saka kar ka kawo wani abu na rashin gaskiya ka ce zaka sa a cikin shi abin da ya faɗa maka saboda haka yana da kokarin kin abubuwa waɗanda yake ba daidai ba wannan kam ɗaya daga cikin halayensa ne
0: to lokacin da kuka dawo gida bayan ka bar aikin kamfani kuma ya dawo ya faɗa a harkar siyasa kuma kana ɗaya daga cikin waɗanda kuke kusa da shi yaya gwagwarmayar neman yaƙi neman zaɓe ko kuma abubuwa na siyasa ya tafi
1: an yi ƙoƙari an yi sosai yaƙin neman zaɓe a zamanin Edi Rufa'i lokacin jam'iyyar NPN tana haɗe ana yaƙin neman zaɓe na gwamna da shugaban ƙasa da sanata da 'yan majalisa sai aka samu cikas a kan wasu alhazai a nan cikin garin Misau wanda suka fito suka nuna cewa ba sa son sa to saboda haka shi ko Edi Rufa'i ya ga cewa shi abin da yake yana yi ne don Misau amma kuma a ce wasu 'yan Misau sun bangare sun ce ba sa son sa to sai inda karfinsa ya kare saboda haka an yi gwagwarmaya kwarai da gaske amma a ƙarshe shi Edi Rufa'i shi ne ya ci nasara domin har sai shiga gidan rediyo ma sun ce sun kore shi a jam'iyyar NPN aka yi ta rigima har shi shugaban jam'iyyar na ƙasa a disa akin loye musamman ya taho nan Misau saboda yazo ya bincika irin wannan abin da aka ce an yi wa Edi Rufai, wanda shi suna ganin daga can Senate Edi Rufai ya fukarin a yi masa wannan takakar. Yazo shi ina ɗaya daga cikin wanda muka je gaban shi a disa Akinleye, muka ba da shaidar abin da ya faru a ƙarshe, aka bayo Edi Rufai gaskiya cewa shi ne shugaban jam'iyya, kuma babu wani batun cewa an kore shi, ba dama bai koru ba.
0: To lokacin da kuka ci nasara ya dawo sanata, wayansu irin nasarori aka ce za a ce an cimma lokacin da ya je kirkitan jama'a wanda yake?
1: To ka san ita Senate ba wuri ne wanda kai kaman gwamna bane kana da ikon da zaka bada gine-gine, kana da ikon da zaka bada kwangila and so on. Daman su sanatoci da yan majalisa yin dokoki ne nasu, idan suka dokoki sannan bangaren gwamnati kuma su kuma su aiwatar da abin da aka yi. To amma dai ba shakka ya cimma wasu nasarori wanda ainihin misau din ma sun ga wannan nasara din. Na farko dai ya kawo makarantar aikin gona a nan Misau, ga ta nan a yamma da gari makarantar gyaran traktoci, wanda kusan su biyu ne kawai ma aka yi su a Najeriya a lokacin, dai a nan dai a can wajen kasar Yarbawa. Saboda haka bayan kuma baya sanata da yake waɗanda duk suke kuma wakiltar abin ba su damu da abin yadda ya kamata ba, aka abandon din ta, yanzu ga gurin ya zama jeji ba komi a gurin. Saboda haka ya iya kokarin sa wajen gudanar da dokoki wanda aka gudanar a Senate. Yana ɗaya daga cikin wanda har ana ce masa baba shari'a, idan ya tashi zai magana lokacin an kawo maganar shari'a. Yan majalisa gaba ɗaya suna ta sai ba shari'a baba shari'a, kaga wannan ma ya kawo.
0: To ganin cewa ke alandar kasar, yaya mu'amalan shi Malik Edi Rufai ya kasance da yan jam'iyyarsa da suke ciki da kuma sauran abokanai na neman takara?
1: To shi Edi Rufai dai a gaskiya duk lokacin da aka zo za a fita ko yakin neman zabe ko za a je wani lacca wani wuri, ba za a fita daga gidansa ba sai ya yi gargadi a yan magoya bayansa cewa duk abin da za a yi kar su yi da su tashi hankali, idan aka zage su ma su yi haƙuri, in aka kai musu duka su zo su report a police. Amma baya son tashin hankali, don shi siyasa ta ba ta tashin hankali ba ne, kuma ina tsammani dai har aka gama ba a samu wani tashin hankali wanda aka yi shi a misau na sare-sare ko doke-doke ba, saboda irin jin kunnen da yake wa magoya bayansa.
0: To ya mu'amala sai kasance da abokanayensa musamman kuma kusanta?
1: To mu ai kaman abin nan ɗinsa ne, mu bodyguard nasa ne, mu ne zai sa muku je ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza. Akwai wani abu ka sani na siyasa wanda ba a cikin jama'a ake yin sa ba, a gefe ake yin sa. Akwai kwamiti wanda yake muna kusa da shi, idan akwai wani abun da za a aiwatar sai ya tara mu yan wannan kwamiti din, mun tattauna tukun mun tabbatar daga abin da za a yi da irin shi abin da yake bukata a yi da irin ra'ayin sa, sannan sai ya bada gama. Wato mu yan kwamiti din kaga akwai ni, Mutara Alhaji, akwai Danburam, akwai Katuka Babai Ahmed, akwai su Alhaji Kwaskwas, mu irin mu su Shehu Zadawa, mu ne waɗanda muke zama kokas nasa. Idan muka tattauna duk wani abin da ake buƙatar a yi, sannan mu zai sa a gaba kuma mu fara aiwatar da abin mu fito da shi yadda za a zo, ko da za a yi debate to za mu yi nasara insha Allah.
2: Idan gari ya waye ya ga shi ba kuma aiki ya aiki sai ya tashi, in ya santaro ko sai shi ko

0: FM dai mai sauraro ya mace yana tare da gidan rediyon Bauchi BRC cikin shirin mazanjiya inda Alhaji Muktari Alhaji Dambam makusanci ga marigayi sata Edi Rufa'i yake bayyana mana irin gwagwarmayar da Edi Rufa'i ya sha a rayuwarsa domin cigaban al'umma. Ko Alhaji Muktari Alhaji zai iya tuna ayyukan da suka gudanar na kwangila masu inganci a ƙasar nan wanda har yanzu ake alfahari da su domin ingancin su ƙarƙashin kamfanin Santa Edi Rufa'in?
1: Na fara sabo da magajin garin Misau Alhaji Edi Rufa'i.

in zo in yi shi aiki saboda haka na bar aiki ba tare da wani notice ba na zo na kama aiki a kamfanin sa lokacin da ya dauke ni aiki ya tura ni Zaria lokacin ana ginin gidajen sojoji bayan an kare yakin basasa bayan na shekara 4 a Zaria muna tare da shi muna gine-gine na manyan hafsoshi da kuma makarantar military school a nan Zaria ya sake ya samu wani aiki a Kaduna na wani workshop na sojoji daidai bayan karewar yaki wajen 1978 bayan na gama wannan aiki mun handing over mun danka wa sojoji duk gine-ginen da muka yi sai yau mun transfer zuwa Gombe a lokacin a Gombe ana ginin wani aiki na IDA na makarantu na IDA na rike aikin ne manager a wurin har muka gama duk ayyukan da za mu yi ne handing over ya sake yi mun transfer zuwa Yola bayan na je Yola sabon aiki ne wanda aka bashi akwai barikin soja akwai treasury na Yola akwai kuma TC Yola wanda tana nan a kudu da garin Yola wanda ita wannan aiki mun fara ta ne tun daga farkonta har zuwa karshenta duk abin da yake cikin makarantar nan wanda yake za a yi amfani da shi duk mu muka yi shi muka yi handing over sannan ya mun transfer kuma zuwa Maiduguri a nan Maiduguri kuma gidajen federal locus ne muka gina da kuma barikin soja yana nan a arewa da gari nan ma wajen blog wajen goma masu hawa bibbiyu haka muka gama muka yi treasury muka yi federal locus na tun lokacin North East bayan nan kuma ya sake mun transfer zuwa Kano to a Kano nan ma mun yi aiki a university ta Bayero sannan da waɗansu kuma gidaje nasa na kansa wanda muka giggina wanda har muka yi handing over tukunni na yi retire na dawo gida lokacin siyasa za ta fito a 1978 shine na dawo gida na bar aikin na rungumin siyasa kuma muna

sauraron tashar rediyon biyar siya daidai wannan lokaci barkamu da warhaka kuma ga labaran duniya wanda ni Yakubu Haruna da Dauda zan karanto amma da farko ga wadanda suka yi kanu gwamnatin tarayya ta samu ba da lasisin gudanar da hada-hadar man fetur ga wasu kamfanonin da suka samu nasarar samun lasisin a shekara ta 2024 kayayyakin da ake fitarwa zuwa kasashen ƙetare a ƙasar Zimbabwe sun ƙaru da wajen kashi 42 bisa ɗari ga cikakkun labaran hukumar sanya ido kan albarkatun man fetur na cikin teku ta ƙasa ta somo ba da lasisin gudanar da hada-hadar man fetur ga wasu kamfanoni 19 da suka samu nasarar samun lasisin a cikin shekara ta 2024 kuma an somo ba da lasisin ne a wurin aikace-aikacen makon man fetur da iskar gas na wannan shekara ta 2026 a birnin Abuja tare da kulle wata yarjejeniya kan yadda za su tafiyar da al'amuran su ƙarƙashin dokar man fetur ta ƙasa hukumar ta ce yin hakan wata babban nasara ce cikin ƙoƙarin ƙara janyo hankalin masu sha'awar zuba jari a famin man fetur na cikin teku tare da hanzarta aikace-aikacen ƙara zakulo man fetur ɗin kuma ta ce ba da wannan lasisi zai taimaka wajen ƙara samar da man fetur gami da ƙarfafa ƙwarin gwiwar masu sha'awar zuba jari da kuma tallafawa cigaban tattalin arzikin Najeriya na tsawon lokaci a nan gaba wani ƙwararren likitan tiyatar baki farfesa Taiwo Adebayo ya yi kiran samar da ƙarin kuɗi a fannin kula da lafiya na kasar nan domin rage yawan fita kasashe farfesa Adebayo ya yi kiran ne a birnin Abuja yayin da yake gabatar da lakca ta farko ta karrama Major General Obashina Ogunbiyi wanda wata kungiyar kula da lafiya ta shirya Adebayo ya ce sassan jinyar masu fama da tsananin ciwo a asibitocin wato ICU na bukatar a sake inganta su cikin hanzari domin ba da agajin gaggawa wajen kula da lafiya ya ce har yanzu sa

baki daya wani da sanya kudade masu yawa wajen bayar da horo ga ma'aikatan da suke kula da irin waɗannan na'urori na oxygen tare da inganta muhimman kayayyakin aikin kula da lafiya a nan kasar. Majalisar dokokin ƙungiyar ECOWAS ta ce cusa hannu mazauna yankunan karkara yana da matukar muhimmanci wajen aiwatar da gudunmawoyi a mataki na yankin Afirka ta yamma da nufin shawo kan matsalar yawan yin ƙalla da ake yi a nan yammacin nahiyar Afirka. Daraktan harkokin majalisa dokokin ƙungiyar ECOWAS ɗin Dr. Kabir Garba shi ne ya faɗa kan yayin wani taro da mutanen karkara a

0: buƙatar mai sauraro ya zai mana afuwa saboda katsewar sallar sarki. Biyar su jiɓa mai sauraro kan mita 94.6.
1: Kuma Rumaisa, kin san da misalin karfe 3 za mu wato wuri ka ɗakin watsa labarai domin mu kawo wa masu sauraro labaran jiha ko cikin harshen Turanci, wanda shirye-shiryenmu za ta sauya zuwa harshen Nasara, wato English presentation. Da fatan nan masu sauraro za su ci gaba da kasancewa tare da Biyar Su FM kan mita 94.

ka'in to kai no ka'in su suna dan nesa ne da gari to wayannan guda biyu da banu Quraiza da banu Nudair su ko a cikin garin Madina suke to amma ba sa jituwa suna fada mummunan fada a ciki idan suna fadan ma sai zama su zubda jini Allah ba mu labari cikin surar Baqara su kashe junan su su kona gidaje duka kuma Yahuda ne fa to ƴaƴan bakkanu ne ma hasali cancan in an bincika to lokacin da suke fadace fadace na tsakanin su wasu sashi cikin Yahuda in za a je wajen bugawan sukan kama kafa da annabin da Allah zai aiko ƙarshen zamani shine Allah ta'ala yake cewa wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi falanatullahi 'ala alkafirin da sukan kama kafa in za su je yaki za su je yakan daya bangaren su yaki junan su kenan sukan ce ya Allah muna roƙonka albarkan annabin da zaka aiko ƙarshen zamani Allah ka ba mu nasara a wannan fita da zamu yi wajen fafatawa kuma in sun kama kafa da annabin in sun je sai su yi nasara to sai kuma ga annabin ya bayyana me ya kamata su yi su ne farkon sallamawa annabin tunda tuntuni suna cin albarkacin sa in za su je yaki su yi tawassuli su kama kafa da shi kuma su yi nasara to kuma wanda baka ganshi ba baka taba ganin sa ba labarin sa kake ji an bada labari ka gaskata zai zo sai gashi ya bayyana da kuma kana albarkan wani Allah ka bani nasara wannan sai gashi ya bayyana maka gashi kuma shi kai ka san shi ne ai kaga inda hankali kai da ka san haka kai ne farkon wanda zaka je ka sallama kai imani da shi amma saboda hasadin da na gaya muku take tattare da Yahudawa falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi lokacin da Allah ya aika musu annabi suka gane shi din ne shine wanda Taura ta bada labarin zai zo ƙarshen zamani shine wanda suke neman dauki wurin Allah su kama kafa da darajar sa wurin Allah amma da ya bayyana kafaru bi sai suka kafirce masa shi yasa Allah ya tsine musu ya la'anci su yace Allah ya tsine waɗanda suka zama kafirai ubangiji madaukakin sarki yake cewa taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukfuna kaseera wannan littafi na Taura kun ce kai Malik ibn Saifi saboda san zuciya kace Allah bai taba saukar da wani sako wani cikin kowa cikin dukkan mutane ma gaba daya ba sai Allah ke ce yanzu ka ce musu waye ya saukar da littafin Tauran da Allah ya ba annabi Musa Allah ne wanda wannan littafi na Taura kukan kwafi takaddu ku koye wani wanda ba kwa so a san menene ku bayyana wani wanda kuke so duk duniya ta sani na darajar ku Yahuda akwai son zuciya kuma da yake shi annabi Allah ya bashi ilimi fiye da kowa sai zamana hatta littafin su na Tauran su suna zaton annabi Allah bai tsinkayar da shi ya san Tauran ba sai su dinga dungu suna koyo wasu abubuwa to manzo Allah akwai abin da zaka koyo masa na ilimi irin wannan ubangiji ya bashi ilimin mutanen farko da na karshe ya ma kara masa ilimi an kama wani tsoho ba yahudi yayi zina a zamani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka zo suka samu annabi labari ya samu annabi abokan zaman mai yahuda fa ya so sabe su yi annabi ya rasulullahi abokan zaman mai yahuda wani yayi zina tsohon nan an kama shi da shaidu sosai sun ganshi annabi yace wani hukunci suka yi masa su ƴan uwansa yahuda sai aka ga annabi aka ce an tara manyan malaman yahudawan an tara su aka suka zauna suka ce to abinda yazo cikin Taura in tsoho yayi zina saboda tsufansa a ji tausayinsa a kyale shi a yafe masa annabi ya ce haka suka yi sabai suka ce wallahi haka suka yi rasulullahi sai annabi ya ce ku tashi mu je mu same su annabi ya dubi sabai suka je suka samu gungun yahuda annabi ya ce musu shin me ne da yazo a littafin Tauran ku kan hukuncin da ake yi wa mazinaci mai shekaru tsoho sai suka ce cewa wai a ji tausayinsa annabi ya ce ba haka abin yake ba ku ɗauko littafin ku karanta a gani sai aka dauko Taura ana karantawa da aka zo wajen tsoho ko tsohuwa in sun yi laifi na zina a jefe su da aka zo ana bi ana karanta to akwai digo wajen yurjimanihima sai suka danna digon jaɗin sai ya zama yurhimani

0: maimakon yurjimanihima sai zama mai yurhimanihima. Ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya yurjimanihima, sai suka danna digon ja din sai zama annabi ya ce daga hannunka, daga daga hannun, yana daga sai ga digon, da sun danna digon. In an danna digon kuwa me karatun ya zai koma, zai koma tsoho tsohuwa in sun yi zina dan tsufansa ji tausayinsu in an danna digon. Amma in aka daga hannu ga digon fa tsoho mai shekaru, tsohuwa mai shekaru, in suka yi zina da tabbaci a jefe su. To kun ga hatta littafinsu abubuwan da suke koya ba sani ba, Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tubduna wa tukhfuna, kuna koya abubuwan da bai muku dadai ba, abinda ba kwa so, abubuwa ko wadanda suke kafiran da yawa. Allah yake cewa wa ullimtum ma lam ta'lamu, an sanar da ku sanadiyan wannan alqur'ani, antum ku abinda ba ku sani ba, ba ku ba wala abaku ma ma ubanninku ba su san wannan ilimi ba, wato sanadiyan saukan qur'ani sun samu ilimin muka dawa. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da qur'ani yake sauka zuwa gare shi, abubuwan da yake isarwa da abinda ma yana isar da shi kuma ya shafi yahudawan ne, yahudawan da suka yi zamani da shi a Madina, da yawan waɗannan abubuwa ba su sani ba, ba ma su ba, hatta ubanninsu ba su sani ba. Shine nan Allah ta'ala yake cewa wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum, an sanar da ku abinda ku da ubanninku ba ku sani ba. Malamai suke cewa za a dauki wannan aya karshen ta nan a maida ta zuwa ga saukan littafin At-Taura, amma wasu malaman tafsiri suke cewa a'a, ana nufin Al-Qur'ani ne. Domin idan muka koma baya, Ubangiji ya ce qul man anzala al-kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qara'isa tubduna wa tukhfuna kaseeran, sai kuma Ubangiji ya ce wa ullimtum. Allah ya ce idan suka ce ya Rasulullah, Allah bai taba saukar da wani littafi ko sako ko wahayi daga sama wa wani ba, ka ce musu waye saukar da littafin At-Taurat annabi Musa. To tunda At-Taurat ake bayani, to wannan wa ullimtum zai koma zuwa ga littafin At-Taurat ne. At-Taurat da kuke mayarwa takarda yanki yanki, ku koye wani ku fitar da wani, to sai Ubangiji ya ce an sanar da ku, ana nufin a sanadin saukan At-Taurat nan an sanar da ku abinda ba ku sani ba, da ba ma ku ba, har ma iyayenku ba su san wannan ba. Kai na suka samu ilimin ta dalilin saukan At-Taurat, malaman tafsiri wasu haka suka fasara, kuma ni ma fasarin yayi mun dade na gane haka sosai kwarai da gaske. Duk da dai wasu daga cikin malamai suna cewa wannan ana komawa ne zuwa ga Al-Qur'ani, ma'ana sanadiyan saukan Al-Qur'anin da kuke korewa har kuke cewa Allah bai taba saukar da wani sako wani ba, to ai sanadiyan saukan sa Allah ya sanar da ku abinda ba ku sani ba, ku da ma iyayenku. Ubangiji yake cewa qulillah, ya Rasulullah, ka ce musu wanda ya saukar da At-Taurat nan ga annabi Musa din nan, in ba ku sani ba, shi shine Allah. Summa darhum fi khawdihim yal'abun, sannan ya Rasulullah ka basu a cikin wargi da izgilancinsu da kutsawa da maganganun banza da suke yi, yal'abuna, su yi ta wasa, suna izgilanci da kai da kuma sakon da ka zo musu da shi daga wajen Allah. Malaman sufaye kamar wannan aya da Ubangiji ya ce qulillah summa darhum fi kawdihim yal'abun, irin wannan yana daga cikin ayoyin da malaman sufaye suke kwadaitar da mutane yawan zikirin Allah a duk lokacin da ka shiga cikin mutane kana yawan karatun Al-Qur'ani, sai ana zolayen ka, ana ganin ka wani bagidaje ne, ka dauki dan counter ko cirbin ka kana yawan zikiri, sai a maida kai abun izgilanci ana wasa, sai ka ga wani fa mai cirbin nan kullun yana yawo da cirbi kaza kaza, to kai ta fadin Allah Allah Allah ku la ilaha illa Allah, su masu fada maka wannan kauli, summa darhum fi khawdihim yal'abun, ka basu su yi ta izgilanci, suna ta kutsawa, suna ta wasanni a cikin sha'aninsu, amma kai kan ka rike Allah, kai ta ambaton Allah, kai ta karanta Al-Qur'anin da Allah ya saukar. kai ta zikiri kai ta salati kai ta tasbihi in ana ga kai kullum kana masallaci kana ta tasbihi kana kana karatu lokuta da yawa kai kullum lokutan ka ba da lokaci kana ta wurdin ka kana jin tarbi kana neman kusanci zuwa ga Allah ana ga kai din wani sakare sakare ne mara wayo mara dabara bai wayewa Allah ya ce rabu da su kulillahu summa darhum fi kawdim yalabun kyale mutane su fadi duk abin da za su fada a kanka kai dai ka rike Allah kai ta zikirin Allah su kuma tunda wani abu ne yake ya shagaltar da su ya daukan musu hankali to ka bar su su je su yi ta tirkaniyar su kai kuma ka rike Allah wannan malamai na tasawuf suna koyar da mutane cewa a matsa wajen zikirin Allah jama'a dinga zikiri da yawa Allah yana so a yawaita masa zikiri Ubangiji ya faɗa wa annabi hadisi kudusi yana cewa yana mamakin bawa shi bai manta da bawa bawa kuma yana manta da shi Allah bai manta da kai ba kai kuma kana mantawa da Allah yanzu ni din nan tun garin Allah ya waye ne sallan asuba ifa cikin kulawan Allah nake da ku fa gaba ɗaya Allah ba zai taɓa barin ka ba yana tare da kai yana kula da kai lokacin da kake bacci lokacin da ka tashi lokacin da kake sallah lokacin da kake tafiya lokacin da kake kowane irin mu'amala Allah fa yana tare da kai to dan me yasa kai zaka manta da zikirin Allah ka manta da shi shi Allah idan ka tuna shi kai masa zikiri da yawa to yana son haka kai ma sai ta ambatan ka cikin mutane na gargare da yawa ubangiji ya ce fadhkuruni adhkurukum ku ambace ni ku yi taimini zikiri ni kuma sai in yabe ku in ambace ku cikin dauka kan zababbun bayina da haka jama'a kula da zikiri ko a gida ne kai kadai maimakon ka shagaltu da kallon talabijin ka shagaltu da kana da dan counter a hannunka kana isa ka kana salati wa annabin ka kana tasbihi wani lokaci karakan Allah kuma wani abu ake yi ya zauna kai dai kana ta dan ganawanka da Allah kana ta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ya zauna da tsakaninka da Allah kana ambatan Allah ka kyale mutane kulillahu summa darhum fi kawdihim yalabun ka yawaita ambatan Allah ka yawaita zikirin Allah sannan ka kyale mutane cikin kukkutsawansu cikin iskilancin da suke yi suna ta wargi suna ta wasannin su dan haka ƴan uwana mu kula da zikirin Allah mu kula da zikirin Allah Allah ya bamu ikon yin zikiri da yawa kulillahi summa darhum fi kawdihim yalabun wahada
1: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون
0: Ubangiji yake cewa wa hadha kitabun to an komo zuwa ga babban littafi gagara misali alqur'ani wannan babban littafi Allah ta'ala yana zance da annabi ya gaya mana kitabun wannan littafi na alqur'ani ba karami bane babba ne ubangiji yana cewa anzalnahu ilayka mun saukar maka ne da wannan alqur'ani ya rasulullah wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun mun saukar da shi shi ko mai albarka ne musaddiqul ladhi bayna yadayhi yazo yana gaskata littafan da suka gabace shi alqur'ani ya gaskata taura da gaskiyar littafi ne daga wajen Allah kun san tsarin Allah annabawa in sun zo ba sa ƙaryata ƴan uwansu annabawa littafi in Allah ya saukar baya sukan littafin da ya gabace shi wanda ya zo daga wajen Allah da haka duk abin ɗaya ne je nake baku labari nake ce muku annabi ya ce su annabawa fa abin nasu duka ɗaya ne duka musulunci ne da kuma tauhidin Allah nan dai shi shine abin da suka yi kira zuwa gare shi ubangiji ya yabi qur'ani a wannan aya ya ce qur'ani littafi ne mai albarka kuma ya sauka wa kitabun an bai ka albarka ba amma dai albarka ne anzalallahu mun saukar da shi ne kitabun anzalallahu mubarakun yazo wannan littafi an kawo sunan littafin ma da nakira me annakiratu fadu wannan kitabun wa hadha wannan ana nufin wannan alqurani da yake hannunku yake hannunmu kitabun babban littafi ne duka wannan girman hadha din nan ana nufin qurani an girmama qurani ne kitabun din nan ana da girmama shi ne qurani babban littafi ne babban kundi ubangiji yace mai albarka ne to bari ku ji jama'a wanda duk yake son albarka rayuwarsa kare rubu da alqurani ƴaƴanku ku tabbatar kuna tura su makaranta na alqurani ku sa su boko saboda su koyi sana'a yanda za su yi su rike kansu su rayu amma ku tabbatar ƴaƴanku ku ba da muhimmanci wajen tura su makaranta na alqurani dalili wanda ya riko da qurani wanda yake yawan karanta qurani zai ga albarka zai yi albarka domin littafi ne mai albarka wa hadha kitabun anzalallahu mubarakun ubangiji yace wannan littafi na alqurani fa mu ka saukar da shi kuma mai albarka ne akwai inda Allah yake ban qurani yake cewa kitabun anzalallahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab akwai inda Allah yake cewa hadha dhikru mubarakun anzalallahu afa antum lahu munkirun haka jama'a kana so kai albarka to karka rubu da alqurani kana so ka ga albarka ka rike qurani ka yawaita karanta alqurani kana so ƴaƴanka su tashi masu albarka ka tabbatar da ka ba da muhimmanci wajen ƴaƴanka su san alqurani ka koya musu karatun qurani in kai ka iya ka samu lokacin da kai tare da su ko ka tura musu makaranta ka tura su makaranta da ake koyan alqurani su je su koyi alqurani da shauran ilmummukan addini ko ka dauko wanda zai zo ya dinga koya musu alqurani da shauran ilmummukan addini in kana so yayan ka fasu yi albarka abinda ya kamata kai kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan alqurani gefen sa daya ne fa yake wurin mu gefen sa daya yana wurin Allah ne dan haka in muka yi riko wurjanjan da wanda yake hannun mu to tamkar fa mu sani mun yi riko da wanda yake wajen Allah ne madaukakin sarki sannan wannan littafi da Allah ya ce mai albarka ne wannan qur'ani jama'a qur'ani ne wanda yake sifan Allah ne domin qur'ani sifan Allah ne sannan wannan qur'ani tsare-tsaren dokoki ne na Allah zuwa ga bayin Allah wannan qur'ani da kuke gani riko da shi to an tsiya idan aka sake shi aka yi masa rikon sako-sako wallahi al'umma ta bata duk fitina in kaga ta yi yawa to an rabu da qur'ani annabi ya ga sabon sa wata rana yana musu huduba yace sai ya kunu min ba'di fitnatun yace bayana fitina za ta afku sabon suka tambaye shi suka ce famal makraju minha ya rasulullahi mafita yaya za a yi a fita lokacin da fitina za ta afku sai annabi yace attamassuku bi kitabillahi alazimi lokacin da fitina za ta afku din nan ka gama ko ina mafita ayi riko da littafin Allah mai girma don haka kun ga kowane halin da muke ciki din nan to mu yi ta karanta alqurani mu daga hannu mu roki Allah ya kawo mana sauki cikin yanayin da muke ciki Allah zai kawo mana dauki za a samu sauki annabi ya yi bi qurani ya ce huwa ismatun liman tamassaka bihi qurani wato isma ne garkuwa ko kariya ga duk wanda ya riko da shi duk wanda ya riki qur'ani zai zama masa garkuwa zai zama masa kariya sannan manzon Allah ya ce qur'ani shine littafin da wanda ya yi hukunci da shi to hukuncin sa daidai ne amma in ba qur'ani ba duk wani hukunci in an yana iya zama kuskure ko ko ya zama daidai amma banda qur'ani shine duk abin da aka fada ayi kaza hukuncin sa kaza to daidai ne manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa Qur'ani shine littafin da wanda ya karanta shi ya roki Allah ya samu biyan bukata. Qur'ani shine littafin da wanda yake da cuta ko Allah ya jarabe shi da ciwo ko cuta ya karanta shi ya daga hannu ya roki Allah ya samu waraka. Qur'ani shine littafin da idan mutum ya rantse da shi domin yana nufin akan gaskiya yake to lallai ya kubuta. Domin babu wanda zai yi rantsuwa da shi in ba kuma ya zamana akan ƙarya yake in ba sakare jahili mahaukaciwawa ba. Duk wanda zaka ga ya rataye Qur'ani kuma kan ƙarya to nan ba ɗaya mahaukaci dabba shine. To kun ji yanda Al-Qur'ani yake da daraja, kun ji nan Allah Ta'ala yana cewa wa hadha kitabun anzalallahu mubarakun musaddiqul ladhi baina yadayhi. Qur'anin nan yana gaskata littafin da ya gabace shi. Allah madaukakin sarki yake gaya annabi yake cewa mun saukar maka da shi ne shi wannan Al-Qur'ani, domin wannan Al-Qur'ani walitundira ummul qura wa man hawlaha, mun saukar maka da shi domin ka gargadi mutanen da suke zaune a uwar alƙaryu. Uwar alƙaryu mata mara ne shin mutanen Makka a wajen Allah. Makka birni, duk inda ba Makka ba kauye ne, Makka ita ce birni. Malamai suka yi ta maganganu suka ce to me yasa nan aka ce wa Makka ummul qura, sannan shauran garuruka aka ce cewa man hawlaha. Wasu suke cewa saboda ai garin Makka nan ne alƙiblan dukkan jama'a gaba daya, wato duk wanda zai ibada ina zai kalla. Yanzu nan zamu sallan sallah na in juma'a ina zamu kalla? Makka zamu kalla. To waɗanda suke ta kudanci na Makka fa ko kuma suke gabacin Makka, juyawa za a yi su kalli ina? Su kalli dai Makka, su kalli dakin Ka'aba. To tunda nan ne alƙibla, to sai wajen ya zama nan ne babban birni shine ummul qura. Wani tunzira ummul qura wa man hawlaha. Ibnu Abbasin Allah ya yarda da shi yake cewa abinda yasa aka kira garin Makka ummul qura, saboda garin Makka ya gabaci kowane gari dadewa a duniya. Makka ne farkon gari, domin daki da aka fara ginawa a sararin duk duniya in ji Allah shine dakin Ka'aba. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata, haka Allah ya fada, mubarakan hudan lil alamin. To dan haka saboda tunda dai garin Makka ne shine farkon gari, daki na Makka dakin Ka'aba farkon daki, to sai zama nan nan ne birni, domin nan ne asali, sauran kuma man hawlaha ne. Wasu daga cikin malamai masana suke cewa dalilin da Allah ya kira garin Makka da ummul qura saboda a tsari a ilimin Allah Ubangiji yana nufin nan za a haifi shugaban talikai Muhammadur Rasulullah. To tunda ya zama nan ne ko za a haifi annabin annabawa, annabin da ya fifici kowa, to da haka mahaifarsa dole ta zama nan ne, wato shugaban dukkan garurukan duniya gaba daya. Domin manzo Allah dan Makka ne, annabi a Makka aka haife shi, Makki ne an haife shi a Makka a wani anguwa sunan anguwan Badha'a, anan aka haife Muhammadur Rasulullah. Litunzira ummul qura wa man hawlaha, Allah yake cewa wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi, waɗanda suka yi imani akwai lahira tana zuwa, ranar lahira, to yu'minuna bihi za su yi imani da shi wannan Alkur'ani. Wanda duk zai kafe cewa Qur'ani to lalle bai yi imani da akwai ranar lahira ba, amma duk wanda yi imani akwai lahira tana zuwa, ranar lahira na zuwa, to lalle kuwa zai yi imani da wannan Alkur'ani. Abu da zama ta bangaya muku ba, an ji Ibnu Abbasin yana tafsiri da yazo fassara litunjira ummul qura wa man hawlaha, da yazo fadin dalilin da yasa Makka ta zama ita ce uwar alƙaryu shauran dukkan garuruka duka ma hawlaha ne, sai ya ce saboda albarkar da yake cikin garin da Allah ya saukar. Duk duniya ba garin da ya kai Makka albarka, domin nan ne fa za ka yi sallah. Idan ka yi sallah a baka lada 100,000, inda a garin mu ka zo kai inda za a baka lada daya, to a Makka 100,000 za a baka. Duk duniya ba inda yake da wannan daraja. Sannan akwai lokutan da aka hana yin sallah na nafila, ba a yadda ba, haramun ne a yi sallan nafila a wannan lokutan, a amma banda a garin Makka, banda ga wanda yake cikin kewayen ɗakin Kaaba. Idan kana kallon Kaaba, zaka iya nafila 24 hours. Yanzu bayan Lahasar ana nafila? Ba a yi. To banda a Makka, banda a Makka abin da nake nufi, banda kana Makka kana cikin masallacin Harami kana kallon Kaaba. Nan 24 hours ba ko la ana yanzu an yi sallar asubahi ba nafila. Sai dai kawai riwayar da aka ce mutumin da bai samu raka'atayil fajiri ba, saboda annabi ya ce raka'atayil fajiri sun fi duniya da abin da ke ciki. Akwai sahabin da ya rama raka'atayil fajiri bayan sallar asuba, annabi ya gani bai ce masa dan me kai ba. Sai wasu suke cewa ana iya rama raka'atayil fajiri bayan sallar asuba, wasu suke cewa a'a an kebantar da sahabin ne da wannan aka yarje masa ya rama raka'atayil fajiri bayan asuba. To tunda akwai sabani, bayan la'asar in kun lura ba a nafila, amma na gaya muku in kana ɗakin Kaaba koyaushe kawai kai ta nafila. Allah ya fi mana kusa kuran mu, ya Allah ka gyara mana kasan mu, Allah ka gyara mana kasan mu, Allah ka ba mu lafiya. Fitintunu da suka yi yawa, Allah ta'ala ka kawo mana sauki, mun tuba kashe kashe satan mutane. Allah mun tuba, Allah mun tuba, Allah ka ba mu abinci, Allah ka ba mu alheri duniya da lahira, Allah ka tsare mu daga sharri duniya da lahira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati, akwai minti biyar sai na addu'a tukunna, wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. اللهم صل وسلم وانعم وبارك على طلعت الحق بالحق من لا نور الا نوره ولا مدد الا مدده ولا وجود الا وجوده وكفي بالله شهيدا محمد رسول الله صلاه تعرفنا بها اياه ربنا تقبل منا انك انت السميع.

0: Sì,
1: Masala ro assalamu alaikum la labaran jaha mai karanta su mamu da Muhammad Dogo farko mu mankane su kamfanin sarrafa taki na jiha ya ba wa manoma tabbacin samun su da ingantaccen takin zamani a nan jihar manoman jihar Bauchi Barna Bala Muhammad ya amince da nadin general manager na filin tashi da zaukan jirage sama na kasa da kasa na Abubakar Tuma Balewa da ke nan Bauchi jami'an jam'iyyar APM ta kammala shirye-shiryen da suka dace don gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar nan ana sabanan labaran kan ita ma najerin DRC na mobile app tune in radio galari radio garden da tuna radio ko kuma shafukan sada zumunta www.drcradio.org yanzu kuma sai a gyara zama dangin labaran kamar yadda suke Gwamnatin jihar Bauchi ta yi alkawarin ƙara jajircewa ta na cigaba da samar da ribar dimokuraɗiyya da kuma ƙara fadar hanyar samar da kayayyakin aikin gona don samar da abinci da kuma samar wa al'ummar jihar nan hanyar dogaro da kansu shugaban hukumar sarrafa takin kakko shugaban kamfanin sarrafa takin zamani na jiha barista kefas magaji shi ya bayyana haka yayin da yake gantawa da manema labarai a ofishinsa barista kefas magaji ya bayyana cewa gwamnati ya amince da siyo kayayyakin sarrafa ingantaccen takin zamani kan sassaukar farashi da nufin samar da wadataccen abinci a jihar nan a cewar shugaban gwamnati ya umarci a sayar da kowane buhun takin zamani akan naira 20,000 bayar da kuma ana iya kashe wajen naira 30,000 ne wajen sarrafa kowane guda ɗaya daga ciki shugaban ya kira ga manoma da su mai da hankali kan takin zamani sannan gwamnatin jiha za ta samar hukumar su kuma rarraba kayayyakin gona ta jiha don ganin cewa ta rarraba wa manoma takin kamar yadda ya dace Gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ya amince da nadin injiniya Salisu M. Kabir a matsayin janar manaja na filin sauka da tashin jiragen sama na kasa da kasa nasu Abubakar Tuma Balewa da ke nan Bauchi nadin ya biyo bayan samun amincewar gwamna ne sannan kuma ya samu amincewar hukumar kula da al'amuran ma'aikata ta jiya injiniya Salisu M. Kabir wadda dan asalin karamar hukumar gamawa ne kuma ya kasance kwararren injiniya yana da masaniya kan harkokin aiki na injiniya kafin nadin M. Kabir ya kasance ma'aikaci ne a ma'aikatar ayyuka da sufuri kuma wadda yake aiki a ƙarƙashin hukumar kula da raya birane ta jiha hukumar kula da al'amuran ma'aikata ta jiya yayin zamanta ta amince da daraktan sashen bincike a matsayin mataimakin darakta a hukumar kula da bincike na ƙananan hukumomi a matsayin daraktan bincike a kan mataki na 16 hukumar hailawa ta amince da ƙarawa manyan jami'ai guda 2 girma daga matsayin mataimakin daraktoci na wayar da kai a fannin ilimin manya da kuma fannin injiniyanci kan matakin albashi na 15 sauran sun hada da jami'an bayar da shawara wadda aka ƙara musu girma daga matsayin mataimakin daraktoci wanda za su yi aiki a ƙarƙashin hukumomi daban-daban na jiha sauran sun hada da wanda aka ƙara musu girma matsayin manyan jami'ai a hukumar bincike da kuma manyan jami'ai a hukumar hizba da kuma hukumomi daban-daban don inganta gudanar da ayyuka a jihar nan wannan labaran suna zo muku ne daga nan DRC 2 FM Bauchi Gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ya yi gana da masu ruwa da zaki na jam'iyyar APL dangane da karatuwar zaɓen ƙananan hukumomi da za a gudanar a jihar nan a cikin nasa jawabin yayin zaman wanda aka gudanar a gidan gwamnati da ke nan Bauchi gwamna Bala Muhammad ya bayyana cewa ganawa an yi ta ne don ƙarfafa gwiwar masu ruwa da zaki daga dukkanin ƙananan hukumomi 20 a jihar nan na ganin cewa sun zaɓo ƙwararren 'yan takara waɗanda za su wakilci jam'iyyar a yayin zaɓe gwamna ya kira ga masu ruwa da zaki a ƙananan hukumomi da su suke ci a halin yanzu don su ci gaba sai wanda aka same shi da wani laifi kawai akan matsalolin shugabanni kuwa gwamna Bala Muhammad ya bayyana cewa waɗanda suke a matakin farko na yanzu za a bar su cika wa'adinsu na biyu wadda suka kammala wa'adinsu na biyu kuma za a sauya su da wasu don ganin cewa an ci gaba da gudanar da harkokin ya gode wa masu ruwa da mutum jam'iyyar APC saboda haɗin kai da Malam Adis ke bayarwa gwamnatinsa a jawabansu daban-daban. Shugaban jam'iyyar APC na jiha Awal Isa da kuma Darakta Janar na gangamin wayar da neman zaɓe na jam'iyyar APC na jiha Alhaji Hamza Kosha Kuyam duk sun kira ga masu ruwa da tsaki da su zaɓo ƙwararrun 'yan takara waɗanda suke da kima waɗanda za su samu nasara yayin zaɓen mai zuwa. Sun ba da tabbacin cewa jam'iyyar za ta ci gaba, sun ba da tabbacin cewa shugabannin jam'iyyar za su ci gaba da yin aiki tukuru don ganin samun nasarar jam'iyyar APN a yayin zaɓen. Shugaban kuma kula da shugaban kuma samar da lafiya bai daya ta jiha Dr. Rimanu Muhammad ya bayyana cewa za a ci gaba da gangamin sauya ɗabi'un ma'aikatan kiwon lafiya da kasance ɗaya daga cikin ƙalubalen da aka za a magance su a ƙasar nan. Dr. Rimanu Muhammad ya bayyana haka ne yayin ƙaddamar da reshen wayar da kai da kuma kwamitin tabbatar da cewa an samu nasara a yayin gudanar da aikin. Ya bayyana cewa sabbin kwamitocin da aka kaddamar din za su taka rawar gani don tabbatar da cewa mazauna jihar Bauchi sun samu wayar da kai kamar yadda ya dace don a fannin kiwon lafiya yayin barkewa kowace irin cuta. Shugaban ya yabawa ma'aikatan yada labarai, sarakunan gargajiya, shugabannin addini dangane da maraba da suke wajen yaƙi da cutar kolera a jihar nan, inda suka bayyana gudunmawarsu a wurin abu ne mai matuƙar faranta rai da kuma ƙarfafa gwiwa a sashen kiwon lafiya. A cewarsa, wayar da kan yana da matuƙar mahimmanci wajen sauya ɗabi'un ma'aikatan kiwon lafiya, na wajen cewa ɗaya daga cikin ayyukan da za su gudanar sun haɗa da sa ido don ganin ba samu ɓullar cututtuka ba kowace iri a ƙasar nan. Ya kira ga membobin kwamitocin da su kasance masu taka tsantsan wa al'umma, musamman abin da ya shafi addini da kuma al'adar gargajiya, don inganta kiwon lafiya kamar yadda ya dace. Ya kuma ƙarfafa gwiwarsu da su kasance masu wayar da kan mutane a kan harkokin tsaftar muhalli da na jiki da kan matsayin matakin da za a ɗauka na ƙara yaɗuwar cututtuka. Dr. Muhammad ya bayyana cewa shirin ana tsammanin za a gudanar da shi ne a ƙarshen watan Disamba. Shirin ana tsammanin zai kawo ƙarshe ne a watan Disamba na shekara ta 2026, inda ya kira ga sauran hukumomi da su ƙara baiwa shirin goyon baya don ganin cewa an ƙarfafa shirin a ƙasa baki ɗaya. Ƙarshen labaran kenan, kafin sallama ga wanda suka yi kano. Kamfanin sarrafa takin zamani na jiya ya bayyana danna Bala Abdulkadir Muhammad ya amince da naɗin janar manaja na filin sauka da tashin jiragen sama na ƙasa da ƙasa na sabuwar tufa Balewa da ke nan Bauchi. Jam'iyyar APN ta kammala shirye-shirye da suka dace don gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi a jihar nan. Ƙarshen labaran kenan, assalamu alaikum.
0: Labarin sa kenan, aka samu ne daga nan jaririyar Bauchi BRCSU. Yanzu sai a dakaci shirin mu na gaba da misalin karfe 5 saura kwata. Kira'a.
2: Farko a gidan sirikai ba kusan kiran 'yan sanda bayan kama su da kunan Mr. Sharp, sai na ji miyar kuka ta fara turanci. Har ma Hajji Amina sarauniyar iyayi ta ce, "Ka zuba mu a kwano in tafi da ita gida." Gidalin dandalin al'adu tare da dunkule mai sauƙin marmasawa na Mr. Chef Biyu, mai ɗanɗanon daddawa da kuma haɗaɗɗen kayan ƙamshi. Mr. Chef, dandalin gida, dandalin

0: madalla ana tare da biyar su to FM kan mita 94.6. Mai sauraro har yanzu muna sashen tallace-tallace na nan gidan rediyo biyar su to FM. Sunusi Awalu wanda yake da zama a kasuwar Mudalawal yana cikiyar kayansa da ya fadi a hanyar tsakanin garin Jos zuwa garin Bauchi a ranar Asabar 4 ga watan Yuli 2026 da misali na karfe 11 na dare. Kayan suna dauke a cikin buhu, sannan a cikin buhun akwai bakar jakka wanda ke dauke da takalma kafa 3, 2 bakake, 1 fure. Haka kuma akwai kayan sawansa a cikin buhun haɗe da goro a cikin leda wato viva, da ATM card da katin shaidar zama ɗan ƙasa mai ɗauke da sunan Sunusi Awalu. Don haka ana roƙon jama'a ko kuma idan direbobin da direban daya suke tafiye-tafiye aka nan ya suka samu wannan kayan sai su zo nan DRC ofishin cikiya da sanarwa. Allah ya sa ya dace, amin.
1: Muhammad Usman wanda yake da zaman unguwar Tudun Salmanu yana cikin wallet ɗinsa da ya faɗi na ranar Laraba 8 ga watan Yuli 2026 wanda ya faɗi daga tashar Tudun zuwa Tudun Salmanu, yayin da har yanzu babu labarin wanda ya tsinta. Wallet ɗin ƙarami ne mai launin baƙi dauke ke da ATM card na bankunan Access, FCMB da Ofe, da katin shaidar zama ɗan ƙasa mai ɗauke da sunar Muhammad Usman. Don haka ana roƙon jama'a duk wanda Allah ya nufa da ganin wannan wallet ɗin sai ya taimaka ya kira lambar waya kamar haka: 09943392209.
0: Haka nan hukumar kula da inganta sauyin yanayi na jihar Bauchi wato Akrisau tana sanar da al'umma, musamman mutanen da aikin magudanar ruwa ya shafi gidajensu, ya shafe su filaye ko gonakinsu da ke unguwannin Tambari bangare na farko da kuma bangare na biyu, wato unguwar Suleiman Adamu da Yakubu Bauchi da kuma Gwaldagan Mayaka. Da su tuntuɓi masu unguwannin su don tantance sunayensu mutane da wannan abu ya shafa, da su iya tuntuɓar wasu unguwanni ne daga ranar Alhamis 9 ga wata zuwa ranar 12 ga watan Yuli. Masu unguwannin da za su tuntuɓa suna nan kamar haka: Alhaji Umar mai Kano mai unguwar Tambari ɓangaren farko, Alhaji Umar wato Umar mai unguwar Tambari ɓangare na biyu, Alhaji Abdullahi Yusuf Limanci mai unguwar Yakubu Bauchi, Injiniya Nuruddin Yusuf mai Littafi mai unguwar Suleiman Adamu, Malam Ali Abubakar mai unguwar wato Gwaldagan Mayaka. Hukumar tana kira da babbar murya ga waɗanda wannan sanarwa ta shafa da su tabbatar da sun tantance sunayensu a wajen masu unguwanninsu. Sanarwa daga Akrisau na nan jihar Bauchi.
1: Muhammad Sani Abubakar wanda yake da zama a karofin madaki na cikin wallet da ya faɗi ranar Laraba 8 ga watan Yulin 2026 wanda ya faɗi daga sakatariyar jiha zuwa hanyar railway zuwa karofin madaki, yayin da har yanzu babu labarin wanda ya tsinta. Wallet ɗin mai launin ruwan bombita ne wato brown, dauke ke da ATM card na bankunan Touch Bank, GT Bank, Access and FC, Access FCMB Money Funds da Ofe. Katin shaidar zama ɗan ƙasa mai ɗauke da sunan Muhammad Sani Abubakar. Don haka ana roƙon jama'a duk wanda Allah ya nufa da ganin wannan wallet ɗin sai ya taimaka ya kira lambar waya kamar haka: 08144783456.
0: Madalla mai sauraro, yanzu sai ka dakace shirinmu na gaba wato kira'a.

0: lafiyar al'umma uwa mabada mama dake birnin Bauchin Yakubu.
1: Toshe magudanar ruwa da shara da gini akan magudanar ruwa mummunar dabi'a ce.
2: Dabi'ar zubar da shara da gini a magudanar ruwa kan haddasa asarar dukiya da janyo cututtuka.
1: Gini a magudanar ruwa ko zubar da shara yakan janyo ambaliyar ruwa da ka iya rusa gidajen al'umma, asarar rayuka da barkewar annobar kwalara.
2: Mutum abin koyi a cikin al'umma shine mai mutunci da sanin ya kamata.
1: Mu zubar da shara da gini a gunda ya dace ko a wajen da gwamnati ta tanada dan kauce sanya al'umma cikin kunci.
2: Wannan sako ne daga gidan Radio Bauchi.
3: Aywa alhamdulillah kai malam ranan nan da zafi na sha ruwa na sha lemo malahin ma alhamdulillah kai yanzu na ni ko ina san ce wadannan da goran da kuma legan ruwan nan
4: ga ranin gata nan na ruwa ga maguda na ruwa wanda muke zuba ga kun ga lega malaka kun lega ne da wadannan goran nan a ciki a ciki ana mata ruwa
3: ba malahin ma kai yaushe zaka waye ni
4: yaya za a yi a ce maguda na ruwa nan ne wajen tara bolan da karkamanta ba idan ruwa ya rasa wajen da zai bi ne sai su biyo baya
3: ai shin ruwa ana baza hanya ne ke ban ruwa kawai ya je inda zai ajima ba to wallahi sai yau kansa hanya in ya tashi yau kansa hanya kuwa to ko gidan wani ne ko gidanka sai ya hurusawa ya kuma wuce
4: ya faru da inu garin jaki
3: doya
4: kana amfani wannan
3: gaskiya
4: mai gudu jiyan ka ya zama mun alkairi
3: to
4: kuma gaskiya ka fahimtar da ni abin da ya kamata in yi
5: wannan sako ne daga gidan radio

kumarala ana tare da gidan radio DRC champion bossi a kan mita tafe inda 4.6 mai sauraro barkanmu da wannan lokaci kuma na karbi wato ragaman gabata da shirye-shirye a hannun abokan aiki na wadanne Musa Sargin fara training ce ga jagoranci zuwa karfe 12 dare yayin da zamu rufe tashar ta mu na watsa shirye-shirye ga wata sanarwa. Hukumar kula da inganta sauyin yanayi na jihar Bauchi wato Akrisa tana sanar da al'umma musamman mutanen da aikin gudanar ruwa ya shafi gidajensu da filaye da kuma gonakinsu da ke unguwar Tambari bangare na farko da kuma bangare na biyu wato unguwannin Suleiman Adamu da na Yakubun Bauchi kuma da gwallagan mayaka da su tuntuɓi masu unguwanninsu don tantance sunayensu. Mutanen da wannan abin ya shafa za su iya tuntuɓar masu unguwanninsu daga ranar Alhamis daga wannan wata zuwa ranar Lahadi 12 ga wannan wata na Yuni. Masu unguwannin da za a tuntuɓa sun haɗa da Alhaji Umar mai Kano mai unguwar Tambari bangaren farko, sai Alhaji Na'umma Umar mai unguwar Tambari bangare na biyu, sai kuma Alhaji Abdullahi Yusuf Limanci mai unguwar Yakubun Bauchi, sai kuma Injiniya Nuruddin Yusufu mai littafi mai unguwar Suleiman Adamu, sai kuma Malam Aliyu Abubakar mai unguwar Gwallagan Mayaka. Hukumar tana kira da babban murya ga waɗannan sanarwa ta shafa da su tabbatar sun tantance sunayensu a wajen masu unguwanninsu. Sanarwa daga hukumar Akrisint na jihar Bauchi. Cigiya Sanusi a walo wanda yake da zama a kasuwar mu da lawale yana cikiyar kayan sai da ya faɗi a hanyar tsakanin Jos zuwa Bauchi ranar Asabar 4 ga wannan wata na Yuni da misalin karfe 10:11 na dare. Kayan sun haɗa da suna dauke ne a cikin buhu, sannan cikin buhun akwai bakar jaka wadda yake dauke da takalma kafa wato bakake kafa uku bakake da kuma fare guda daya. Akwai kayan sawa a cikin buhun hada da goro a cikin leda viva da ATM card da katin shaidar zama dan kasa mai dauke da sunan Sunusi Awalu. Don haka ake roƙon jama'a ko idan direbobin da suke tafiye-tafiye kan hanyar sun sami wannan kaya sai su kira lambar waya kamar haka 0707-969-3435 ko 0906-1311-38 ko kuma kawo su nan gidan radion Bauchi sashin tallace-tallace da yake titin Ahmadu Bello. Allah ya sa a dace. Amin suna amin. Kungiyar Return da kungiyar NURTW wamce suna sanar da al'umma cewa sakamakon gwamnatin jihar Bauchi ta daga su daga inda suke ta sama musu matsuguni a tsohon tashar DAS da ke kusa da gidan gona. Suna sanar da kwastominsu cewa idan za su shiga mota sai su je tsohuwar tashar DAS domin su shiga mota zuwa inda za su je. Mun samu sanarwa ne daga Umar Muhammad Inuwa ciyaman na Return da kuma Yarima Abdullahi ciyaman na NURTW Rashin Wanti. DRC TFM Bauchi ake sauraro kafin mu je Gane 7 wato shirya da rabi da za mu kawo muku shirinmu na daga ofishin uwar gidan gwamna kafin nan a wannan.

Tunyala an shagata da kidan kalangu tare da Alastair Inuwa daga nan gidan Radio NDRC 2 FM Bauchi. Shi kawo gaggamu karfe 6:00 lokacin da zamu kawo muku filin muna daga ofishin wani gidan gwamnati.

0: cuta ta sikila dai ba sai an fadi barazanar da illar da take haifarwa ga waɗanda ke dauke da shi ba, ko da dai cuta ce da za a iya kauce mata, amma abin da bawa zai iya yi a lokacin da littafin kaddararsa ya kunshi abu. Wannan kuma da ma sauran dalilai su suka sanya masu ruwa da tsaki ware duk ranar 19 ga watan 6 a matsayin ranar tunawa da masu dauke da wannan cuta, inda taken taron na wannan shekara ya kasance ɗinke giɓe tsakanin masu dauke da wannan cuta da kuma tabbatar da daidaito tsakanin su da sauran al'umma. Kamar yadda ta saba dai ta hannun gidauniyar Al-Muhibba, wani gidan gwamnan jiha Dr. Aisha Bala Muhammad ta bada tata gudumawa, wanda coordinator Al-Muhibba Hajiya Zara YM Baba ta jagoranci zaman, tare kuma da kara fito da manufar wannan gidauniya kan wannan rana, inda ta ce babban abin da suke mai da hankali shine tattauna al'amura da suke da alaka da wannan cuta da kuma abubuwan da suka kamaci al'umma ta rika.
1: Wannan taro dai abubuwa ne duk shekara Al-Muhibba Foundation tana yi domin mu tunatar da juna muhimman abubuwa akan wannan cuta ta sifilis. Already wanda suke zauna a nan gurin clients dinmu ne wanda Allah ya suna cikin jarabawan wannan ciwo da iyayensu. So ba mun zo nan a yi ta tisa magana cewa yaya suke ji, wani irin radadi suke ji da sauransu ba, a mun zo ne don a wayar wa juna kai a ga yaya za a yi a rayu da cutan a cikin sauki. Shi yasa muka gayyato likita, muka gayyato mai ba da shawari akan yadda za a yi amfani da abinci, kayan abinci kamar yadda shi fiye ne ya yi magana, da kuma malaman addini saboda su yi mana nasiha mu san cewa duk halin da bawa yake ciki yana cikin jarabawa ne. Kuma gare ku clients ɗinmu, ina so in daɗa gaya muku cewa wannan ciwon ba shi ne ƙarshen rayuwanku ba. Kamar yadda kullum nake faɗa, akwai ciwon da yake, akwai abin da likita zai ce maka ba za ka ci kaza ba, ba za ka ci kaza ba. Shi ma jarabawa ne, kana kallon shinkafa za a ce ba za ka ci ba, duk ƙaunanka da shinkafa ko nama. Amma ku ba abin da ba ku ci sai dai in ba ku samu ba, ko ba haka ba, sai dai ɗan abin da za a ce ku kiyaye saboda yanayi. To wannan ma shi ma ni'ima ne. Wanzuwanku da wannan ciwo ba shi ne ƙarshen rayuwanku ba, shi ya sa ma muka gayyato muku shugaban ɗalibai gaba ɗaya na Bauchi State gaba ɗaya na National Body, saboda yanzu ya ba ku ƙwarin gwiwa ku je makaranta. Sannan kuma iyaye, muna roƙonku don Allah, idan wayannan yaran suna da wayannan ciwon, kar mu neglecting din su, mu ce wai sun zama boarding, a ce kuɗin maganin ka ma kawai da wanne za a ji bare kuɗin school fees, don Allah kar mu musu haka. Wayannan yaran kamar yadda na sha faɗa suna da baiwa, ko yara nawa kake da shi Allah ya baka irin wannan yaran, za ka ga daban ne suke a cikin ƴaƴanka. Su dai kawai lalurar da Allah ya ɗora musu ta jinya ne, amma kuma suna da nasu baiwan. Saboda haka haƙƙi ne akan iyaye su san cewa yaran nan su ma suna da haƙƙi a kanku, ba laifin kowa ba ne, jaraba ne gare ku iyaye, gare su su ma yaran. Saboda haka ba wanda za a yi blame a nan gurin, duk abin da Allah ya tsara haka za a yi, amma a kula da su, a ba su extra kulawa, saboda haka rayuwarsu yanzu suna buƙatar extra kulawa. Wannan center da muke da shi a Specialist Hospital mun buɗe shi tun almost 2020. Kamar yadda kuka sani, yawancin ku clients ɗinmu ne wanda kuke zuwa kuke karɓar magani, mun ɗauko likita wanda yake zuwa duk sati biyu, yana muku ana clinics a wurin, kuma ana ba da magani, wasu a bayar kyauta, wasu kuma in a yi ragi, wani ma ba yi da kotisi haka za a ba shi magani. To wannan clinic ɗin namu ya samo asali ne saboda tausayi da kuma tausayawa daga wurin founder ɗinmu na Al-Muhibba Foundation, wato first lady na Bauchi State. Ta duba ta gani wannan ciwon yana da cin rai, kuma iyaye akwai gajiya. So the little abin da za mu iya yi a gefen Al-Muhibba shi ne za mu riƙa taimakawa wani da kiran wa'innan magungunan, muna ba da routine drops na folic acid da palbrin. Wani zai zo ya ce maka ɗan ciya kusa ci biyu bai sha folic acid ba, ko naira 100 ka kai chemist ba za a baka folic acid ɗin nan da yawa. Amma iyaye saboda negligence sai ce wai ba su da kuɗi. In ciwon a jikin ka yake ba za ka sha magani ba, kullum iyaye wasu sun sha paradol ko paracetamol kafin su yi bacci. Su kuma wannan folic acid ɗin da palbrin ɗin yana taimaka musu ne idan crisis zai zo ma yana ragewa. Sannan suna da matsala na ƙarshe na calcium da maganin jini, yana taimaka musu. So da ciwon ya kwantar da su, gwamma a ringa yin abin da za a tari ciwo, ko da zai zo amma za a tare shi. Sannan kuma da magana na dan Allah iyaye a kula a duka kai yaran nan makaranta kar a ce wai saboda lalurin su yayi za a cire su za a sa musu depression wallahi za su rika samun damuwa za su ga sauran mutane suna zuwa makaranta amma su ba sa zuwa makaranta saboda haka su kara dinga sympathizing da su a dinga ce musu wai ayya ayya su ba abun ayya bane in cewa ya zo ka musu addu'a Allah ba su lafiya
0: Zalawa YM Baba Dr. Kaltura Shu'aibu likitan yara daga asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar Tafa Balewa dake nan Bauchi ta jagoranci lecture da kuma kara kira ga al'umma kan matakan kariya daga wannan cuta da kuma jurewa barazanarta ga waɗanda Allah ya jarabce su da ita
1: kiyayewa sickle cell ayahu yana fara da iyaye ne kowa ya kamata ya san genotype nashi iyaye sun san genotype nasu in an zo aure ba za a samu AS na auren AS ba so tun daga farko ba za a haifar ne sickle ba ko ba haka ba a duniya an sama da miliyan 20 yara suke da sickle a cikin su kowane rana a duniya akan samu kusan 500 ana haifar su da wannan cuta so kawai wayar da kai akan mutane su je su yi genotype nasu ba wai yaran kadai ba iyaye yan mata da samari da za su aure san genotype nasu san wannan wanda za su aura wannan ya kiyaye ma tun daga fari ko ba haka ba to yanzu ba a sani ba an yi aure an zo an haifa da sai an jira yaro ya yi girma amma yanzu saboda ya wayarwa da ganarwa yaran da aka haife shi za a iya sani yanayin jinin shi a san ko yana da wannan cutar ana kiran shi newborn screening abu ne da yana nan a duniya tun da amma ta wajajenmu bai shigo ba sai a wannan lokaci wannan shekarar kamar kowane shekara ana 19 ga watan Yuni akan celebrating akan wayar da kai akan wannan cuta to abin daɗi shine wannan shekarar team nashi yana cewa closing the survivor gap equity in sickle cell disease abinda yake faɗa shine ana son a rufe wannan gigi da ke tsakanin mutane masu sickle cell da marasa sickle cell wanda yake bukatan adalci a wannan cuta abu ne mai kyau an haifa yaronka ka an kazo ka gano cewa yana da wannan cuta me za ka kiyaye farko ya kamata ka je asibiti za a yi maka bayanai akan duk abubuwan da za ka yi da zai kiyaye yaro ba sai yana da rashin lafiya ba za ka zo asibiti akwai abubuwan da suke zuwa magani da suke zuwa sabbi hanyar ma warkar da cutar yana nan zuwa to ba za ka sani ba in ba ka zo asibiti ba ko ba haka ba kan ka zo za a faɗan maka cewa in ana sanyi yaro a sa mishi rigar sanyi ko ba a faɗan muku haka ba in ana zafi a buɗe jiki duk extreme weather kaɗai zai iya kamuwa da cuta ko ba muna tare ba akwai maganin da kullum za a ce muku su sha kun san amfanin maganin nan na ji dietitian suna maganar cin kwai da cin su ugu da su kabeji me ake nema sinadarai ne to an sarrafa wannan sinadaran an ba ku karamin kwaya wanda san ɗaya a rana yaro zai sha wannan ya fi maka ma araha do in kana da wannan inda wannan dietitian ta faɗa kana da ɗan karamin gonanka a bayan gida wannan yana ma taimako ƙarin lafiya ne wannan maganin folic acid zai hana yawan sa jini kana zuwa asibiti ka san yaronka yana iya rayuwa in yana da lafiya da yawan jini 20 saboda yana shan wannan folic acid ka san wannan yana nan kana muna tare in yayi rashin lafiya aka zo aka ga jini shi 20 ba za a yi gaggawan sa mishi jini ba din an riga an gano cewa yana iya rayuwa da wannan 20 ko ba haka ba folic acid din nan yana da amfani yana hana yawan sa jini din karamin zazzabi zai iya shanya jinin yaro mai wannan cuta ko ba haka ba akwai wani magani fari da ake kiran shi faridin na malaria ko to saboda yanayin jinin su suna da saurin daukan malaria na nan a ko ina ko wani yaro zai iya kama malaria amma su matsalan samun malaria nasu shine in sun ya shiga jikin su zai shanye musu jini zai fasa musu jini ko ba haka ba to ba a san ma ya shigo balle ya fasa musu jini muna tare shi yasa ake ba su kariya da wannan sam kama malaria din na wannan kwayan yana kariya ya hana su in mali ko da sauro ya cije su ba za su samu malaria ba kuma jinin su ba zai zo ya fashe ya rige ana neman jini ba muna tare yanzu akwai magani wanda saboda an lura cewa ba kawai malaria ba, akwai typhoid, akwai mura, akwai da yake kama su, shi ma wannan kawai zazzabi matsala ne a jikinsu, zai sa jikinsu su yi su kumbura, suna jin ciwo mai tsanani wanda su suka ne suka san zafin da suke ji. Akai bincike a duniya sai aka gane kwayan cutar da yake kawo musu waɗannan cututtuka, sai aka samu kwayan shi wanda zai kare su da samun wannan cutar, shi ne sanitrivi. Yaron da har bai kai shekara tara ba, ana ba shi daga an gano cewa shi sikila ne har zuwa lokacin da zai kai shekara tara. To wannan kwayan shi zai kare su daga samun wannan infection a jini din da zai iya zuwa ya zama komi ko typhoid din ne ko mura ne, duk dai pneumonia, duk kwayan cutar da zai kawo musu matsala, wannan yana nan na kariya.
0: Samun abinci mai gina jiki da ƙara kuzari, haɗi rage-ragen yadda mutane ya kamata su rinka sarrafa abin kaiwa a bakin salati, wani mataki ne da yake taimakawa masu ɗauki da cutar sikila. Ta wannan fuska kuma Fadila Idris ta yi ƙarin haske.
1: Yadda ta yi magana a kan waken suya, kun ga wannan waken suya yana da matuƙar amfani, fuskan ya ƙunshi duk abin da ake buƙata. Kuma shi wannan waken suyan ba lallai a wuri kaɗai za ka yi ba, inda ta yi ku bayani a kai, za ku iya yin madaran shi, kuma ana sarrafa shi ta hanya kala-kala. To amma wajen sarrafawa ɗin, yawanci kun san waken suya ba, akwai wani toxin da yake ƙunshe da shi da bai da kyau a jikin mutum da ake amfani da shi. Ana so in za ka sarrafa waken suya, farko ka ji ka shi yayi obana, ya kwana yana jiki, kun gane ko? Inda hali a ɗan tafasa shi. So ba a so wannan ɓawon waken suyan na a yi amfani da shi, shi wannan ɓawon waken suyan shi ne ba shi da kyau a jikin ɗan adam, kun gane ko? So a jiƙa shi ya kwana, a cire ɓawon, a surfe shi, kun gane ko? In aka surfe shi, to za ka iya amfani da shi ta hanya kala-kala. In ka surfe shi, za ka iya busar da shi, in ya bushe ka niƙa shi, in ya bushe za a sa komi da shi. Kun gani ana yin alalin waken suya, ko ba ku sani ba? Kun sani ko? Ana yin kunun waken suya, ana yin ƙosai waken suya, za ka iya yin tuwo da waken suya, bread ana yi waken suya, ana yin ba abin da ba a sarrafa waken suya da shi. So ina ba da shawara, kun ga waken suya ba shi da tsada, kamar yadda aka ce a ci nama a ci kifi, ba lallai kana da wannan kuɗin ba, amma wannan waken suya ya ƙunsa duka sinadarin da ake buƙata, kun gane ko? In ka yi amfani za ka sarrafa shi ta hanya kala-kala, za ka iya yin tuwo, za ka iya yin kunu, za ka sa shi a lalle, za ka sa shi a cincin, komi za ka iya sa shi. In a just ratio ne za ka yi amfani da shi, yanzu kamar za ka yi amfani da mudu ɗaya na fulawa ko kuma masara ko wani abu, waken suya gungun biyu in ka sa shi ya biya buƙata, zai yi amfanin da ya kamata, kun gane ko? So kuma muna ba da shawara a ringa yin home garden, kamar baget ɗin in kana da ɗan fili ka samu ka ɗan watsa tuwatsun alayyahu nan, kun gane ko? Lambu, yawwa, in kana da lambun nan fa ba sai ka je kasuwa ka siya ba, za ka ɗan watsa barkonunka, za ka watsa tattasai, za ka watsa attarugu, guri kaɗan za ka iya, za ka sa tumatur. To in ka haɗa wannan abin ba sai ka je kasuwa ba, kamar yanzu yanda kayan miya ya yi tsada, in dai har ka yi wannan baguette ɗin kana yi ka samu kominka, za ka haɗa miyanka, kun ga kun samu sauƙi, kuma za ka iya cirewa ka siya. In kana da fili da yawa ka ga za ka yi amfani da shi, kuma za ka siya ka yi amfani da shi da kuɗin ta wani guri. Kuma majority ɗinmu, to yawanci kuma wata an za ka gani za ka ga shi yaro bai da jini, kuma an ce mishi ya ci alayyahu, za ki ji ya ce mika ya ci alayyahu, ya ka sarrafa shi. To yawanci wasu musanya za su sarrafa shi, wata wasu in za su yi gwace sai ka gani farko ma kamar gwajen tsaki, akwai wanda na je gidansu sanda suka fara sa alayyahun tuku suka sa tsaki. So already kun riga kun kashe sinadarin da zai ƙara muku jini, ko ba haka ba? So shi ana so in za a yi amfani da wannan ganye ɗin, farko in ka je ka siyo shi a kasuwa ko kuma kana da shi a gidanka, in ka cire shi ba a so ka yanka sai ka wanke, ka samu ka wanke shi da ka sa gishiri ka wanke shi mai kyau. In ka wanke shi din sai ka yanka shi, kuma ba a so a rinka yin ƙananun yanka, ka yi manyan yanka, saboda kun ga shi ma wannan wuka ɗin akwai sinadari, aka ce ana ga yana kashe wasu sinadarai, a yi manyan yanka. In aka yi sai abinci ya nuna, ka bari sai abinci ya nuna, ka sa wannan alayyahun naka. in ka sa shi zaka gan shi yayi kore haka to shine sinadarin da ake so ke shine wanda yake kawo jini
0: Fadila Idris ke jawabi kan nau'in abincin da ke taimakawa masu cutar sikila a bayanan da suka fito da yi ko da Allah ya jarabci masu fama da cutar ta sikila da launayin jinya ya kuma huwace musu kwanya na fahimtar karatu to sai dai babban kalubalen da suke fama da shi shine matsan goma da kuma sare gwiwa musamman da wasu suke yi a cewar da kudin karatu za a yi fama ko kuma da kudin jinya kan wannan kuma sai shugaban kungiyar daliban jiha na kasa wato Nubas Kamarat Muhammad Suleiman Abdulwahab ya mika waɗannan kalamai na karfafa gwiwa ga iyaye da su kansu masu fama da cutar
2: a bangaren mu na shugabannin dalibai ba wai muna jagorantar dalibai bane zalla waɗanda suke jami'a muna jagorantar dalibai ne na kowane mataki hatta ƴan tsangaye saboda haka muna da albarkacin da mu ma za mu tofa muna da gudunmawa wanda za mu bada akan wannan bangare waɗannan yara da suke zaune da suke wannan yaƙi da wannan cuta ƴan uwanmu ne ba kuma wani abu bane ba na kasu bane a rayuwarsu musamman ga bangaren iyaye waɗannan yara ba na kasassu bane mutane ne kamar kowa yadda nake tsaya nan nake magana ɗaya daga cikinsu zai iya yin haka yadda gwamnan jihar Bauchi yake magana yake gudanar da mulki yake komai yadda ya dace shi ma idan ya girma aka ci ilimi kuma zai kwatanta tabbata ya aikata to me yasa ba za a kora shi makaranta ba me yasa ba zai yi karatu ba kankara da ya same shi wannan ciwo ba laifi ba ne ba kuma na ƙasa ba ne saboda haka a daure a cije idan ciwo ya tashi ba zai iya zuwa makaranta ba wannan bangaren daban Allah ya bashi lafiya amma haka kawai saboda ana ganin shi a matsayin mai na ƙasa wannan ganin shi da ake a mai na ƙasa ita take kashe masa zuciya ita take sa yana ganin cewa kamar shi ba sauran mutane bane kuma da gaske shi kamar sauran mutane ne babu abin da ya bambanta shi da kowa kamar kai ne da kake zaune kake fama da ulcer ko typhoid ko waye ko malaria kai ma kana ciwo to amma wannan ciwon bai hana ka rayuwa ba to shi ma haka wannan ciwon bai hana shi rayuwa ba a yi kokari a bi matakai wanda za a yi su daidai gwargwaro wanda zai ba shi lafiya kuma Allah zai ba shi lafiya
0: kamar yadda Muhammad Suleiman Abdulwahab kafin mu ci gaba bari mu dauki wannan sako
3: tarbiyar yara na gishi amma iyaye na ta saduwa
4: cika ma kukan na sai kin wanke kayan nan gas ba abin da ya dame ni sannan ga kuma wanke can na jiran ki bayan nan ki koma ɗaki ga shara ga mope sha'irar yarinya ni zan yi miki aikin gidan ku kuma dafa in baki ki ci solo ba zaki ba ko sai na kona bakin kukan naki tukunna
5: assalamu alaikum lantana yaya haka ina abin doka a nan ir wannan yarinya
6: ko dun ba ce kika haife ta ba
4: a sabuwa ba na son haka wannan ai shine shiga uku ni fa bana shi shige miki a hidimar gidanki
5: kwantar da hankalinki lantana tsoro nake ji miki kin san fa irin wannan cin zarafin yara kanana kwamitin yaki da cin zarafin mata da kananan yara da uwar gidan gwamnan jihar Bauchi ta kafa yake aiki kin san za a iya kai ki gidan yari da irin wannan abin da kika aikata idan aka kama ki
4: gidan yari dai sabuwa na shiga uku a wadi masu zuwa ki shirya ki tafi makaranta dauka jakanki tun kafin babanki ya dawo
5: wannan sako ne daga kwamitin yaki da cin zarafin mata da kananan yara karkashin uwar gidan gwamnan jiha Hajiya Dr. Aisha Bala Muhammad Sarauniyar Bauchi
0: Ba taro kadai aka yi a bada shawara da tunatarwa aka yi a wannan waje ba hasali ma a makamanciyar irin taron da aka yi a bara an bada tallafi na kuɗi da iyaye masu dauke da cutar don samun abin sarrafawa a hannu
7: ko za su samu sauki na ɗawainiyar yaran su. Hakan nan ma kuma yayin taron na wannan karo an kuma ba da tallafin naira 20,000 ga mutum 100 duk dai a ƙoƙarin ganin sun tsaya bisa ƙafafuwan su. Shin ko yaya wannan tallafi yake taimaka musu ya kuma sa sauya rayuwar su? Shirin na daga ofishin uwar gidan gwamnan jiha ya tattauna da wasu da suka amfana.
8: Sunana Muhammad Muhammad Lam. Ina cikin wayan da aka ba su naira 20,000 domin su yi sana'a. Ni da aka bani nawa na cire naira 15,000 ne a ciki na yi registration na shiga shagon ɗinkin jes. Ba kuma samfo din abin da yake ɗinka ba. Yau kake saidawa. Yanayi ne, akwai wanda ke yin shi riga da dogon wando, akwai wanda kuma ke yin shi da guntun riga, akwai masu yin zallan riga. Masu yin zallan riga naira 2,000 ne, masu riga da dogon wando kuma muna yi 4-part ne, da guntun wando kuma 3-part.
9: Ina ɗinkin kayan ne haka da kuma yin design a jiki ta yin da ya riga tsakkwatsan muna kewa ga sauran.
10: To yi masu neman ɗin tela ga ƙwararren tela.
11: Muhammad Alkansu.
10: Muhammad Alkansu mai kai da kuɗin da?
11: Mudan mawar da take siyarwa.
10: Me aka siya maka da kuɗi kake siyarwa?
11: Magira.
10: Ba ka shanye wa Muhammad?
12: Ni ne mahaifin Muhammadu Alkansu kuma dole na gode a al-muhibba ba abin da zan ci al-muhibba. Allah Ubangiji ya saka mata da alkhairi. Kamar inda ta rufa mana asiri. Ita ma Allah ya rufa mata duniya da lahira. Wanda ta ɗauki nauyi Allah Ubangiji ya mata jagora daga nan har zuwa ranar ƙarshe. Kuma ni na ci ɗari wannan kuɗi da al-muhibba ta bamu naira 20,000 da Allah Ubangiji ya sa na samu mata ta kirki uwa ta gari. Na ɗauki wannan kuɗi na ci mata ga kuɗi wanda al-muhibba ne ta bamu da ni da ɗanki da sauran kuma wanda al-umma ne in Allah ya sa na su ci gajiyansa. Sai na ce mata me zaki da shi, sai ta ce min ta tabara sai da madara ta gani a wani gida, ta je ta ba da naira 20,000 ta ne na cika mata naira 5,000. Alhamdulillah yanzu ko yanzu ka bi ni gidana za ka je ka ga dukiyar al-muhibba wanda Ubangiji ya sa mata albarka a ciki. Alkasim, kana da akuya? Me suna akuyarka?
13: Assalamu alaikum, sunana Hawwa Hassan Muhammad. Ni da aka bani 20,000 donut nake yi a gida ina ba da sari, ana shigowa kuma ana siya a ƙofar gida. A taƙaice a lokacin da aka bani kuɗi a yanzu ni ma ina da akuya. Saboda jari na yanzu ya kai 50,000.
14: Ana abubuwa da yawa. Muna masa fatan alkhairi da nasara, babu abin da za mu ce sai dai Allah ya ƙara ɗaukaka su. Ni jarin da aka bani ina yin naman kaza ne. To da na samu kuɗin ina yi a unguwa ana siya, sai wata ƙawana ta mun hanya ina kai masa asibiti. Ina yin kaza guda 2 yanzu ina yin 6 zuwa 7. Ina kai musu sakamakon ban zo da sana'a na nan badistaci nake yi ranar da ma'aikata suke aiki ake kaiwa sati in karɓi kuɗi. Yanzu ina da jarin da ya kai 80,000 da wani abu.
15: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Khadija Muhammad Nasir. Ni a cikin jarin da aka bani ina kiwon kifi ne. So kamar yadda kuke gani kifayen akwai wanda suna ƙanana, akwai abincin da ake ba su kala-kala. In suna ƙanana sosai akwai sunan abinci da ake ba su tumis. Sannan in suka ɗan fara datawa ana ba su trimis. In suka ɗan girma sosai ba wai girma can ba formula ake ba su yanzu kamar wa'innan da suke cikin ruwa formula nake ba su da kuke gari. Na saka nan zuwa guda 100 ne kuma ina yi ina cirewa na sayarwa kilo ɗaya 3,500 ne. Sannan a riban da na samu ba zallan kifin ma nake yi ba, ina yin small chops haka. So a riban kifi da na samu kusan 100,000. To shi kenan. To amma mu 20 ɗin da aka bamu alhamdulillahi gaskiya har ga Allah kaza daga nan ajiga wani ke dafa ta in ba wa masu mota su kai a sayar a kawo min kuɗi na. Yauwa kuma da haka ga yanzu guda 2 na zo muku da shi ku ga misali ga suna kin gansu.
13: yauwa to kowane guda ɗaya in zan sai da ita haka na kan sai da ita 8,750 idan kuma sun sai da 20,000 din haka fara idan kuma sun samu dan matsala kadan sukan sauka za su wuce 6,500 yanzu daga wannan lokacin wallahi ba ƙarya ba ina da naira 120,000 a hannuna
7: kuma da hakan muke kammala shirin na yau ku tara makon gobe da yardar Allah domin jin sabo kafin nan a madadin abokin aiki na da muka hada shirin tare Kamaluddin Nuhu Ilaila Amina Umar nake mana fatan alkhairi.

0: Assalamu alaikum jama'a da rutan. Ngo shikwe ramde kamande nklewa ndesilei kamande ala nda asuri furas kramde kanuri daraja ya mayava ya fato rori uvosu kilewa nse kamande asuna. Chaman malumai gulzana toko lobu ishin malum yuwa doa ono. Dai nenda kala ngunda wa mbao kirmangu shikusoto kura la afandena. Kuruman kusoto ya kusoto ya nyi ama futu yona kusoto wajindu kura skramdu ya shima kusoto ama ya ye alhamdulillah kumanda ala raskanyena tinda dirizu mazu mazu awandari umada hale nji awalagu nja kijifa jisu anda dirizu kama andero hawala kijigozu suru daenda dano shima kilanzu tunza Blanza Nandana Sananza also Kudona Narizana Samaso Shima and Elgudai worked in Denver Walana Day Gerizon of Guayaji by Gima Lalanunalia.
1: Assalamu alaikum. Jama and Dadu Gundo Patoka and La Saikanaji, Lamanjina, Saikanaji, Kanadia Obama, Aima Munjumo. Kumande kwa maro rupti ya sayi kanadi ala andero chumina utenewa ladu nini andero bainso
0: amin
1: audu wa sutina hawari upato radu ya adu prain kulu mpain
0: naam
1: kumaye wa suti sayi ku kumande amazu uro guza amkulani kariko
0: naam
1: dawson awariso ndeyi bani ndeyi kayani ndeyi iya ndeyi kaka ndeyi kam kura ndeyi futi doya wadu gunuwa ande kala ndeyi irai ande kam yorwa yadu kam adu mnya ngeli mkozna au tadanzo kala mambia shia wam
0: na jire marole
1: shia wam
0: jire
1: lodo lumna kwa lumna karo a amikura arukimba awuru wesrana dukin mwanyi mbao
0: ande maro chaman ande maro mwanyi
1: yewa kama adu jirin jirin gui kama kurama shada rajane awula apalindei
0: naam
1: yewan sadin
0: naam
1: ama abula alo sna kuza pindi sna kwa mea eruki
0: naam
1: awudo shuma adu ande nadum kama adu nya angelin sa apalim kuzna ya
0: naam
1: duwe ande esa
0: naam
1: sunza sot lung mkonoza
0: naam
1: say huni mkoza ala sakin
0: naam jire ali jire
1: vele pato rogao
0: naam
1: nala nukim chime ulo kulezna la njini yanza vanda suna gasayani
0: jire ali jire ali jire
1: yu kili awashima adu dole andi ya kumande ya rizabchin
0: jire jire
1: mezu kam pindi lan kampal au kama yu dapsina sidi usha aji kumande jarabcha nyeiro yindi dawadu nyea aleji nyea ikarundoro nyea aleji
0: na kire maro le
1: dae ale siku uje imanam gii ama awa imanam ya nye krasuna
0: na
1: aji niya ono zana adu shima mbuo kuma ada yu daunzan kuma ile nyi kumbwe anu asu watu uto
0: na
1: adi siku wande nyea kalangu nzungi bila alo vouchero yisai 2005 kariko kama kwa ero bangunya aa kama tingi mbangu na alo kwa ero yisinyasa hindi au awalabao
0: naam
1: bila ala yisikina ya laya yisikina ya laiba utu ya ilong kumanje wa jarapsina dondinge wonje kundondi kuruma adigo kuso udondye nzaanyi ya ku kintawu udewa kintawu ni u chari wengi kaya mbao leturongi le mbao kashe nji kunzai suro kope ya ula sadea rongi ya kimba sadefi ya wata kumandi wa sangu kile wa esilewe kwenye maro dondinge yedi awoshdu kundondi shima adumo kawai shima gana awajina ama dawu kawai katela kwa nimin amla guzando ninje ano zai la kwayam lasan la ngoliyam lasan awla kama asuna isu uro ganar cin asu imalaji kuma ayolono hawar hawar wolono
0: hawar wolono
1: sai dai hawar wolono bulalo sai ba aso jaran kaje ko
0: na barkilan
1: barkilan amma iske so buladin zaki nan muna mai dan dai ce da aso ya sinya
0: na
1: shida police sinna lokacin awo kri biya hare
0: na
1: san ma so sinna
0: na
1: kam kula zai su zo bulan nan sinna kungiya kran zai kazna
0: na
1: ku an jiwa garan ubau awaya guja kama da groni wallahi wallahi ku su ta sasa ya sha biya zan amma an wai shi shi lardin zai su ko ko sabzu ha
0: lardin zai
1: ku zai ayi gojin mai alambarwa su luna guza wato kamanda ya sha bana zo da ba sun yana wazina da ban zo sun yin kula ya rubata guza hondi sas ladia lezun moto haya gozu
0: na
1: luyen
0: kadunye
1: kadunye insha Allah ah kadunye so bla bocha in buru kadunya indi indi aisha ba
0: danya korki
1: aha
0: yare a so kuro na kirma yanyo burwa baraninge ara dangi a larai a so a wasan indi sunyo kare nan dai shima dan gane shima alaman na mutu chairman ne chairman a wasu
1: chairman na sama kumande
0: gaba
1: sama kumande ba wanda alan zusu mana
0: a kam kura
1: chairman dai chairman bonin baba sakarde dai parade commander ne DVT dai
0: ndu hare
1: ya parade commander sun zuri klayar rozi amma an da ya sha su zuyana a wasu kusu
0: ta kangana sun zu sha bozen kuralan sha bozen
1: a kura nomuna kura nijiya tara kanure gari abunaya katara misawilan
0: shima shima shima
1: kula sha nomuna ba dan za su yi riji ko zina tu zina
0: yau ritaya sannan
1: a biya mai gidan je ba halan zuwa muna a wala kakan sai asu zai sodu sai ko zana
0: no dire
1: buralan yusun nati ya nya ba nyan da dinala ku kan me yanza banza yawan bawan
0: gurubi bawan ba
1: a ku kan me da ne sama an yi gunin kula kan waya ti duwaduwan cewan ya nya ba nyan da har wuro lukina wanda au kama shimi ba wazo
0: na
1: shashai au bati wanda kami kula yakin ba ange diki musulma da musulman kama ima sai an gidi na rana wa sai ma mi kula
0: na
1: gibe ya sai ma wa sambayar sai agonge
0: na
1: akai suna gulan wanda jira gana diki dawo sanyen wanda kama ciyangi
0: na
1: dawo cidan wanda kam zamgi
0: na
1: adi sama su mai guzan
0: na
1: wea adi biya an kurayewa gana watakin
0: na
1: jiri dura zama ne leza kawun zazayin lusa dimawa fura wasan leza hannu ala ziki
0: na
1: kya da cida lengi gungiya sa uskwa da ganini bashin zuna
0: na
1: aure kijidoi rukuna sarki kiji doi pangana
0: na
1: lei alai yusuf ala kumande isha kawzu
0: amin amin amin
1: uda azai yifandakana azai shibuta amin kumaro suwanka nako
0: na
1: amanga wade dhuli abulai
0: na
1: ya sarakin
0: na
1: andikanu ya kam jiririna ya saramin
0: surutuga ya kama kama
1: la gwenum
0: na
1: pandimin siro naku bunai shiro imin kumbu shiro imin kam dai wannan ne ne
0: na
1: kojina bonu na so briguyi lejin ba fitna da ni so a wajen amariya ya amko zai mai kwaye mai ansa din bai
0: na
1: laga lagawa ni ba ma sani yarwa
2: no
1: ba ni kan malum ajai
2: no malum ajai
1: ya yayi kero ba mai ba man ya cishingo
2: no
1: buladiya batonin ba mai akurari sande
2: no
1: so buladin ya ni katango
2: no
1: ba ni dikwan u ba man wa cishingo
2: no ne kirma neptune mare bulalan ni nan mu mato aisha nan mu
1: ngira alhamdulillah sanyai kumaro cida dangai gulmuna dikin
2: na
1: kundonji shimawa skuro tuzana
2: na
1: cida dangai dikin in kawli kino bro jelly jelly dikin wan in cida ba ma garaji royski
2: na
1: fashi dikin jara janan jotoi dikin
2: na
1: tiyado bulalan sayro cida kuni kuna do uwa kesna kuma wuje
2: sai
1: alhamdulillah fande down zan
2: na
1: kuma yayi yadda gonin man uro kala wujin ba waye gonin ba
2: ayo aisa ko aiwa
1: akai kawai ya fura jigo a walayin da shiro gonin na aure su je
2: na
1: shiro a gun ya su yin ba ade suku kuma ne
2: route ra rokrau
1: Rute ndei
2: rokura
1: ndei
2: tala bulade ko
1: tala bulade
2: yawa
1: tala bulade amma hanza bulade dikin ba sawa ndei
2: na
1: shiro ma wale machine gudin chan
2: na
1: shiro yake wuya nan geskin ma wale dikin iskuna machine na kai shiro do
2: ngama
1: machine gudin sar naira duniyan pindin kayo shi nan zun ba kawis kino bai fara tine iskuna machines labna mai dane akai kawai mai dane ro gunje uma bodigar mai dane
2: ojojo
1: changlan ya mai dane bai shinge andiya kuzo zon ashin zon ge falanyin mai dane ro gunin we shiro ngoi ma nyala nyimbao kuruba tidikimbao aimanyo dikimbao nyaza nyimbao imbera waja ura hakiye
2: hakiye
1: andia shayetena
2: no
1: sawa ndi kweji nengye chora dikina shinkawa akaro lan uya lande lokuwe shinkapa naira du men uskini yeru
2: no
1: manja magi spaghetti sama su kan yake nan ge lege ya lagon yeskin yeskina ai marukui
2: ha
1: kana zu
2: ai wazo
1: nungu sai
2: da zo
1: adero ma ban kan wanzi yako
2: wai wai wai ba zo na ne
1: aje sha ko loko shele ra waja
2: a waji insha Allah wa
1: kuro wotike kos lo sadikin kos dare ya kana shi hero de anesha commander kuzi
2: na
1: indu so ni wa manzu gare commander tiyo ba zai linge fa a wanzu wanda kana amzu kana lari so le za ba anza so indu kulum kunta kunta shi
2: na
1: yero na bawa anganya mutunci gadin ne da duranin na rasa
2: na
1: duranin mu bada tikin
2: na
1: aure nyilan mind wanda wa rumi an gutimi amma o fal nyilo gunin
2: na
1: wanda ro mi wazi
2: na
1: haki nyiro ku gana numbaru gi diko kan ga zalim go
2: na
1: sallare gi
2: na
1: luke kauzulan mangana
2: na
1: wani ke kuke nyero kana lusan wanzi
2: na
1: kawai ku kun town zu kuzan tulur
2: na
1: wai gadero wati ke skin wao
2: na
1: mani an ya laksu bai lera wa jawuru a waye she sha kulmuna
2: na
1: jiri ata kalangu
2: kaya atele
1: ngula rukuna ba ce rukuna
2: jire
1: kumande na doi kumande ra skuna cinna ndiye man lenge da nge ura ula ngeide ula awa
2: ya ngao bautu mbe gira
1: gira ngao ayi yisu

0: gwalin yin shari ya yaya na gunja
1: na'am
0: wallahi nya de ko jimba
1: na'am
0: she fulata
1: na fulata
0: dai budu jiri nan bike fulata ya wala ya wurin su din kai karshe ka zo mu alma shi ma wurin kan ni how is go ka zo mu
1: kidan duwe din
0: agala
1: da sabuwan shi police
0: okay
1: ma police du tuma gana aure ta su go danga go ko ga o ko aya ne ni shan ma sajin dawan
0: le sajin dawan
1: ah dana la sasar biya
0: ah awu suka na du
1: na'am
0: andiya mai hidaya plan na tuwa gai kumaro gaun da am kada wani zai na to na bale faniki ba
1: na'am
0: bula bauchala local government kanzi local government bauche local government bauche zai bindi su bulade nan wi amma san ma so gake kida di kana
1: na'am mai gidan ya
0: mai gida ah mai gida ya du ya yana bi jindi ka ke bi
1: ya nan ma na
0: bula falin bi
1: ni
0: amma
1: am donna talam jefan zan ba da dama nuptu kiji da sai bariya da amma dole ne sai tilam ka an au ya nan mana
0: okay
1: ga yara
0: okay
1: nuptu kiji da sai ba kam
0: kam na
1: ya nan mana
0: amma
1: dole ne wajen sai da
0: ya mana kam duri kiji yaro shi na su kiji duri dai ya aure mai gida an ya je wurin sunna kawai
1: shada ran
0: wurin
1: ranin ga sun ba shi da
0: yoro
1: a kore fojo kore kara tana da
0: okay
1: kuma mai gidan da ba sunna un duwa soro nan mai nan karmai
0: nan karmai ta dan zu duran zin yayi ado fal police
1: da su secretary bro
0: da secretary shi ma dan lami
1: wata
0: hidosa shi ma secretary dan mai idan ya do ga hukuman da ya shago gino to sadikin ga dan radu jago hido hu wallahi ce ta su dure abula ya wana zana kan fal maro cike juni barashela mashina tuna lokzo awa awa do gurna jiri awu president gaya niyo kiji kan ga dara kutu
1: dole dole
0: in gawan lokacin sai guda ya du
1: na'am
0: sai da ne kama da shi danga ko gwamnati zo ni guda ka tunzu
1: na'am
0: au suran gigara
1: na'am
0: mai gidan da dina jiri sam sanda ubne yayi
1: na'am
0: da ya du ba ti kuza tara nzinye komanda duni
1: na'am
0: shi zai su ngo mai gidan da kumanda binu duya sabzu kaya alogayen
1: na'am
0: kinta uu je ni ayi sai lefi kamde lefi ma au goyu au kinafin au awla samma nzuwa sai aikal sai ita ya fandi india ishe bila bauje alogayen gau
1: jire
0: am fandi na kare soja chinga ndui soja rohae police police rohae
1: na'am
0: jiri sabuliya na wala yayi police wai da yi ba shi da ne ne da ta
1: mun ya ta mun wa ne ta mun
0: da ne biya ba ne kude sai da yin amgula zon wala ko zana bi kwanyan sa dinge
1: ne kirma fu tuni tudu da na kidan da ta kambi to luga yi futu ne bi gawi gana
0: Lai doi gam gani nadu kum kandi kawanzu soja ya kuzna migration ya kuzna police ya kuzna kawanzu dia kawde humyu mindu lenum umayi nguru ndai bila mankal lawani nkal kama kam nya sasarana sodo mko sikia wote mlenam session nguron sandola ndigoe nyiro mko sikini ala ndai jokade sodo dauna awla sama nyiro guza nyiro interview sodo awla zaya adai ala naoni ama bundu ngula
1: Oh,
0: the way, yeah, say the

0: jenom awo alaji sa wunu edi mi
1: ko su lanje wa ko su be ra ko su ba
0: ko su be
1: naam
0: ko su be tawo le jiri kin tawo dewo awu lenum jim isam interview yo sadu a ka gal sele amtran ramtran
1: ne gala ne ko su dimi bulala ra bulaga den
0: Kozo di madu goji set lokoja. Shila ni nye kozen. Bula adi na amjidi Dr. Asu wa ula ambye yisana. Andero wa training sadini.
1: Naam.
0: Kutudoi mota ala ashira zoksu.
1: Naam.
0: Mota azadi ila asida ula.
1: Naam.
0: Dawle wen ruya. Kutudoi amda tuluyen. Rayo amdi bananyenwa.
1: Naam.
0: Andero ufuleza ambye.
1: Naam.
0: Kuu maidandi ya... Jinan bar wazna tadan zuro amana kusadna tadan ze rojin amana jira kalajiran ze rojin
1: na
0: kunyi ko yalo lenun gulme aya bello anjero afanti menchina
1: na
0: jidi kame numbatin zunun lawon ziyai kida da dimin ma kintawa da ja sallaram me ya dushiyo naira dushiyo sai fa dinya amma ni sallare nan bai ba gulinya so bula himlan india krodin wonzo lenin kam ya biya ta ma ba ba sida din ba mai nan da du gocha du kap da wunin sai homi ta ja allah ne su ndiya ban gojin
1: na
0: isin gonina dina sara ka satulu ba wato jira luwa barashe lan bulalan lai radin makaranta ala jikotas sawlai awala na do jiri iro ne numano zai guzaya kai zain giya kawano zai ba harun guro ne kuma gunin kama da jiri jiri ya jirin ka kudin ka wa isa malama gulowro dan a wasu gungunna naira ka fallika me buge fitina yikin bawo muna
2: kuma Allah ya abin zan yi dauka kenan ki wani shirin na press cram day sai wani mako idan Allah ya kai mu za a ji mu dauki da wani sabon shirin akan mita 94.6 shirin mu gaba shi ma cikin harshen fullanci re tsafulbe

0: السلام عليكم. اسمه دوري ديفونسي وفي بي ار سي في اف ام. السلام عليكم. اذا نقوم اي حدا وقت فون دون هير تا ايم اي من دراسة فون في كاجو بي اما هند ما هو تي ممن كير دسا اما قواني تنسينا ان دماء على سورة ان دماء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اما سوري دي ان دي ان انجينير دكتور عثمان عيسى حسن ni wani din faculty of engineering dan ada makaranta dan dia belajar politeknik tu si ada makaranta ini atas kerja membuat polisi
0: ada soalnya jepam tu yang dia embola itu bandar apa ni jen jen kopi atau ke gua mahu kopi remuji tu koko kata bandar apa ni polisi saura itu wonder faham deh la. Nane mau buat buat orang tentu ni makul le orang. Jika nanti kau pun kau cakap je hebat.
1: Tu aram dulu yang dong jatuh jauh merau. Jatuh dulu yang dong jauh kaki kau waktu dong. Langgar si ekara atau waktu zaman. Untuk hebat ada waktu ini untuk ini Allah waktu yang jatuh lain. Yakta mukadim. So kemudian drama berlari hit degar loja kama suki berjaya kerana koloja masih
0: sama.
1: Loja sama tu gimana? Misalnya anda yang anda kau hidup, yang anda itu ni elem sudah enggak si enggak drama profiling berkopi ini wala mampu kerja. So jadi ada mahu ini mana ini anti mafia yang ada, kode yang kasih pun dia, wudi jadi dia, wudi jinggo dia, wudi kau tu jadi dia macam kadi izin dah. So kau ni kategori wanita wala, bila anda bermada, kongil mada, gelul mada, komen ke kau bala kau ini ada kau tu memang mada, dah ada memang ada. Kau tu je, wujud abu buaji palko, lembu kau tu di dalam. Kau tak tahu, kau handi lembura. Kau jaga dengan lembura mata. Kau tu je, ni bukan macam itu. Kau tu pun kalau di darah kesusai, itu je. Itu lembura kau, bagal kau, manggal, itu kilom, mita kaza, macam ikan je, kekal je seorang supaya itu demi. Jadi engkau tiada benda sih kau mengajar apa cara dokah umur itu untuk je. Engkau fikir dekat ini, kerana ia kau kerana engkau kelam orang dene. Engkau kan tu engkau ni engkau kau kau faham sebenarnya balik dengan cuma yang macam anda di taraf itu yang begitu ini. Mungkin hari balik beberapa mada ini itu kau sahpi berwani bertemu hari hikmat umur dengan balik. Jadi entahlah Allah pun mahu semua diri tu begitu.
0: Kalau sore, ikut waktu tuh dia ayam tu baca cerita, waktu mara mata, yang bongo bersadi, yang hende lete jadi muka ini awi. Waktu ni biar dia macam apa? Kan yang kita baca ikut orang anggi ikut orang orang anggi hande entah ni jago mana.
1: So, ni Iring komunita umatore meeting keenggal bukan. Waktu tawi gang nandu joni sada kuma berenyer dalam sadi am aremata. Toto albuma hunde ide dong ide di sauki. Ikan hunde dan dua lenda awal aku ma am awal aku saudara. Jadi ni ya na untuk barang ko. Wadah ia kuatnya remaja ini musamman makwaat yang dia ia lumu undir ema. Kau dah remaja yang sora, kemudian komersial family jauh remaja. Amat terbaru jauh obyek hani remaja. Aku enam tu jema yang jeda jauh merawat yang budi entan mai jadi mereka tu budi habi kau dah cut ada tu jadi dia pun tuan tak kini ibis itu masa orang cut aku dari jenang ini toro umat toro endemu bema. Ku andira din ardi be en anda ramso mo bodiyo wino en wala dun jingo kun da falin talakai irabita ko da mata to tawi'i indama ta dun to ai bane dan mu bai dan tayi to Allah yare in dun daro ai in tarka ko irin dun kadi to me din Allah wallahi
0: wani ne ko na tarka da dan mu to holi ke lalle in to ko basi da tangi an da mata an daro indama sosai to Allah sore an dan nan wan ta komi ta an da kana da tamam cikin wata to an da ni wa ko komai ma wa rayuwa duki dan da an dan ba albo auti an dan dina e an dan zaman na da huta dalama ni di fu di di ko botun dar kan to fa san ga han da man ku fere wa dan bodo an dan ko na da ta ban dira bi ne en
1: to aran da man dan adam ko ko fu di ne zo in da fita an da ilam da fito an da to rayuwar ne din ko ta yi a hibe din duniya din lahira to fa irin dole da ya ando to jinnan endara jange musamman inda kun be Allah oki ai in gode har su sai to gun din tun bangare jange da kun da dina kun da ne sana'a a tawai in gode in gode ko kari so sai a tawai in NEN akawai yin da mai hadda hadda wani ya saye su kofar to jinni ne ta ro yin da kuma da mai din da in ma tore ga gabo musamman jin da daddaro da gada dukkan ma da garjin girda islamiyya garjin girda boko da daro da kiya da jari da makaranta ji ko din gintara ne to ni masaloli din da dubi bangare gwamnati musamman ilimin tabbauci isa tare a ta kira mai gwamnati kawai to hande abubuwa kuje cikin dan ne a tare da bawata da gada kowa biya bukata kowa to jinnin dole daro din misali da shekara guti din nayi bangare gwamnati kowari bangare ilimi kawai din biliyan ta budget kenan biliyan sabain da sha takwas ka yi din dan biliyan sabain da sha takwas ko wiya makaranta ke ko mawdi da sauransu ko shafe ilimi a idan ka sake to jinnin dole dole in tara yin da ne dai yaddi walli da darjaudi min da gode sauransu da ke da duk ina da jangi duk ina da gun karkashi na da jangi janga iya kuwa wata jango kuma ne ne kana gwamnati da kokahin ma sosai to ko shafi mun da kowa da dangir da bo makaranta kenan imoji da ikonan din mun wada iya kokarin mu dun amma umma tore ma daro janga wada kokarin mu dun da ni an ji banne ta ni ata umma tore community kenan a tawai mabe makiti makaranta han be rabita ta modi be mabbe ya sauran su wati ku ne wati ko din maballi toji wa ke da ku misali sauran su a tawai be turo goddin modi be har to jami'a ji ya idan wani ta irin wannan community ko yin tsangon sau ke ta mama sai da gogo din ba to kinnan ayi iya ko handi ke dinni iyi be en di bangare shugabancin mabbe da mabbiki makaranta ko da bawa da da fita irin kungiya ji irin da su da mau e mau di ko bo kungiya kuje ko hududun nan kautan fula ko kulle nan di man a tawai ida godi e gite ke wodi matsaloli ke be gara be wallita iya ko be wata wallita ko to Allah Allah
0: kana sore ande komi a kongita wata mu ko sangi a wodi ce fice to be sai dan biya ai wodi mun rabe matte man jangi mu ai da ke ba Google su wannan kan ya tinje ku take ido ku ki bacci da dangal
1: min ɗon kam e nana kono ko gaɗuɗo makaranta ɗum nako maago ɗum to a yi ɗum ma ɗum majjere to koyre wato ɗum tawatago e ilmu maɗa to ko a huwata rayuwa maɗa fada bawayi kuma nande kuɗa to ɗum waktu ko ɗum heɗa to kafin keɓa bange kugal ngal matore maɗa ko al'umma ma iyalu maɗa jennon ɗum ɗon sannare ɗum ɗon hande ta jangi ko aiki shushai na gaɗata wato woggugo faɗe to nder gariri to aiki ma daban fere lissafi ma daban fere ta andurgol ma durata to wuro ma gonɗa hande a waɗi degree a wari a dura to durgol ma fere to on demangal ma ngal warte fere jennon ko allah yai hal yastawi alladina ya'lamuna walladina la ya'lamun joni a hawta e andurɗo tomo anda har abada a hawtata ai to jinnon na o hunde ko hawtete nawayi a waɗɗai makarantawa solili kawai ngam wai keɓaɗo abu duniya ba enen ɗo kawai gam ma yanayi leydi meɗum ndi amma ta wututono yaasi a tawai ko ɗuɗɗume ɗuɗi ɗon nawayi wai makaranta ɗum waddantama seede ko goɗɗo makaranta ɗum ɗum mataki ci gaba leydi on mi waɗata kere kereji on mi waɗata kome da kome to tona ilmu ɗum no gaɗirta ɗum ɗo waɗatako hande tona ilmu ɗon ɗogo jole ko mejeɗeten ɗiɗen hansoji tona ilmu ɗon da no watta keɓeni ko safi jamu meɗen tona ilmu ɗum da no watta ɗum huwa ɗum itta ñam to ayi maganiji na'i meɗen e baali meɗen e bewa meɗen e koɗume meɗen to na ilmu ɗum ɗum yaɗuno to ɗum heɓata maganiji ɗen to ayi gaɗuɗo ilmu hawtatake maɗa ilmi kennon ini e mbiya mbiɗo kan on fu to lalle mo hetta kuma ta laari ti on sukaɓeji min ɓe gaɗata ɗum e a wi a waɗata ɗum to fa abubowaji pal heɓete arande a tawai mo heɓi sobiraɓe wato higoɓe jaroɓe bal to suka daga mo tokoso anko mo raɓɓita e sana'a ɗum mo yehi mo yara kuma a tawai mo ko kuma mo natto sana'a iri ɗum yiɗa ɗum ɗum wiyata ko wiɓe ko sargoto ko moye ma nattai so kalluɗum kalluɗum sana'a fu ta yitago mo ilmi ko moye nattata onde ko halli to gennoyi mi waɗa shawara ummatore fulɓe gaɓa go'o en kawtu gaɗe kawten ko wallata en gi'en kowa jangi ɓikkoye men jangi ta wodi janguɗo ma to o heɓai kugal ma waktu makko woni heɓai allah waddanaimo kugal ko ma mo heɓai kugal rayuwa makko ba feere e mo wala jangirde inchallah
0: to docteur min getti mastinta sobo radio ma yetti e hirdango kirdere nden bo e sawraji booɗi ɗi dokkuɗa e nder taskaram ɗum min getti allah to e gettitoɓe sodio radio bowti hande min kirde e nder ummatoje mawɓe mawɓe ɓe nder ardugal kawtal fulaku ɓulɓelngal lesdi naji ha ɓowte tan lesdi fo amma ko ani nanon inde mako ɓe hunduko mako allah sore inde ma
2: to a'udu billahi min alshaitani rajim bisimillahi rahmani rahim inde am injinia ibrahima adamu moɓe ɓeri andirgo may gunduman magama min wonta national coordinator kawtal fulaku fulɓe international
0: to allah sore may gunduma nden bo coordinata min ɗammin hande da samayre ngu ndu reyta sabude sudo radio bawti allah sore ko noddata bandiraɓe meɗen fulɓe e dow ndeman sen jeha woɓɓe wayi hunde ñamde butake hikka woɓɓe wayi remata ngoba saɗi tenda ngoba saɗi se a soori katankoji ɗiɗi ɗi masorɗi ko tati nden nde soda buwol gotol mo ngoba woɓɓe tenda woodi masorɗi ni endi heewi nder rombomo ɗum remata ma hikka ko mbiyata bandiraɓe men
2: alhamdulillahi onon ɗawi areda yan alaji mon ɗindeɗi mawɗi to nonmin kon mini ɗonno taki saɗiri fu ɗum waɗa kokari ɗum rema gen demal ngal hangal woni koɗume ɗon to yonki ɗingu adama jotta ginta wi hoy ngoba saɗi a remata ɗo se tawa ɗum wardi e akasi se tawa ngaru ngum so waroyi he tawa ñamdu kadi faɗi dow ɗum yejitata gongu gongu ton woɓɓe ko ñamdu ndu yani se ɓe mi ka hikka min ndemata to koɓe ndemayi se ñamdu wari yanki da wani yanki sai yin bakare to ya nuna shi da mere ne no to kullun yanki wanda ne rayuwar men do ko konto ko Allah wa ta kullun da dogaro ga Allah ko wanda ta huwara din dan da go Allah hukata hanun kadata amma to ne da dogaro iri dun dan ko lelwara alkar
0: sai dun mai dina kenan
2: dun mai dina insha Allah mu na dubi din ja bi eh
0: kada sore yake banne dala ko ma ina wannan ne ga samu dabori ko gwamnati yake la bi wa ta burti ko bangale ko wani din tokkata ni kan dabbaji ya tokkata to janta nan ma ga dun mai mini ga samu ina na mone to dun mare ka dubo dukkan ingal ma na yi goto banne jana na mai ga dane in ji goto to dan boko na da tafin ne ne
2: to full bed wada mun ya gintan to wandari gwamnati akasari ma gwamnati wodi hanun ma laifi modun der ko shafi durgun e ko shafi burki gindume gwamna Abdullahi Abdul Kadir Bala Ahmad Maubauchi mo wadi iya kuma wawata wadu gwamo wii mo wurti ni laddude gwamna tonto kaje moni yole kenan che wato dun fukita dun rema den do kaje mo accane dun dirobe ko waina den nan mo wii dun itta duma tonto dati woni fu dun itta bano mita 45 chapande nan ye joi je to amma hunde de tarari inda be gada inde der doka den nan be gada sensitization bono wi go duniya ra go hande din warin din yinde yinde to ra dun don joni ande tara ta tokki burti di kap wallahi di dema ma bono anduta gwamnati wada yi
0: bodun itayen
2: bodun itayen wai en kedi masala gwamnati kullun sai wi wadi bodarta ko rara tabbitin dun wada ma to hanjin dun wanta masala to amma mai toro kullu ta dun heba iri kuskure dun wanno rowani de gwamnati yi okki fulbe to tege laddude to be dem to be mo be rema to de fulbe ngari tabi du reni audi har mauni ko se de ngari de bukki na e wadi kanyam wonu ba dun don ma ko e islama dun woda dun won dun almuzalanci da to be munyi ma hedi hela aifi to dun hode dun fodi kucece kuce so sai har ma mi nani har ko tuma du yahi do hala wannan ki remote da dole mai toro gwamnati kuma daro do hala magana burti di e lonto dun tonto dun durata
0: to joni anan nan ga ton kadin wannan bodin ya dane e modan dun holle on da boka di wakan garke ta ndema bandaran dan sai na ikka
2: to ko de sati bi ya fi dun ma sai ko minodi wakan jotti an da gunduma waje shatal hakule Joseph Bauchi min jojji e mabbe president mo kautal kula da kulga association mo Najeriya Dr. Hussein Buzaye min jojji min gadi meeting de mabbe min bi daga Allah min toro hunde ne to warta matsala tun da gwamnati wi'i hokka be dereji amma be gara kokari ko be tabbitina ko do gama be sukka labidi min toro ke be to amma fu de inon dun e min toro tonto do yadi do remi dum an zari wai ba gudu ba yi hausa a jiri to saboda na tuwa da munyar fulbe kiyaye banto audi ya dake kudi don accana da audi din to da dami don amma gwamnati ummo haikar nodda da holla da dun ko ga gadi na un daidai amma magana duran ki ne ta to ari ga Allah da min toro fulbe tuwa da munyar to dun durana ko ga ari
0: wata ne jani on kokka remote munya don kokka fulde ma munya wato nan dalana da mu ran mun mun ko na muka to gwamnati kan ba ga an di bo ai nan dun wada ma wala ko mai na di kam da
2: amma gwamnati kam gaskiya wala ko wadi wala ko gwamnati wadi an yi ne mino e men pe da kora
0: e kan an ma
2: do dun na ba
0: e ko dun
2: ke ba matsala to mun yi to wai ko nyama na berwari ni ne nyama ta sai ban kada mun yi kun da hude nan dan adam ko rata ku e ya dai kuskure na ta amma to dun dura da goddon yata ka da goto wadana dai magani ya ma ba dun mun mun kira insha Allah mu ya gwamnati dun to wadai goddon to Allah jabi Allah ke bidon ma ne do lawol kila insha Allah kodo da dun sati min gida e gwamna min bicitina mo rako ya ata yin tarari a yi masala iri kabirin tonto lanzarin wala amfani kuda ya duwiya a kuda durobe yi rawa
0: to Allah sura yiki kun da madam an di anan bayan bure koma dangal ne satungal nanda wadin ko en dar nama gode nanda ne daga en bati to Allah sura yiki do andal na da ko an di to wala andan ga alfa to ko do yifu wawai wadan to edo dum go ko bauta yiki ko da ni on kabita fere ma ba andal mun ga andal dal kautal sulaw ko tunde kam e ko ko fetti ko arji do e magari ni e mo fulat jadi dalam bo kom dia ta edo ando
2: alhamdulillah bo do bida kullu kam alle wadini dum berde ni ka ko
0: e derenge
2: do ton to yi ban dum wori ko bono en jere dan ton to do no en jere derenge ton to firadam to babu shakka on non do
0: en jara dum
2: en jada do en jara ni
0: ni
2: iri dauri dun do yara ta bulbe ni daga kecco gai iri din don ma e di beida na fullo taurin kai wato satol ho e
0: satol
2: e iri dauri dun don de ta handi dun ganje de gida fullo
0: kula ta be na mo sawar ma ba ga
2: ai wa bi ai mo sai to hedi mo to doku da mo amma da do ai mo kan lalle to ummaki
0: ina ala ge
2: amma ai do wanda de fulbe ga da kokari da do magana jande
0: to to
2: ya inci nani mai wala ku kodan taya wala ku ya inci kodan taya saboda no fulbe ummo janga musamman joni ne jini ma jango e mi kati he yuki dabba di gala to daro
0: wala ta
2: amma to en jabi eden ma en duri en jangi to Allah jabi yadda ke natte da system dun gwamnati en natte da system dun lube da zamanu e goti abubuwa di fuko wadda ta yadda zamanu kai ko durma gula hanyar to yin jangi yan korai mai wani zamanu ne domin ma kowa ji wadori jan dole an da kan fa nagge gobe da nage fuko ya nar fitina yin nage hannu ta biyi wai a su nage yan nage umbole yan gala leji yan gala ta tuli zura ya nage gezo za ma gaba koti ni yana kokari to saboda nan da Allah kulke ummu baro janga san bi ina jande san bi ina kadi sanaji nan no yimbe ngala ta sanaji na nan le ne to daro do dunwanta
0: to Allah sure to go to bona yere na genge kan bana bana da hangere me dunni to joni udai kinadde timmi wala edare ya anin ma ne anin ina gengen kuwo ina jirni dan bo ta daro jan bano an ne tun da a jan ko a wanci a an di hunde ko ko mari bote ta sura na dabbaji ma da sabto irin da zaman kusan dan kiba ta buri dan martan na ita ya mara e dura ne ba ta adam ma to kan ne gudun biya bano suruki dabbaji din ko wambo ne to hudu shi janda ko dinan ko
2: hudu shi janda
0: okay to to do don da janga da mabita ma bo yi wa janga da na ma dai da te amma ta ya sai ta wala ba ci kulle ne
2: to a inno ne ma dai ala makka umma
0: ana ma
2: ba to na ma dai kam na ne gwamnati zamanu da anko professor Kibin Aminu Yangadi han be tiki na ma dai to amma da ga da dun hebi failure do magana na ma dai goga hande kan to non no ma ite ma jangir do namadi kan to dun dara keno to da insha Allah hande ko da nan na misali su kare nan jangir ta shabbi adda da ja in yi ruwa ke da dun dun da be ka ke dun dun
0: sala ke
2: da dun sala ke da dun to da ban nan jo ni yana ni ka ko na ce sai dai do'a eh sai dai do'a
0: to da tan ta jangina da ko
2: da jangina amma sai dai kare ta jinda wadi do Allah da ro ko janga dun do dun do wada do
0: en janga din do
2: do
0: eh fan shi Usman men ne de men do re jangi to e dun gol gol en ngai na kam de man dal joni dum ma ladde de dem ma gese de ma bade ke putin ne de kan de dem ma to kan non to min tam jan ta kam te ne dun hen da ko te bana bida na salu no ko sana'aji yawa tunanin nan da ban dalla eh jodi jodi Allah sore ragare ko min ciyar ko tare da kungi tare ki mai bandara
3: to alhamdulillah banan nan biye ne fa wa sanda da magana jande ira kutugo sana'aji goddi din wallu tugo durmal wal qurani en dojo ko den de do jahilci dun ya da ta joni wala amfani din dune ai bana biye da Sheikh Usman wi jange dure den de ungonga duwi marema e kan hara ina madura e bana todari
0: todari
3: wala todari
0: janzani
3: majanga e
0: maj
3: maj to sabo non ai Sheikh Usman ko wi dun tarare dun tawiya wada tafsiri do un hala jaska yawa to sabo non ne toro en daran dure en jangen deme
0: Allah subhanahu wa ta'ala
3: yang
0: ketiga Allah yang dapat raja sehingga itu ikut surah

kimurin lashin da wata sa fulbakin na da sarara daga nan gidan radion VRC TFM Bauchi sai kuma ranar juma'a idan Allah ya kan za mu kawo muku wani sabon shirin kan mita 94.6 ga wata sanarwa kungiyar Ritim da kungiyar NURTW rashin jihar wato rashin yanki suna sanar da al'umma cewa sakamakon gwamnatin jihar Bauchi ta daga su daga inda suke ta samar musu da matsuguni a tsohuwar tashar da su dake kusa da gidan gona suna sanar da customs cewa idan za su shiga mota sai su je tsohuwar tashar da su domin su shiga mota zuwa inda za su je sanarwa daga Umar Muhammad Inuwa chairman na Ritim sai kuma Yarima Abdullahi chairman na kungiyar NURTW a halin yanzu za mu canza kalan shirye-shiryen zuwa dare

0: si a yayin zaman nata ta kuma tabbatar da mukamin daraktan bincike ga mataimakin babban darakta na karamar hukuma akan matakin albashi na 17 zuwa mataimakin daraktan bincike da ma daraktan ayyukan bincike a matakin albashi na 16. Hukumar ta kuma amince da ƙarin matsayi ga masu rike da mukamin mataimakin darakta bangaren bincike da ma aikin injiniya akan matakin albashi na 15. Sauran sun kuma hada ne da manyan jami'ai masu ba da shawarwari kan yanayin gudanarwa gami da ƙarin girma ga wasu masu rike da mukamin mataimakin darakta na bangaren kula da koke-koken jama'a. Sauran jami'an an musu ƙarin girma ne a matsayin manyan jami'an bincike, manyan jami'an safi, manyan jami'an hukumar Hisba da masu pretender na jami'an Hisba kan matakin albashi na 13 gami da mataimakin babban jami'i mai kula da rukunin gidaje, mataimakin babban jami'in Hisba da masu pretendent hukumar Hisba din kan sha'anin zakka, mataimakin babban jami'i mai kula da bincike har ma da babban jami'i mai kula da kayayyaki akan matakin albashi na 13. Kazalika hukumar ta CSC ta kuma yi la'akari da sauyin matsayi ga babban superintendent Hisba akan matakin albashi na 14 izuwa babban jami'i na hukumar, babban jami'i mai kula da kayayyakin injiniyanci akan matakin albashi na 14 gami da kin amincewa da buƙatar nan ta manyan jami'ai guda biyu a matsayin mataimakan jami'an Safiyo gami da mataimakin babban jami'in Safiyo akan matakin albashi na 16 da matakin albashi na 15 bisa la'akari da rashin samun dama da aka fuskanta. Hukumar yayin zaman nata har wayo ta ki amincewa da ƙarin albashi na wasu jami'ai biyu sakamakon rashin abubuwan da ake bukata daga gare su. Hukumar har wayo yayin zaman nata ta ki amincewa da ƙarin matakin albashi ga wasu jami'ai biyu sakamakon rashin dukkanin abin da ake bukata na manyan jami'an gudanarwa na biyu akan matakin albashi na 8 izuwa babban jami'in gudanarwa na 1 zuwa matakin albashi na 9.
1: Kwamna Bala Muhammad ya gana da masu ruwa da tsake a jam'iyyar APM dangane da shirye-shiryen gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi a jiha. A cikin jawabinsa yayin ganawar a gidan gwamnati da ke nan Bauchi, Kwamna Bala Muhammad ya ƙarfafa gwiwar masu ruwa da tsaki da daga dukkan hukumomi 20 ƙananan hukumomi 20 da ke nan jiha da don zaɓo 'yan takara da za su wakilci jam'iyyar APM a yayin zaɓen. Gwamnan ya yi kira ga masu ruwa da tsakin da su ƙyale kansulolinsu su ci gaba banda waɗanda aka samu da laifi kan matsalolin shugabanci kana huku da hukumomin gwamna bala Muhammad wanda suke kai su ci gaba da wa'adi na biyu da waɗanda suka kammala wa'adinsu kuma za a sauya su da wasu sabbi. Ya gode wa masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APM dangane da mara baya da suka yi wa gwamnati a jawabinsu. Daban-daban shugaban jam'iyyar APM na jiha Alhaji Awal Isa da Darakta General na gangamin yaƙin neman zaɓen Alhaji Hamza Koshi Akuyam sun yi kira ga masu ruwa da tsaki da su zaɓo ingantattun 'yan takara masu ƙaimi da samun nasara a zaɓe, su bayar da tabbacin cewa shugabannin jam'iyya za su yi aiki tuƙuru don tabbatar da samun nasarar jam'iyyar APM a lokacin zaɓe. Hukumar ɗaukar ma'aikata ta jihar Bauchi ta tabbatar da ɗaukar mutum gadi na mutum biyu, ɗaya Mustapha B. Yaya wani mai ƙididdigan ayyukan quantity and survey wanda aka ɗauka a matsayin daraktan tsare-tsaren bincike da ƙididdiga. Hukumar za a zamanta na majalisar ta yi nazari kan shawarar naɗa hawa wa Abubakar a matsayin manaja kuma babban jami'i ar gudanarwa a sansanin ajiya alhazai na jihar Bauchi na Sultan Sa'ad Abubakar da ke nan Bauchi akan matakin albashi na 12 wanda zai fara aiki daga ranar 1 ga watan Mayu. Haka kuma an tabbatar da canjin wurin aiki wa barista Babangida Adamu Bafiya daga babban kotun jiha zuwa kwalejin nazarin shari'a da musulunci ta Edo Rufa'i da ke Yusau da kuma Nuhu Shu'aibu daga ma'aikatar lafiya da walwalar jama'a zuwa ofishin akanta janar na jiha sashin Baitul Mali. Hukumar ta yi nazari kan canjin wurin aiki na jami'an shida bayan da ta gano cewa wuraren da suke aiki a ma'aikatunsu ba su dace da kwarewarsu ba, don haka aka tura su don inganta ayyukan gwamnati. Zainab Ibrahim Muhammad jami'ar ilimi ta hudu daga ma'aikatar ilimi zuwa kwalejin aikin gona. Soyeba Dauda babbar mai kula da dabbobi daga hukumar kula da marayu da yara marasa rauni ta jihar Bauchi zuwa ma'aikatar kiwon dabbobi. Sake Yakubu Lami PEO 1 daga karamar hukumar Bauchi zuwa kwalejin fasaha ta Abubakar Tattara Ali. Sauran su ne Maryam Abdullahi Jalam PEO 2 account daga hukumar kula da lafiya zuwa sashin Baitul Mali na jiha. Fatima Kabir Ibrahim jami'ar ilimi ta uku daga hukumar kula da makarantu musamman zuwa kwalejin ilimi ta Kangere. Da Mahmud Suleiman Bello babban magatakarda na ɗaya daga babban kotun jiha zuwa ma'aikatar lafiya da walwalar jama'a. Kuna sauraron taskar labarai daga nan gidan rediyon Bauchi, shirin da ke kawo muku labarai da rahotanni da kuma sharhin bayan labarai. Cikin kashi biyu na shirin za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta jaddada muhimmancin ingantaccen tsarin bayanan ɗan ƙasa. Hukumar jiragen ƙasa ta Najeriya ta ƙullo da ingantattun hanyoyin gudanar da aiki domin inganta ayyuka. Gwamnatin ƙasar Congo ta bayar da rahoton mutuwar mutane fiye da 500 sakamakon ɓarkewar cutar Ebola. Za ku ji cewa jihar Michigan a ƙasar Amurka ta bayar da rahoton ɓarkewar cutar gudawa. Shirin taskar labarai kashi na biyu zai ɗora. Gwamnatin tarayya ta ce za ta ƙarfafa haɗin gwiwa da hukumar kula da shaidar ɗan ƙasa NIMC domin inganta sarrafa bayanan shaidar ɗan ƙasa, tsara ilimi da bayar da ayyuka a faɗin ƙasar nan. Ministan ilimi Darakta Tunji Alausa ya bayyana haka a Abuja yayin da ya karɓi baƙuncin Darakta General na NIMC Bisoye Koka Odosete a wani taron masu ruwa da tsaki kan dokar NIMC ta shekara ta 2026. Alausa ya ce ingantaccen tsarin shaidar ɗan ƙasa na da matuƙar muhimmanci ga kyakkyawan shugabanci, ingantaccen ilimi da bunƙasa tattalin arziki mai ɗorewa. Ya ce ma'aikatar ta samu gagarumin ci gaba wajen haɗa lambar shaidar ɗalibai ta ƙasa LIN da lambar shaidar ɗan ƙasa NIN ta hanyar tsara bayanan gudanar da ilimi na Najeriya NIMS. A cewar sa, shirin zai samar da ingantaccen bayanan ilimi da aka tabbatar da su ta hanyar nazarin halittar jiki biomatrics domin tallafawa tsara manufofi bisa hujjojin raba albarkatu yadda ya kamata da kuma inganta sakamakon ilimi. Ministan ya ce fannin ilimi wanda ke da ɗalibai kusan miliyan 80 a dukkan matakai ya kasance dandalin dabarun ƙarfafa tsarin shaidar digital na Najeriya. Alausa ya sake jaddada aniyar ma'aikata ta yin aiki kafada da kafada da NIMC domin tabbatar da ingantacciyar aiwatar da dokar a fannin ilimi. Tun da farko Kwaka Odusete ta ce yakin neman karin wayar da kan jama'a da hukumar ke gudanarwa a fadin kasar nan da nufin wayar da kai game da tanade-tanaden dokar NIMC ta shekara ta 2026 da aka kafa sabuwa da kuma karfafa haɗin gwiwa tare da ma'aikatun sashi da hukumomin MDS. Ta ce dokar ta kafa NIMC a matsayin hukumar bayar da shaidan digital daga tushe ta Najeriya, kuma ta samar da tsarin doka don tafiyar da harkokin gwamnati ta digital da kuma amintattun ma'amalar lantarki. A cewar ta, sama da mutane miliyan 120 na Najeriya ne aka yi wa rajista a cikin bayanan shaidar ƙasa, yayin da hukumar ta gabatar da manhajar shaidar digital da kuma katin shaidar digital kyauta ga 'yan Najeriya, da yake mai da jawabi shugaban ofishin dabarun ayyuka da tsare-tsaren a NIMC Dr. Albert Okoko. Ya ce dokar za ta ƙarfafa bayar da ayyukan digital cikin har da rajistar ɗalibai, gudanar da tallafin karatu, tafiyar da jarabawa da kuma tabbatar da ingancin takardun shaidar karatu. Hukumar jiragen ƙasa ta Najeriya NRC ta sake jaddada alƙawarin inganta ayyuka da samar da kyautatuwar hidimomi ta hanyar samar da ingantattun ƙa'idojin aiki. Daraktan gudanarwa na NRC Dr. Kayode Opepa ne ya bada wannan tabbaci a cewar wata sanarwa da ya fitar a Lagos. Ya bayar da tabbacin ne yayin buɗe wani taron kwanaki biyu na bitar da sanin ya kamata kan ƙa'idojin aikin SOP a Abeokuta. Mataimakinsa shi ne shugaban sashen inganta ayyukan kasuwanci da binciken na NRC Mr. Oyekunle Oyewole. Opepa ya ce sake duba SOPs zai daidaita ayyukan rage haɗarin aiki da kuma ƙarfafa riƙon amana a dukkan matakai a cikin hukumar. A cewarsa, ba takarda ce ta gurɓatacciyar aiki ba, face takarda ce ta zahiri wacce take gaya wa kowane ma'aikaci abinda zai iya yadda zai yi shi da kuma wanda ke da alhakin kowane aiki. Shugaban na NRC ya umarci dukkan daraktoci da sauran mahalarta taron da su shiga cikin sa sosai tare da yin nazari mai zurfi da kuma gina jiki. Ya lura cewa fiye da SOP 150 ne za a sake duba su a yayin taron da nufin gina NRC mai ƙarfi, inganci da kuma tsari. Ya ce ƙaruwar haɗin kai tsakanin sassan NRC zai ƙarfafa aiki tare kuma zai bada gagarumin gudumawa wajen sauya fasalin hukumar. Gwamnatin ƙasar Congo ta sanar da cewa za a yawan waɗanda suka mutu a ɓullar cutar Ebola ta baya-bayan nan a ƙasar ya kai 600. Gwamnati ta ce an bayar da rahoton sabbin waɗanda ake zargi da kamuwa da cutar Ebola a wasu sassan ƙasar Congo waɗanda ba a taɓa samun cutar ba a baya. Rahoton na baya-bayan nan wanda aka wallafa a makare ranar Laraba ya ce an samu sabbin mutane biyu da ake zargi da kamuwa da cutar a Kisangani da ke lardin Shofo, inda aka taɓa samun rahoton irin waɗannan shari'o'in ba. Inda aka taɓa samun irin waɗannan cututtukan ba a baya. a cewar rahoton daya daga cikin mutane biyu da ake zargi da kamuwa da cutar yana da alaka da yankin kiwon lafiya na NIA da ke lardin Ituri inda aka fara samun rahoton bullar cutar ɗayan shari'ar kuma bata da alaka ta kusa da wuraren da aka san cutar ta bulla kuma hukumomi har yanzu suna ci gaba da gudanar da bincike kan rahoton hukumar lafiya ta duniya ta ce hukumomin Congo sun sanar da bullar sabuwar cutar Ebola ne a ranar 15 ga watan Mayun bayan da cutar ta shafe makonni tana yaduwa ba tare da an gano ta a hukumance ba bullar cutar ta bayan nan ta samu asali ne daga kwayar cutar Bondibugyo mai wuyar gaske wanda ba a taba da allurar rigakafi a kan shi ba an fara gwajin asibiti na farko don neman magani bayan da masu bincike suka kaddamar da wani babban bincike da ake sa ran zai taimaka wajen yaki da kwayar cutar haka kuma kokarin dakile cutar ya fuskanci cikas sakamakon karancin kuɗi da kai harhare kan cibiyoyin lafiya da kuma rikici da ke ci gaba da faruwa a gabashin kasar Congo wanda shine cibiyar bullar cutar mahukunta sun bayyana cewar kimanin mutane

0: Adamu Hamidu mai yaki shine ya tace labaran a yammacin yau. Musa Sarkin Fadan Turon ya sada ni da ku. Amina Abdullahi Girba ke cewa a ci gaba da kasancewa da BRC.
1: Tumar Allah gaishe shi Amina Girba da ke da shirin na taskar labarai wanda zai ni sawo daga mai BRC ta fi makan mita 94.6. Gobe da safe idan Allah kan da misalin ƙarfe 6 ko wasu sababbin labaran cikin harshen Turanci. Ga wata sanarwa, hukumar kula da inganta sauyin yanayi na jihar Bauchi wato Akrisal tana sanar da al'umma musamman mutanen da aikin magudanar ruwa da ya shafi gidajensu, filaye ko gonakinsu da ke unguwar Tambari bangare na farko da kuma bangare na biyu wato unguwar Suleiman Adamu da kuma Yakubu Bauchi sai kuma gwallagan mayaka da su tuntuɓi masu unguwanninsu don tantance sunayensu. Mutanen da waɗannan abin suka shafa za su iya tuntuɓa masu unguwanninsu ne daga

0: shugabanci kan zo a matakai daban-daban. Wasu gada ake, wasu kuwa zabe ake yi, yayin da wasu kuma matsayin rayuwa kan kai mutum ko ilimi. Koma dai ta yaya abin ya zo, abinda ake bukata shine adalci da kuma kwatanta gaskiya, haɗi da kwatarwa mai haƙƙi haƙƙinsa daga hannun ma'andama. Kamar yadda shugabancin ya kasu gida-gida kuma, haka aikin kowanne ma ya sha bamban. Misali, shugaba da aka zaɓe shi a matsayin siyasa, abinda zai iya yi ya bambanta da wanda ya gaji sarautar gargajiya. Sai dai a gefe guda, shi wanda ya gaji shugabancin gargajiya ya fi kasancewa kusa da al'umma. Hasali ma, wannan shine tsarin da Turawan mulkin mallaka suka tadda yayin da suka shigo yankin Arewa. Wannan tsari kuma ya ci gaba da wanzuwa har yanzu, sai 'yan gyare-gyare da ake yi masa. Kamar yadda suke da tarihi mai tsawo kuma, haka shi ya sanya gwamnati har yanzu bata yi watsi da sashin mai dimbin tarihi ba. Idan da za a iya tunawa ma, a kwanakin baya ne gwamnatin jiha ta amince da kirkiro sabbin kasashe masu gundumomi a dukkan sabbin masarautun jiha da kuma tsoffin. Tuni dai waɗanda suka samu nasarar tsintar kansu a sarautar suka fara aiki, inda wasu kuma ke shirin farawa. Daga rukunin da suka fara kuma har da na masarautar Zar, inda a wannan mako aka rada sabbin masu gundumomi guda 25 daga kasashen hakimai 6. Cikin jawabinsa yayin naɗin kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa Alhaji Usman Shehu Usman, wanda ya wakilci gwamnan jiha, ya yi fatar waɗanda suka amshi sarautar ne su yi riko da manufar da aka ɗora su a kai na adalci da kwatanta gaskiya.
1: Saƙon mai girma gwamna mai sauƙi ne. Na daidai ya ce mu isar muku da murnar sa yadda Allah ya sa aka samu zaman lafiya a wannan wuri. Kuma ya ce a taya ku da murna kan wannan naɗi, abinda ya kawo shi shine salama. In babu zaman lafiya, babu ma batun zama balle batun sarauta. Irin zaman lafiya da aka fara samu ba ƙaramin murna ba gwamnati ta yi a haka, kuma dama manufar mai girma gwamna a matsayin wanda ya fito daga gidan sarauta shine zai martaba sarauta. Shi yasa kuka ga abinda ya gagari gwamnonin jihar Bauchi kusan duk a shekaru na ni da nake. A lokaci guda Allah ya kawo gwamna ya rufe idonsa a matsayin mai sarauta, ya ce ya kamata a yi wa kowanne adalci kuma aka tabbatar da wannan masarauta. Kuma fatansa shi ne wannan abu ya zauna har abada, zaman lafiya ya dawo nan har abada. Sannan a matsayinsa na mai girma gwamna, sanata Bala Abdulkadir da ya fito gidan sarauta mai martaba sarauta, ice ya yi wa manyan sarakuna gidaje, ya ba su motoci, ya naɗa hakimai ya yi musu gidaje ya ba su motoci. To bai san in ya tafi mai zai faru ba, yace saboda haka kuma a muku albishir, duka zai muku gidaje insha Allah. Sannan kuma bayan an muku gidaje, wani lokacin hakimi zai nema ku yi sauri ku zo ana buƙatan ku ko a Bauchi, ko ku kawo wani rahoto kuma abin da ke faruwa a wajen ku, ko ku ɗauki magana daga wajen hakimi ko sarki ku yi sauri ku kai wa jama'a, yace duka za a tsaya muku babura insha Allah. Sannan ya an saka muku albashi kamar na kowane ma'aikaci, ba kamar yadda a da ake local government. In ta ga dama in ka ga sa muku ita gutura muku, in bata samu ba yanzu kuma kun shiga tsarin albashi kowane wata kamar kowane mutum.
2: Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jiha Alhaji Usman Shehu Usman, shi kuwa nasa ɓangaren Basaraken Nazar wato Gunzar Markus Kokoyaki, ya gargaɗe su ne da su kaucewa shiga hidimar nuna ɓangaranci, ƙabila ko addini, haɗi da kiyaye dukkanin abin da zai janyo hatsaniya a yankin.
3: Ba mu da fargaba, ba mu da tsoro, domin wannan masarauta na salama. So muna farin ciki da zuwan ku. Ina so farkon godiya shine Ubangijinmu mahaliccinmu, domin shine yana da lokacai ya kawo mu a wani karni wanda mai girma gwamna na Bauchi ya ga ya dace da taimakon Allah ya kikiro waɗannan masarauta domin ba a kunzar ka ba ba zarcin dum kawai aka yi ba amma an yi waɗansu da yawa wanda fa jama'ar Bauchi gaba daya suna farin ciki mu ma muna cikin wannan mun gode masa Allah ya ɗaukaka shi Allah ya bashi abin da yake so ba zan yi kuskure ba idan nace gwamnatinmu yana neman ya koma ya zama senator domin su kikkira mana dokoki da zai taimaki al'umma rayuwa na adalci da gaskiya kamar yadda yana yi a wannan jiha don haka mu taimake shi wato a lokacin yazo babu wani wake wake a cikin zabe yawa na biyu musamman al'ummarmu idan yazo ta wannan babu APC babu APM babu PDP dukkan mu za mu dunkula wa rogo al'ummarmu domin abinda gwamna ya yi mana abu ne wanda mun sani tarihi ya bamu mun dade amma cikin ikon Allah ya sa mun sami wannan ubangiji ya bashi mu saka masa da alheri
0: daga bisani ne kuma sai shugaban karamar hukumar Bagoro Yakubu Lawi Sumi ya yi fatar alheri ga sabbin masu gundumomin inda ya shawarce su da su tsaya kan matsayinsu
3: na farko ya yi creating wannan zarcin domin abinda mun yi shekaru da shekaru muna nema ba mu samu ba gwamnoni sun zo da yawa sun yi amma ba su bamu ba amma gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ya zo ya tabbatar mana da wannan cikin muna mashi matukar godiya don wannan muna mashi godiya da wannan appointment da ya bani ni a matsayin kunzar bayan haka ya kikiro mana hakimai guda shida bai tsaya a wajen ba yanzu haka ya kikiro mana gundumomi guda 20 to muna matukar godiya sosai ubangiji Allah ya saka mashi da alheri Allah kuma ya bashi abinda yake nema nan gaba muna matukar godiya sosai wadanda aka daura yau a matsayin gundumomi ina taya ku murna samun wannan amma fa ina son ga muku ba wai an ba ku wannan abu ne wanda za ku je ku zauna kawai ba akwai aiki aikin shine dole ku dora da mutane wanda suna karkashin ku kuma a yi zaman lafiya da ƴan uwa kullum banda bambancin addini
2: shugaban karamar hukumar Bagoro Yakubu Lawi Sumi daga masarautar Sayawa ta Zar sai kuma Munausa ta Bununu da ita kuma sabuwar masarauta ce da aka samar kuma a wannan Alhamis mai martaba sarkin na Bununu Alhaji Dallami Jibrin Hassan ya jagoranci naɗa sabbin gundumomin wakilinmu Kasim Zango da ya shaida ya haɗa mana wannan rahoton
4: yayin naɗin sarautar da mai martaba sarkin Bununu Alhaji Jibrin Dallami Hassan ya nada masu gundumomin guda 22 cikin jawabinsa mai martaba sarkin Bununu ya bukaci masu gundumomi da su zama masu kawo ci gaba a yankunan nasu da kuma tabbatar da adalci musamman don dinke baraka da inganta rayuwar jama'a
5: kar ku kira wani bangaren addini ne ba tare da kira ne ba ku za ku tattauna da mai abin da shi kasar ku zauna da ku da su za ku ji shawara da ku za ku yi wani sun matsaloli ku saboda haka wanda ya yi kokari ya kiyaye irin wayan abubuwa to ba ya yi wa gwamna ba ne ba ya yi wa martaba ba ne ba ya yi wa hakim ba ne ya yi wa kansa
4: mai martaba sarkin Bununu Alhaji Jibrin Dallami Hassan shi ma kwamishinar ma'aikatar yada labarai ta jihar Bauchi Alhaji Usman Shehu wanda ya samu wakilcin kwamishinar ma'aikatar yada labarai ta jihar Bauchi. Yayin jawabinsa ya bayyana manufar kirkiro wannan masarautu.
6: An sa ku ne domin tabbatar da gwamnati ta zo kusa da mutane, kuma mutane su riƙa sanin meye gwamnati take yi. To wannan kuna da haƙƙi akan ku da yawa a yanzu daga yau din nan.
4: Kwamishinar ma'aikatar yada labarai Alhaji Usman Usman Shehu shi kuwa shugaban karamar hukumar ta Fawa Balewa Sama'ila wakili Ajiyar Lere ya yaba da irin yadda mai martaba sarkin Bununun yake gudanar da mulkin sa.
7: A kullum ka je wajen sa ya maka nasiha game da addini, game da rayuwa, game da kuma hakuri. Kullum aikin ki nan kuma yakan tambaye ka me kake nema na ci gaba, don ya shiga ya saka addu'a ya je da kansa da sauransu. Ni ga naune jiyo ne ba abin nan ba, ba ma abin za mu ce maka, kuma muna tabbatar maka da biyayyar mu a koda yaushe har abada.
4: Shugaban karamar hukumar ta Fawa Balewa Honorable Sama'ila wakili Ajiyar Lere yayin nadin masu gundumomi guda 22 da mai martaba sarkin Bununu ya nada. Karshen rahoton kenan. Kasim Bini Abdullahi Zango, DRC Bauchi.
8: Shirin yau da gobe na DRC Bauchi.
0: Madalla, wajibin kowane bawa ne ya kula da lafiyarsa, don kuwa sakaci da hakan kamar wofantar da ni'imar da Allah ya yi masa ne wanda zai iya kai shi ga halaka, don kuwa tabbas ya haramta addinance jefa kai cikin halaka da gangan. Kenan idan muka yi dubi da wannan, sai mu fahimci cewa halin da wasu ke samun kansu a ciki na rungumar rayuwar da a cikinta akwai cutarwa ya kaucewa koyarwar addini. Mu ɗauki misalin shan taba sigari wanda kusan ya zama jiki ga wasu, duk kuwa da gargaɗin da ke jikin kwalin tabar na illar da take haifarwa. Shin ina matsayin masu mu'amalantar tabar sigarin duk da wannan gargaɗi? Ustaz Haruna ya mana fashin baƙi ta fuskar addini.
9: So tari irin wannan yakan faru ne sanadiyan jahilci. Hausawa sukan ce wani karin magana wai jahilci mugun ciwo, domin in ba jahilci ba, ba abin da zai sa ka ɗauki abin da ka san ba zai amfane ka a rayuwanka na duniya ba, balle kuma a lahiranka a matsayinka na ɗan musulmi kai ko da ɗan kirista kake, akan abin da ka san cewa yau in ka ci gaba da yin shi a ƙarke ma a rayuwanka sai dai ya cutar da kai, ba zai amfanar da kai ba. Ƙaramin misali, ka ɗauki harkan shaye-shaye. Duk wanda yake shan wani abu na maye, na kayan barasa, ya tabbatar ma cewa abu ne wanda yake da cutarwa a jiki. Idan dan musulmi ne shi ko dan kirista ne, ya tabbatar ma kuma addinin shi bai yadda irin waɗannan harkokin ba. Kamar ka dauka addinin musulunci, mu da muke musulmai, Allah ta'ala ya haramta shaye-shaye na kayan maye. Yace ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Zuwa karken aya a farkon shari'ar musulunci, Allah ta'ala saboda yanda larabawa suka saba da kayan maye bai haramta giya kai tsaye ba, sai aka ce kada su kusanci sallah suna masu maye har sai sun san abin da suke faɗi. A ƙarke, duk wani abin da ka san zai zubar da mutuncin shi, wallahi musulunci ya baka kariya a kan shi. Sai Allah ta'ala ya saukar da ayan da yake haramta dukkan wani kayan maye ba wai giya kaɗai ba. Yace innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitani fastanibu. Da Allah ya tashi saukar da hukunci ba ba ya ce karma ka sha bane, kan yisance shi. Yace sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara bayani cewa ba kakka dauka giya ne kawai, sai ce kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin ta'am. Dukkan maye giya ne, duk abin da ke sa maye kuma haram. To kaga kai dan musulmi, ina kai ina kayan maye, kuma wa ka taba ganin a fagen shaye-shaye na kayan maye ya zama wani sufafawa a idan duniya? Kaga ashe babu wani alfanu a matsayin mu na ƴaƴan musulmi. In ka dauka wanda yake ba ma musulmin ba, ka sha abin da ka fi da hankalinka, kana rayuwa tsakanin duniyar mutane da dabbobi, haka ake kallon dumi irin wannan sabgar. An dauke ka kamar wani mahaukaci mahaukaci wawa wawa, wannan ka da yake na uku da bai kamata ya raina ka ba sai ya raina ka. Gwamnati tana bakin kokarin ta, ne zan ba da shaida akan haka. Kasantuwan a masallacin sun zo sun same ni wata rana a matsayina na wanda yake na ibin liman na daya, kan cewa suna so za su yi program akan abin da ya shafi wayar da kan al'umma saboda illan shaye-shaye.
2: Ustaz Haruna, to sai dai a cewar wani mashayin tabar sigari Abubakar Baban Jirga, ya ce yanayi ne ya jefa cikin wannan hali, ko da dai yana kokarin ganin ya daina, amma abin na bukatar kalaman tausasawa ba tsangwama ba.
10: Yawo ja wannan aje nan aje nan aje nan dai ana cuɗanya da abokanai wanda halayensu ba masu kyau bane. Ta nan wata rana wani zai ce maka wani gashi suwo min abu kaza kamar sigari, wani suwo min taba ko kuma ga sautu ba sha kake ba, amma ake ka je ka suwo. Idan ka suwo ka murza ko da ba a baka ba ka ce a baka ka sha, in an ɗauka an baka cutar da kanka za ka yi, ka ce a san ma a baka amma a hana ka kuɗin abinci. Na ɗaya ba zagi, na biyu ba bauri, sai dai tarin cuta da za ka shawo kanka ta kanta hayaƙin in ka ɗauko shi ka duba filtar sigari in ka ja ta lokacin da ka gama fara ci. Amma in ka janye sigarin za ka ta koma har wani kamar zuma zuma take, ina kuma da ta je ta tadda naman da ke cikinka. Gaskiya shi shi babban illa ce a tare da ni. Na fara sai da kayan miya a sai da kayan miya yar kasuwa an dan fara shashai abokanin nasu kadan fara nuna mun ba iyaye da ke ni hakan dai na ci da abokanan da muke tare da su sai mun je. Daga nan ina zuwa akan in samu sigari in sha, kuma na je na siya na sha din ba ni kadai bane, ka bifin ya jabi ba zuwa uku na yadda ita na tafi in dawo gida. Ina dawowa gida na zo kusa da mamu ya ce Allah ya shige ka har yanzu dai abin kuke sha, amma ka dube ku dubban wannan babban illa ce da cuɗanya da abokanai da ake yi. Kai baka sha ni bana sha, kana sha ni bana sha, amma kana ja na inda ake sha ko mu je a su. Wata rana fa duk da baka sha in dai ka ci kudin to wata rana sai ka sha. Gaskiya a lokacin da na fara shaye-shaye a gida aka fara ganewa, ba a waje ma aka fara gane ina shaye-shaye ba, a gida aka fara gane. An ci manta ba, na tafi jari bola, a jari bola sai na tsinci kwaskwaro na shulishin. Lasar shulishin na rinka yi ma a baki, haka ina siɗiwa kamar bota ina sha. Idan in ji ya ake ji sai in ji ni a Dubai, ji ni a Madina, ji ni Ghana, Kwatano, in ji gaba ɗaya an maida ni express kamar president, amma ba president bane, duk sauran shulishin ne. Ai shulishin ba ƙasar da ba za ta kai ka ba, duk duniya wallahi ba ƙasar da ba ta kai ka ba. Ita kuma madarar su kudai fitina take sawa abin da ake zubawa gawa. Yanzu ka suwo nama ka ajiye, ka ɗauko madara ka zuba mata, ka zuba wannan nama don Allah ka bashi ɗan mintuna ka ga yanda zai kuma. Ina kuma da ya shiga cikin cikinka mu duk ɗan shaye-shaye kake kallon sa wallahi ba mutsiya ci ba, a rantse da Allah shaye-shaye na mai kuɗi ne. A rana for example za ka ga matasa mafi akasari za su iya fidda naira 20,000 a shaye-shaye, amma wani a gidansu za a roƙe shi naira 100 sai ce babu, kai tsaye zai ce shi bai da kuɗin. Kuma daga an fita ɗin kayan shaye ɗin za a je a su a sha, sai mu ce muna neman albarka. A'a ba zai yiwu ba, na al'ummar da suka gano ina shaye-shaye duk wanda zai kira ne mun faɗa a lokacin haushinsa nake ji. Kuma ba nan da ne da na sani da Allah wadai da shaye-shaye sai randa ina taimaman mu wanki a durkushe sai ga ƙwaya ta gangaro sama da guda 20. Kaga ta tabbata ina sha, duk abin da zan faɗa mata ba za ta yadda ba tunda ga zahiri ta gani. Amma idan da san samu a lokacin da ta ce a daina sai a bari ɗin, amma ta yi kamun da kuma a lokacin barin ba zai yiwu ba kai tsaye. In kuma kana so ka bari, na ɗaya sai ka kiyaye gurin da ake siyarwa, sai ka kiyaye gurin da ake sha, sai ka canja abokanai wanda kuke mu'amala da su a cikin kaso 10 cire kaso 8 ka daina mu'amala da su. Wannan biyun su ma a hankali saboda yau da gobe su ma karin jayo su ki dawo ra'ayinka, kana sai a ci babban nasara. Amma shaye-shaye kake kallon cuta fa kake sha kanka.
0: Da a ce iyaye sun yi abin da ya kamata na kula da tarbiyyar da Allah ya daura musu, wataƙila da wannan matashi ba zai tsinci kanshi a ta'amuli da sigarin ba. Shi kuma yaro ba wai tsawa ko daga murya ne ke nutsar da shi ba, amma yana buƙatar abin da zai ɗauke masa hankali tare da sanya shi nishaɗi. Don dai ko a makaranta ma ba karatun zalla ake yi ba, amma ana haɗawa da wasannin motsa jiki waɗanda su ma wasu ginshiƙai ne na ƙara kuzarin jikin ɗan Adam. In kuwa haka ne, kenan matakin da hukumomi ke ɗauka na sanya gasar wasanni tsakanin makarantu ya zo kan gaba kenan. Da wannan kuma sai mu je ga wasannin gasar da ma'aikatar harkokin mata ta shirya tsakanin makarantun sakandare wanda ke gudana a yanzu haka cikin ganawarsa da wakilanmu. Yayin da suka ziyarci wajen daraktan wasanni a ma'aikatar ilimi ta jiha Bala Mai Jama'a Umar wanda ya wakilci kwamishinan ma'aikatar ya yi ƙarin haske kan wannan ƙoƙari na ma'aikatar matan.
11: Alhamdulillah wannan mun kalli su da iska mai kyau shi ya sa ba muka amsa gayyatar su. Wannan gaggawan kokari ne mai ta ma'aikatan mata da yara suka shirya kuma gewan ilimi da ma ilimi bari tafiya sai lallai tare da wasanni kila da duk lokacin da dalibi ko daliba suka zo suka dan motsa jiki ta wasanni don kwallon ya kan zama very fresh ta zama fresh ba wani abu ne saurin koyarwa ya kan zama da sauki yaro ya sami inda ake koyar masa ya karba sannan da gefen lafiya da ta samu yaron da yake wasanni yana da cikakken lafiya a jikinsa ba kamar wanda baya motsa jikinsa baya wasanni ba saboda haka ma'aikatan ilimi take ƙara himma da kwazo wurin ganin cewa makarantunmu da ƴaƴanmu suna kokarin yin wasanni a makaranci da kuma jiya baki ɗaya da kuma masu baki suka sa baki ɗaya.
12: Wasanni a makarantu ana shaida su sosai a tsakanin ƙananan yara sai ga shi kuma abubuwa a yana ta dishashewa a jihar Bauchi me ya kawo haka?
11: To na yadda da abin da ka faɗa a baya wannan a baya ne amma idan aka lura da wannan gwamnatin mai girma ƙauren dalar Usmaniya yana da abu ya canza ba ga hukumar wasanni ta jiya hukumar ilimi ta jihar Bauchi da su sujan da sauransu don ka duba nasarori da aka samu a 'yan shekarun nan ta fannin wasannin yara za ka an samu ci gaba wancan magana da kai na yadda muka amma a can baya shekarun baya can da suka wuce don zan iya baka misali a jihar Bauchi ta zakunci wasannin NADC NADC na makaranci na ɗalibai sannan kwanan nan kowa maka ma'aikatan ilimi ai wasu makarantunmu sun wakilci jiya ba ma a nan arewa ba kadai har a Lagos misali a Lagos sun tsunan mu na bayan volleyball daga gannan technical college Bauchi sun yi rawan gani suka yi na daya mata kwanan nan GGC Bauchi suka tafi Lagos ta wakilci Savannah Conference da kuma jiya sun yi rawan gani suka samu fair play trophy saboda haka idan kana ganin abin da yake faruwa a jiya ta wurin wasanni a makarantu ai an samu ci gaba gaskiya ba abin da ya kamata al'ummar Bauchi su yi da ya wuce addu'a ga shi mai girma gwamna ƙauren dalar Usmaniya His Excellency Bala Abdulkadir haka kwamishinoni education kwamishina na women affairs kwamishina na youth and sports chairman na sudef wallahi ban da addu'a ba abin da ya dace a yi musu.
2: Bala mai jama'a Umar haka nan shi ma a nasa ɓangaren Bello Aminu darakta mai rikon buƙani ɓangaren tsare-tsare na ma'aikatar matasa da wasanni ya bayyana yadda wasanni ke tasiri ga rayuwar ɗan adam.
13: Gani ya kurishi da ga yaran nan duka sai dai a share competition tsakanin ministry of education da ministry of youth and sport saboda education din yana zaune da su a makaranta amma kuma sport din shi ke tallafawa wajen dogewarsu wajen sa musu sha'awa da zimman zuwa makaranta idan wannan abu da ake yi zai ci gaba kai da ni da sauran mutane su sani da langa da carafce da kwallo da waye shi ya zaunar da mu a makaranta har muke sha'awa mu dinga zuwa makarantar mu dinga yi duk wanda ka sa zuciyar yara a makaranta ko ba ka hausa ko wasanni ba to wallahi na ga maka na samu matsala to amma yau kai wannan gani ga gani ya kurji wannan abin da kake gani duka madadin wasanni ne da ya tara mu a nan kowane yaro duk ranar da ake share duk abin da ake share duk kishin wanda suka yi wannan wasannin shi ajiye su a nan in za su yi daga nan har dare ba a ce musu gashi ba za su iya durewa su tore su yi wannan kuma ina gaya ma godan kake su makaranta za ka zaɓe su kuma ƙarshen shekara ce kowane yaro sai ya samu 75% na zuwa makaranta na kare yana karatu kafin a sa shi a cikin wasannin wallahi za su so.
0: Bello Aminu shi kuwa wakilin hukumar ilimin bai ɗaya Ismail Aliyu wanda shi ne mataimakin daraktan ɓangaren wasanni ya ce wannan wani mataki ne da zai ƙara ƙarsashi a tsakanin ɗaliban don dama cewa ake yi taɓa kiɗi taɓa karatu
14: lallai wannan abun burgewa ne kuma na yaba gaskiya matuƙa musamman ganin yadda na ga sauran ɗalibai wanda ba su samu kansu cikin wasan ba suka zagaya suka yi da'ira hakan ya sa musu farin ciki da annashuwa da jin daɗi nan gaba wallahi zai daɗa boostin moral ɗinsu su ma su ji sun yi participating a irin wannan al'amari domin shi ishu na sport wani abu ne wanda yake daɗa bunƙasa ƙwaƙwalwa yake daɗa ƙara ma yaro confidence a duk al'amarin da zai yi kuma yana exposing yaro to the world of sport wanda shi ba lalle ta komi ta hanyar gwamnati zaka ci abin shi ba, kamar wani sana'a ne mai zaman kansa. In gwamnati ta samu alhamdulillah dama daga nan ake identifying talent one tun daga school sport ake iya samu, to lalle wannan abin farin ciki ne, kuma na roƙon Allah ya dinga sa wannan abin ya ci gaba, kuma cooperation ya zama more wider than this one nan gaba. Ya fi wannan domin mutanen mu na ƙauyuka ɗalibai su ma a rinka gayyato shi da na koda local government su rinka competing da counterpart din su na nan jiha nan ƙaramar hukumar Bauchi, domin su ma su a yi da su a zama all are included a ciki, kuma kowa zan ba su participation.
12: So ɓangaren ku na shuge ma'aikatar ilimi bai ɗaya, ta ya kuma za ku ɗore wajen inganta harkokin wannan?
14: Wato da fari a kan wannan tambaya da kai, sai dai mu yi godiya wa Allah, gode wa gwamnatin jihar Bauchi wadda tana ƙoƙari matuƙa wajen sa ita counterpart ɗinta wanda muke da shi a da UBank nan Bauchi ne take na zama kusan na farko wajen assessing kuɗinta daga UBank. Dan ba ma wasa, yana kyautata ta na wannan 2026 ɗin ma ya zama ready, mu ake jira muna competition 2025 ɗin nan ya wuce. Bauchi ta je Mustin National Basic Education Schools Code na ƙasa gaba ɗaya, wanda ita kuma Bauchi ita ta kasance mai highest medal gaba ɗaya a Nigeria, na yadda ta biyo bayan ta ita ce Delta, wadda kuma next 2026 project ɗinmu za mu yi a Delta, Bauchi za ta samu participation.
2: Wakilin kwamishinan ma'aikatar matasa da wasanni Ismail Aminu yayin gasar wasanni da ma'aikatar hukumar mata ta shirya a tsakanin ɗaliban makarantun jiha, kuma da haka shirin namu a yau zai tsaya. A madadin abokan aiki sai Kamaluddin Nuhu Ilela da ke kula da shirin, Umar Nasir Madaci da
15: Zahawu Adam Umar ke cewa ma'assalam.
16: Alhamdulillah, shirinmu na yau da gobe shi ne zo ne sauraro daga nan gidan Radio BRC FM Bauchi. Idan kasance tare da mu gobe Asabar da misalin karfe 7:30 na safe, za mu kawo maki wani shirya kan mita 94.6 BRC FM Bauchi ke sauraro da misalin karfe 9 da akwai shirinmu na Maji Magani. Shirin Maji Magani zai kai mu zuwa karfe 9:30 yayin da za mu kawo shirin nan na kunnen kanawa. Mali ya samu shirinmu na ciwon ya mace shi ma na nan tafiya da misalin karfe 10 saura kwata. Daga majalisar Alkur'ani mai girma tare da Malam Tijani gurin Tunde zo ne da misalin karfe 10 daidai. Mutum da al'adarsa shi ma na nan tafiya da misalin karfe 10:30. Sai kawo mu zuwa karfe 10:11 yayin da za mu kawo filin zaben mukwanan lafiya. Zaben mukwan lafiya zai kai mu zuwa karfe 10:12 saura minti 5 yayin da za mu kawo addu'a rufe tasha wannan rana. Za mu rufe tashar mu wata shirye-shirye ne da misalin karfe 10:12 na daren yau. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin dorin shirye-shirye da suka rage mana. Da fatan mai sauraro za ka kasance tare da BRC FM Bauchi domin jin shirye-shiryen namu. Ƙungiyar Rashin Minti da ƙungiyar New RTW Rashin Jihar Waje wato Rashin Minti suna sanar da al'umma cewa sakamakon gwamnatin jihar Bauchi ta daga su daga inda suke tsohon tashar DAS da ke kusa ne sai su je tsohuwar tashar DAS domin shiga mota zuwa inda za su je. Sanarwa daga Umar Muhammad Inwa da kuma Yadima Abdullahi shugabannin ƙungiyoyin guda biyu. Da fatan Allah ya samu dace. Karfe 9 a halin yanzu lokaci ne za mu kawo muku shirinmu na Maji Magani.

ne ce a gaya mun da yi waɗanda sarokin ci ne ya kiri ne waɗanda sarokin ci yi abinda yake faruwa a same ni shi kenan akwai waje na malam bawa bukatuwa kaka na ce ma uban shi da sunish akwai na former chairman nigar audu musamman ta dignitary su suke wajen ko akwai wajen gwasa wajen sosu sosu su cicciro kowa shi ne da rake daga lokacin da mai kake magana da shi a kira shi rero zauna a gefe ba da ke tambaya an gama wannan director ya ce mazan sai dai ya kamata a je a sa filoli a wajen nan shi director da kansa ke still ara in ya gaya abin da shi wannan yake a gaba shi ba ma yana zuwa ya je ka sa filas shi kenan mu kuma da mazan da ke mai aikin coordination da national service na ta dabai

0: sebagai pembesar asam di pancuas, tebusi, kita ada sila mana yang mana ada berapa tempat di sila sila ni sih kita ada sila semua kan yang kita sila nasional itu. Dan itu kau kusa tilas, kusa bau, kuda, kusa yashi, dan susunan tiga gawat hari. Kamu tahu ni dalam sisi sih sila dia sah sih. Memang ada yang kita kena tulang masa ke benar. Nah, azare. Suka di tempat kita dan koma. So, GPU ada dan kita ada suka busu, suka di kali. So, in the process, anna dubu wajan bila asa pila, sinyi nawi, amini, muta bagati isi, wabudu. Nah, man decision, man. Shima ko suka di muta ni kemah about 6, number suku di. So, kisi, mesa waku kaza kaza ba, kaza kaza kaza ba, ayman wajan wa, nini wa, sekatan sala di bang mana, kudaya nama sisi musuh kuwa, yasa suka kuma chicken beri. So, next time, the nasa dawa, sisi dawa di muta ni. Kanan yang ada mata dan mata dia ada tingkai memberi memberi apa tu? Jadi ambil terus na ihu na haya haya yang susun na cewa buka suku yang susun na cewa musim ini ni labari aja dan itu dah awak nampak. Jadi from semua dia kecil orang usuri tapi ada sama sama kecil dia ulam dia mata yang tebak tebak tebak tebak dia suka sih kan saja abang dia fadil sih nanti. Jangan suka sih sekian sekian macam abang dah kecil sih mana sih ada sih nampak dia suka tebak tebak macam tu kita kita kecil pelas semua sunci sudah uci sekolah kita kita kita. Jangan suka kuasa sih lihat dia fadil suka sih ada abang dia fadil macam tu kan kita bukua kan pelihi ku kan pelihi.
1: To haki a matsayin ka na shugaban al'umma a wannan yanki bayan wannan al'amari da ya faru tunda su a nasu bangaren sai shigar da koki ta nan dan majalisa kuma har ya tafi majalisa ya shigar na cewar ana kokarin kwace musu waje to galin cewa wannan waje kuma mallake shi ne ta hanyar da ya dace kuma kuna da takardu kamar yanda ka faɗa al'ummanci kuma ita hukuma ta nemi dama tun farko ta san masu kilaye a waje kafin ta yi amfani da raguwar da ya rigina ta wani mataki kuka dauka na galin cewa kun sanar da gwamnati ke yi
0: Budu budaya faru pada time dosa kedai macam abin dia faru cang after like hours macam abu buas anfala push anak lagi lagi anak wanita ni hati mizah je kau cuma nak je kau je demi si numa tapi amak nak demi si muka nak demi kucing sebab nak gua rasa lebih berkansa macam masa nak macam has been in the distance since bawang dia kula ambil sembika kekecil bayarwa kaya kekecil bayarwa kaya tuju kekecil abu nak kita mak macam si yang susah ada demi abu dosa kepada si mereka wanda ya goye gada yace a zo kai a tsoro masa waje mutane da suke wajen da korkuwa ba yace duk wanda suke cikin kuma waje su cigaba da cikin alfa ba korkuwa ba amma dai ku san cewa nan wajen akwai mishi to avoid nan da shekara 10 shekara 20 15 wani yazo yace yana zuwa da ubansa gona uban ya zo ya rasu yace nan wajen gadan ubansa ne saboda suna zuwa kuma dalili kenan amma babu wanda aka kula duk wanda yake gona a wajen ya cigaba mun yi baki baki da baki da baki wanda kane da yawa sosai ba wani kora a nan wajen hakimi ba zai tsaya ba bane shi mai gona ba zai tsaya gona tsira kai ba plan yake da shi zai wani gini a wajen ba dama kuna cin alfarma ba wanda yake tambayan ku ko green ko wanda Allah babu wanda yake tambaya kai ran su duke yana karba ba musani amma yana so ko ya ce wajen sa ne kai da riri saboda har gaba wani ya zo ya ce kawai ka ji ba zo ulire kuma ana cewa za a ku mutane za a hana su cin abinci za a yi wani ne dubo nan babu shi sai na rubutu rubutu a local government da man da kai da rashin kira da rake yace ya kaza hada ya wani ne shi waye bashi yace ba da waje ke to ne dai ba sani ba wani ne da mai ke kula da waje yace ina jin gobe sai ba ta bayo an tambaye shi ko ana wannan ba na rubutu a local government na rubutu a fada GPO ma na rubutu da bashi tun da lokaci da abin da yake faruwa wayannan da suka instate wannan about 6 of them to my business as soon as suke ga su wannan su suke so su ta da fada to da bai tan kowa da tsakanin su ne suke kuma daga baya mun gano rubin din cewa kamar sa su akai all in the name kawai a dan ta da haya haya a yi video a dinga fitowa ana sa captions ana sa abubuwa da yawa kawai abinda haka dama a cikin zaka je report din da shi dan majalisa ya faɗa yace hakimi ma yana wajen ni ban je wajen ba balle har ayi haya haya da su wannan eh da nini ka ga saboda Allah ya kiyaye wani abin da ya faru a can kasar ka rozo kare faru a nan wajen hakimi ma yaje gaba dan intervention ba na ya kamata ya kira hakimi ya ji daga wajen sa yadda kai ka kira ne yanzu kace da bayan kokari na maka ko gaskiya na maka at least da kaji sai dina yanzu nan issue da ni da yasa ni ban daga hankali ba saboda gwamnati tana cikin wannan al'amari kuma shi ne su ce babu abin da muke da ka ban je wajen wannan on nace kawai na bude da nayi wannan ni organe ni ne hakimi waje namu ne ko kaza kaza ba sau daya ban taba zuwa wajen nan on my own ni ba duk lokacin da muka je mun je mutanen da farko ne kuma in suka dawo suna ga musu report abin da ya faru shi yasa ne amma bullet by the time suka wannan na san the truth will come out eventually saboda su local government su ne suke da kowa suke da komai in na je wajen na ce na wani ma su local government za su zo su ce ba haka bane na su ne amma saboda abu ya dadi saboda dama akwai manufa na yin abun shine kaga wannan abun ba sauri-sauri shi ne daga har an dauka so abin da yake sa da unfortunate amma yadda ka fada din ne gwamnati sun sani na kai musu takarda an gani an samu hannu an karbi takarda as we speak yanzu haka su ma suna nan su hada nas committee din ajin akan gobe za su je su ga chance je su samu ran su fi tambaye shi da ba da waje waye ba shi duk ya ba da waje das azin na gwamnati ma gwamnati ne ta baka iko saboda in gwamnati ta baka wajen dole akwai takarda an sayarwa kai ma wata biyu ma dai gaskiya za ta fito yadda aka yi ya da wannan kariya eventually ita ma gaskiya za ta fito saboda su gwamnati su ne ba wani da naje da kaina su suka ce ko wanda dan yana wajen su da kansu ma suka kai nan ba wai ni ne naje na ci musu su sa ba to yadda naje labari dai akan gugu ma za su je su samu duk wani kuɗi ma daga shi da kuɗi
1: hakimin kasar Bukacuwa Alhaji Muhammadu Kabiru Adamu Bukacuwa ke karin haske kai wata takaddama da ke neman kunyo kai a yankin masarautarsa da har magana ta je majalisar dokokin jiha to yanzu kuma bari shirin namu ya koma dandalin siyasar jiha kamar yadda hukumar zabe ta ayyana na shirye-shiryenta na gudanar da zabukan ƙananan hukumomi na jiha a ranar 17 ga watan Agusta wakilan DRC na ci gaba da tuntuɓar jam'iyyun siyasa da suke da ofis a nan jihar Bauchi don ji irin nasu tanade-tanade na tunkarar zabukan na ƙananan hukumomi wanda wakilan namu suka samu zantawa da shi na baya-bayan nan shine shugaban jam'iyyar NNPP Rashid Ja Alhaji Abdulkarim Salisu Maturi inda cikin zantawarsa da wannan fili ya fara ne da bayyana mana irin nasu shirin na tunkarar ranar 17 ga watan Agusta da ma wasu muhimman batutuwa da suka shafi jam'iyyar ta NNPP
2: tabbas an aiko mana ma musamman tsanin state election commission sun turo mana wasiƙa na gayyata cewa za mu zo mu zauna mu tattauna tare su saboda a yi tsare-tsaren yadda za a yi na wannan takara da za a yi na chairman da ƙananan hukumomi da kuma kansiloli ka san mu a kodayake muna bayanin cewa muna so mu a ga cewar an kawo ni Najeriya. Ni Najeriya ɗin nan kuma abinda mafi yawancin mutane suka fahimta shi ne rashin bin tsari da ƙa'idoji shi ya sa har kowa yake ta kukan cewa akwai matsaloli. To mu a dalilin wannan muke iya ƙoƙarin mu zama fara tukuna da internet party democracy ya zama da ma'ana demokraɗiyyar cikin gida kenan. Duk abin da za a yi taro na jama'a da suka haɗu suka yi party yana da kyau duk abin da za a yi ya zama da kowa ya ba da gudunmawarsa. Abin da yake faruwa bayan mun karɓi wannan wasiƙa ina tsammanin ranar 17 ga wata shine za a yi wannan zama domin haka ni yau dai na kirawo esko ɗina na jihar Bauchi gaba ɗaya da kuma ainihin yunan jami'o'i na Bauchi South Bauchi North da Bauchi Central za mu zo mu zauna ajenda mu shine ne discussing wannan wasiƙa da ainihin suka turo mana ji opinion ɗinsu da ji irin shirye-shiryensu a can wurarensu to idan muka tattauna abubuwan da muka fitar da shi matsaya to shi ne zai nuna ta alamun cewa ko za mu yi wannan takara ko ba za mu yi ba to amma dai yin magana shi ne kamar a shirye muke ko yanzu aka ce za a yi takara muna jin cewa mun yi shiri an yi a rari da za mu iya tunkarar kowane irin election ne to amma abu ne wanda an daɗe ba a zo kan irin wannan abu ne kuma kwanan da muka fito daga wasu zai iya saka nan da a can national da ban da mun warware wannan saboda ka duk wannan tsare-tsare sai mun yi shi kuma muka tuntuɓi ainihin mutane ne tun daga ƙasa ra'ayin mutane a ko da yake mu shine abin da muke son to ga mun gabatar saboda ga idan al'umma ta hannun waɗannan wakilai da suke da suka ce mana eh sun yadda mu wannan takara kuma sun shirya cike da sai mu sashi a tsare sai mu shiga kuma suka faɗi sabanin haka wa ɗaya ba dai inda hali ya kama insha Allah ka hannun wannan za a yi zaben nan na tsammanin za mu sake zama da ku mu ga muku ainihin cikakken position din mu akan wannan al'amari
3: a kwanakin baya an ta samu cece-cece wajen canja rukun jam'iyyar da kuma magana na cewa alama hukumar zabe ta kasa ba za ta yi sai da bakon lokaci ba a dama da kuma daɗe ba wani kalamai za ka faɗa wa waɗanda suke kuma shi da irin hukumar da suke cikin ana cewar jam'iyyar kundin jam'iyyar ce wadda cikin kiya wadda kowa ya shi kan shi ke wuce zabe a jam'iyyar ba za a yi kwace ba a baƙin shari'a ba
2: to ainihin wanda suke bibiyar al'amuran wannan jam'iyyar ta mutu ta NPP ta san cewa daga 2023 daga 2019 ba da musamman akwai lokacin da sanata Rabiu Musa Kwankwaso yake neman takara na shugaban kasa ya zaga duk wuraren da zai je ya nemi alfarmar artist babu wanda suka yi masa wasu suna da hujjoji wasu kuma kawai saboda dai rashin daidaito na aƙida ba su ba shi ba amma yanzu ga wakilansa ta hannun guba galadima da wasu daga cikin jagororin tafiyarsu na konkosiya suka je suka samu ainihin shugabanmu jami'ai na kano wato founder ɗin mu kenan kuma shine chairman na BOT Dr. Boniface Adebuna har gidan suka je suka same shi suka roƙi alfarma da duk dai abubuwan da suka yi alƙawura yadda ya bashi wannan sunar ɗin takara bayan ya bashi wannan sunar ɗin takara har ya ƙara masa da wasu gudunmawa na kuɗi don saboda duk da dai shi ya san ɗan takarar mulki ba kasa ne zai yi kashe kuɗinsa wajen abu nan amma wannan kuɗin da ya bashi don ya rage taimakawa ne wajen tallata jam'iyya kuma don a daɗa ƙarfafa masa gwiwa sai aka bashi kujerar chairman da wasu sauran manyan manyan na ESCO da suka zo suka shiga suka fara tafiya aka zo aka yi zaɓen 2023 da Allah bai ba mu nasara ba ba a ci zaɓe ba da aka dawo ana cikin tafiya kawai ba mu an kara ba sai muka ga ya fara ƙulle-ƙulle da shirye-shirye wanda za su ba ƙwace fatin daga hannunmu gaba ɗaya suka je suka samu sakatare da ba yana ɓangarenmu ne amma suka san ba mu san ya aka yi dai aka jawo hankalin sa yadda ya dawo ɓangarensu shi kuma aina duk lokacin da ciyaman da sakatare suka yi sani wasiƙa suka tura musu ya baki wani da suke so su gani kenan suka samu wannan damar da ciyaman ɗinsu a lokacin Professor Ajuji da shi sakataren namu wanda ya bi train ɗinmu suka yi jerin suka rubuta wa ainihin cewa a canza logo har wasu ɓangare na constitution ɗinmu sai da suka canza duk kuma ainihin ba su da wani zaɓi illa su karɓa suka karɓi wannan shi ya sa ka ga aka canza logo mai kuma wannan mai jan hulan da wani littafin ganin cewa yana neman ne waɗanda suka wahala suka gina wannan fati tun daga farko har zuwa wani lokaci wahala sai zama a banza ya karɓi fati ya canza ya kore su yana rubuta duk ya kore su har da shi ciyarwa da biyu wata ɗin ya ce ya kura saboda haka muka gaura muka je kotu aka kai evidence kuma da ba ka san shi kotu masu adalci ne evidence suke nema kuma muka yi presenting overwhelming evidence wanda babu wanda za a yi kotu guda biyar daban-daban da matsayi da aka yi kowanne kuɗi daga ciki sun ba da verdict ɗin cewa wannan kwankwasiya dama to MOU ne memorandum of understanding aka yi tsakanin kwankwasiya movement da NNPP ba wai da Rabi'u Musa ko Musa Asafasin ba to hujjoji suka gabata gaba ɗaya wanda ya zama da dole sai an yi dissolve wannan agreement ɗin saboda haka kwankwasiya movement are no more part of the NNPP kotu ta sallame su to saboda kasancewar su ba mu san dai ya aka yi ba kasancewar yadda al'amura suke gudana wata gaskiya muka shiga hidimar kulle-kulle tare da su yi mai to shi dai da muka je muna kokarin mu karɓi abin da mu shigo shi zuwa sa batawa amma dai ke Allah ba a zalimin ba wasa bane eventually duk da ya dauke mu tsawon lokaci kuma ya mun kashe kuɗi da sayar da sai wajen ɗaukar lauyoyin da sauransu Allah ya ansa addu'ar mu kotu ta ba da verdict har aka ba da ma'oda wa mandam

0: list na NWC duk dai wannan abubuwan da ka sani wanda ake bukata ya yi nuna cewa waɗannan ku ne, to namu ne a ciki. Abin da ya rike kawai logo ne, kuma wannan logo ɗin ba ina sa ran Allah da kafin Monday za a ce za a mayar da logo ainihin mai kwando da kayan wani wanda kowa shi kun kano yanzu haka ainihin har ta ba mu ba code wanda shi ake amfani da shi wajen uploading ɗin sunayen ƴan takara, kuma ta ba mu duka affidavit form da from EC man duk dai form ɗin da ake ciccikewa wanda za a kai wa INEC an riga an ba mu, kuma ɗan takarkar mu duk sun ciki gaba ɗaya komai intact mun ma mayar wa INEC by next week insha Allah za su yi uploading.
1: Cewa ka yi bayanin cewa daga nan zuwa kwana uku ko kwana biyu za ku mai da logon jam'iyyar da aka san jam'iyyar da shi, wato kwando da kayan mamaye duk logon da aka san jam'iyyar da shi a baya ya biyo bayan nasarar ku kai ofis kenan.
0: Eh to alhamdulillah haka din ne, dama ai yana ɗaya daga cikin ma'anar prayer da muka yi a cikin shari'ar mu cewa a cire wannan logo a mayar da logo da ainihin wanda mutane suka san mu da shi kwando da kayan mamaye, sannan a cire link ɗin NW

0: Honorable Murtala Ibrahim dan Malikin Oto, wakilin dan takarar gwamna a jam'iyyar APC. Bayan ya kammala sauraronsu ne, sabon shugaban jam'iyyar a matakin karamar hukumar ta Bauchi, Honorable Nuru Abdulwahab Zungur, ya miƙe inda ya jawabin godiya da ba su tabbacin cin kitse auta a ƙarƙashin shugabancinsa na jam'iyyar ta APC.
1: Daidai wannan lokaci na matuƙar nuna farin ciki na bara musaltuwa ga wannan karama wata haka ne. Domin babu wani kalma da zan yi don nuna farin ciki na kan wannan. Lokacin da suka gabatar mun cewa za a yi wannan abu ciki ta cikin fargabawa ne. Domin ina son nauyin wannan abu da yadda girman sa yake. Na matuƙar godiya. Ina ɗaya bas da mai girma gwamna muke ba shi labarin cewa ga wannan abin da za a yi. Yamman Allah da za mu je kuma kuma cutar shi dan Malikin Oto a kan ya mutunce shi. Da Allah ya sa yana nan ga shi zai zo da kansa. To, a rage cewa da suka bi kira mu yake ceto. Shi ma ɗan gidan ɗan Maryam ne kuma an manta ne. Suka ce masa ba a manta ba. Kuma da wannan abu muna tabbatar ma su wakilan gwamnan jihar Bauchi cewa kamar yadda gwamna yake ce saboda anya ce shi zai je bacci lafiya kanau na tabbatarwa da cewa wannan abu ya gamsar da ni cewa ɗaukan makama sarkin baki za a ɗinke ta a dubbe su ga wannan abu da ka domin mun yi ƙuri'a dama na makama sarkin baki yana fita ne a Nasarawa da anguwar Liman da kofi da fada wannan al'umma da suke wannan waje dukkan surushin ya haɗa wannan waje kuma abin da ya sa na cikin waɗannan kadidat na gwamna da ikon Allah a gwamnatin jihar Bauchi da siyasar jam'iyyar APC da Muhammad Abdullahi Abubakar ba shi da mutanen da suka wuce waɗannan da haka ina tabbatar muku duk buƙatu da ake nema na taimako da jin daɗi da sana'o'i da karatu za a same su a ƙarƙashin waɗannan bayin Allah domin na tabbatar muku buƙatun da muke da shi bai ɗauku ne za su wuce su ba tare da sun take su ba shi yasa na kawo su domin su ga wannan al'umma da wannan gida da wannan anguwa da wannan gari domin su taimaka mana lokacin da aka

0: Ai yin ce kai baka da hakuri magani da abata da shi ne kai kana gani ana abun ka danna zuciyanka ka tana lahirarka kafin maka duniya wannan shi ne sunyewa saboda daga cikin tarihi na hakuri shi ne yin hakuri wajen da'a ma Allah yin hakuri wajen kamewa ga barin sabon Allah hakuri akan jarrabawa da rayuwa cikin zuwa shi bai ji Allah da yi magana sallah ba ya ce wa inna hala kabiratun illa ala al-khashi wasta'inu bi sabri wa salah wa inna la kabiratun kabiratun bi ma'ana sakinatun shaqatun illa ala al-khashi shi yasa idan mutum ba jarumi bane ba zai iya fita sallar asuba ne ba zai iya fita ba annabi ya ce tana daga cikin sallar da suka fi nauyi akan munafiki isha'i da asuba saboda haka haƙuri wajen da'a ma Allah haƙuri kan saɓa ma Allah duk abin da kaga ake yi nan ka tuna malam duk abin da kai lissafi idan ka mutu zai baka matsala a kabari ka yi watsi da abu idan ka san wannan abun zai ja maka matsala a ranar tsayuwa a gaban Allah ka fi ƙarfin zuciyar ka yi watsi da abu wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmi al-umur yace hakan yana daga cikin al'amurra manya manya waɗanda suke da daraja a wajen Allah ka bai da sallah ka yi umarni da alkhairi ka yi hani daga mummunan aiki ka yi haƙuri akan abin da zai same ka yace inna zalika min azmi al-umur al'amurra ne waɗanda suke manya manya wajibai ne waɗanda suke da nauyi Allah ya ce ka yi ƙoƙari ka yi jarraba ka yi ƙoƙari ka yi nasara ka daure wajen aida sallah yana gaya ma ɗansa ne ka daure wajen umarni da alkhairi ka daure wajen hani daga mummunan aiki ka yi haƙuri kuma akan abin da zai biyo baya na cutarwa ya ce hakan al'amari ne babba ba ƙaramin al'amari ba jama'a mun fahimta sai ce mishi
1: wala tusa'ir saddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur
0: wala tusa'ir khaddaka linnasi ay wala tumil khaddaka linnasi wajhaka linnasi kar ka dinga kallon banza wa mutane kar ka dinga karkata kai kana ɗagun kai wa mutane ke kar ka ma mutane haka jama'a mun fahimta wala yanzu jama'a ke yace kar ka karkata wala tusayyir khaddaka linnas kar ka dinga karkata kuncinka fuskarka ɗagun kai wa bayin Allah kar ka zama haka duk yadda mutum yake a duniya kar ka walakanta shi kar ka walakanta mutum kar ka walakanta kowa a rayuwarka kar ka walakanta kowa a rayuwarka kar ka walakanta wani kar ka walakanta wani duk abin da san in ka gaya wa mutum a nan bainar jama'a ka zo zarga shi kar ka wala tusayyir khaddaka linnas ka dinga daga kai kallon banza wala tamshi fil ardi maraha kar ka yi tafiya a bayan kasa da takama kar ka yi tafiya a bayan kasa da takama ka gaya mishi me yasa yace mishi dana inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah bai son duk wani mai takama al-ikhtiyar shine ji da isa a rai
2: na'am
0: shine al-ikhtiyar ji da isa mutum ya dinga jin ai su ne yan kai ai su ne wai wai kai magana da shi wai da mu kake yi ikhtiyar ke kana ta nan yana kallon cin yana baka hannu ta nan ai kuma ta haka ne galibi za ka ga wata ko hulɗa za a yi ta sai an kalli zanin ta haka ne ko yawa idan an ga sadaka ce to ita ba ta kai a yi hulɗa da ita ba ta bayan ta zo falon in ta shigo falon hajiyan ga hajiyan da kawayenta akan kujera amma ita bata isa ta zauna akan kujera ba saboda me wai saboda ita ba ta da shi to ita ta hana kanta arziki laifi ta yi ma Allah ya bar ta matalauciya ba a ma mutum haka ba a ma mutum haka ba a ma mutum haka ba a wulakanta mutum laifinsa kawai don shi talaka talauci ya zama shi ne sanadiyar a wulakanta shi baka yi ma kanka adalci ba baka mishi adalci ba baka yi ma Allah adalci ba wannan tsari ne na Allah tsarin da ya ajiye wa bayi shi ne akwai mawadata akwai matalauta wannan tsarin kuma duniya ba ta isa ta kawo da shi ba abada na hannu ka san labai na kun maishata kun fil hayati duniya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya Allah ya ce ni ne na karkasa arziki da hanyar rayuwar bakarin bayi wannan tela ne wannan kafinta ne wannan kaza ne wannan kaza ne Allah ya ce duk ni na bada wannan tsari wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin na fifita darajar sashi akan sashi kafinta ne amma sana'ar ba za ta iya riƙe shi yi provision bai isa ya mai cefanen gidansa ba wannan provision yake yi yana da sto da jarin da ya fi miliyan 20 haka ne ko ba haka ba Allah ce duk ni ne wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya Allah ce domin waɗansu su riƙi waɗansu a matsayin leburori masu aiki wani kawai an ba shi lafiya ne iya aikin sauke siminti da suga da shinkafa idan an kawo a trailer Allah ya ce mun bar shi a wannan matsayin ne ba don ya mana laifi ba

0: saboda in an zo da motsa in an zo da trailer na sauki a samu masu sauki zai winci ma ba laifi ne ba Allah ba karka wulakanta mutum mai don bayi da shi karka wulakanta mutum wai don shi bayi da shi ya zan wannan shi ne dalilin wulakanta shi wala tusakir khaddaka lin nas malam yayi addini dadi ina wannan karatu tsakani da Allah muke yin aiki da shi da duban huta ba da duban huta ka duba karanta zuwa malam kai da dan uwanka ka ji abu ɗaya ne kimar ku ɗaya ne yadda kake da mutunci da kima baka so a taba ka baka so a ci maka mutunci baka so a daina ka a wulakanta ka to ka ce wannan ma in kai shi haka zai ji ba dadi a mu idan aka kawo maka labari wane yayi gulmanka ya faɗi mummunar magana a kanka hankalinka ya tashi ka ji abun ba daɗi kai ma faran da ka zo na kai maganar wani in ya isa gare shi haka zai ji haka ne ko ba haka ba to yanzu in da ce za mu yi karatun mu sa shi a cikin aiki ba za mu huta ba wala ta sakir kaddaka lin nas yace ma dan sa karkare ni mutane karkare ni mutane karkare ni mutane wala tamshi fil ardi marahan karka dinga tafiya kana takama innallaha la yuhibbu kull mukhtalin fakur Allah bai son duk wani mai takama mai amfani kamar yadda muka fara al-ikhtiyal a kirje ki mutum yana ji su su ne al-fakir al-fahari da baki ya dinga fara jama'a mun fahimta yace mishi karka yi haka dama karka yi haka me yasa baba yace saboda Allah bai son masu wannan halin idan ka siffanta da waɗannan halaye Allah zai kika jama'a mun ji Allah bai son su ibadur rahman da allazina yamsuna ala al-ardi hauna al-muslimuna ka rajulin wahid annabi yace musulmai kamar mutum ɗaya ne yadda ka ganka akwai hannu akwai kafa kowanne da sunan sa ya tsuma kowanne da sunan sa ko wata girmanta ya tafi wani to haka annabi yace musulmi haka suke idan shaka ainihu shaka kullu idan ido na ciwo duk jiki na ciwo in kai na ciwo duk jiki na ciwo hannu ba zai yi karkare ɗaya hannun ya ce a tuni in za a je gun dubawa ba zan je duba annabi yace kada suke tafi kafa shi ma zai fasa bukatarsa ya yi rakiya kai zai yi rakiya ta hannaye ya yi rakiya dukkan gangan jiki zai yi rakiya annabi ta kan sun musu duk inda ya tabu to shi ke nan wannan hannun ya kare wannan hannun ya ce to kai ka ci gaba da hidimomi ka ni bai a duk inda mara lafiyar yake mai lafiyar shi ma na wajen haka ne ko ba haka ba Allah haka addini ya koya mana haka addini ya koya mana haka kuma aka umarci mu yi tarbiyyar ƴaƴanmu na'am inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakur sai ya ce mishi waqsid min mashyika waqsid min sawtika
1: inna anthara al-aswati la sawtun hamir
0: bayan ya yi mishi bayani akan takama da alfahari kuma Allah bai son masu yin waɗannan miyagun ayyuka sai ce mishi waqsid min mashyika ka daidaita shirkarka
2: Allah ba tafiya tana da su tafiya ta sanin ya kamata kar ka yi tafiya gau wani hanke shi wani kuwa lafiya
0: Allah kar ka dinga tafiya cikin takama da isa yanzu Allah ke karya al'amari mai takama yana daga cikin mutanen da ba su sha duk mutumin da zai yi alfahari a rayuwa ko ya yi takama a rayuwa bayan abin da Allah ya mai tanadi na kaskanci a ranar alkiyama to a duniya ma Allah sai ya sunkuyar da kansa a cikin kaskanci a duniya ma Allah sai ya sunkuyar da kansa a cikin kaskanci sai ce mishi waka sai bai mashi ka daidai ta cikin kirkirka jama'a muna binta nan uba ne ya ajiye ɗa yake gaya mishi to yanzu uban ma shi ma ba haka yake ba to ya za a yi gaya wa dan sa to kaga ashe kenan kafin a ce ka tinkari danka da waɗannan wa'azuzzuka kin tinkari yarki da waɗannan wa'azuzzuka ashe akwai bukatar mu fara gyarawa sai mu dora su a kai ko mun gaya musu kuma sun ga haka muke rayuwa abin sai ya zo mana cikin sauri abin sai ya zo mana cikin sauri idan muka saka da gaske muke so mu yi gyaran Allah zai taimake mu in muka saka da gaske muke so mu yi gyaran Allah zai taimake mu zifi mashi wardu min sauti ka dinga rintse sautin ka kar ka dinga magana da mutane kana iyo kar ka dinga argoma kar ka dinga hayaniya ka dinga magana irin magana na tsatsun mutane wanda suka san ya kamata jama'a muna fahimta in kana magana ka dinga magana da kimanta kanka ka dinga magana kana sassauta kanka sassauta muryanka inna ankaral aswati da sautul hamid mafi abin kyaman sauti Allah ya ce shine sautin jaki Allah a fara da ihu a gama da nishi argowa hayaniya ya ce kar ka yi haka idan wani na magana ka tsaya ka saurare shi idan ya gama ka yi magana in za ka yi magana gwargwadon yadda za a fahimce ka ya ce ka dinga takaita sautinka ka dinga takaita sautinka ka zan matsakaici wajen abin da za ka faɗa sautinka matsakaiciya maganarka matsakaici magana yadda za a fahimce shi jama'a mun fahimta? kalmomi na nasiha na ƙarshe da zan ambata mana kan jerin waɗannan darussa da muka gabatar shi ne ɗan uwa mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah kukan tarbiyya da muke kullum tarbiyya na ɓaci tarbiyya na ɓaci tarbiyya na ɓaci jama'a ba ko waɗansu mutane ne suke zuwa suke ɓata mana tarbiyyan ƴaƴanmu ba mu ne ba muke ɓata kayanmu da kanmu da kanmu mu ji tsoron Allah al'amuran tarbiyya al'amuran lalacewar tarbiyya ya kazanta mu ji tsoron Allah ba waɗansu ne za su shigo garin nan su ɓata mana tarbiyyar ba mu muke ɓata tarbiyyar mu da kanmu ka ji tsoron Allah kar ka yarda tarbiyyar ɗan wani ko ƴar wani ya lalace ta har hannunka kar ka yarda tarbiyyar ɗan wani ko ƴar wani ya lalace a tarbiyyar kar ka yarda ka koya ma ɗan wani wani abun da zai ɓata mishi tarbiyyarsa kar ka yarda ka koya ma ƴar wani abun da zai ɓata mata tarbiyyarta kar ka yi magana da ɗan wani irin maganar da zai ɓata mishi tarbiyyarsa kar ka yi magana da ƴar wani irin maganar da zai ɓata mata tarbiyyarta jama'a mu ji tsoron Allah jama'a mu ji tsoron Allah jama'a mu ji tsoron Allah dukkan waɗannan ababa Allah zai tsaye da mu ya tambaye mu a kan su ranar ƙiyama babu wani wanda zai zama sanadiyar kyautatuwar al'amarin wani ko lalacewar al'amuran wani face yana da kamisho a kan abin da ya faru har zuwa ranar ƙiyama al'amuran gurɓatan tarbiyya sun fanzama a cikin al'umma abin da ya shafi zinace-zinace ya yi yawa ya ƙazanta a tsakanin al'umma abin da ya shafi maɗigo ya yi yawa ya kazanta tsakanin al'umma, harkar luwadi ta kazanta, ta yi muni tsakanin al'umma. Dukkan irin waɗannan miyagun ayyuka jama'a, yayin za a yi rayuwa ta kyautatu, yayin za a yi Allah ya albarkaci al'ummar da ta joge akan waɗannan miyagun ayyuka. Shaye-shaye ya kazanta ta inda kai baka tsammani. Ga malama munawa, akwai matar da ta yi jinya, aka kawo ta asibiti, aka kwantar da ita, ta yi kwanaki a asibiti saboda rashin lafiya ya kazanta. Mijinta shi bai sani ba, ashe shaye-shaye ta yi, wallahi tallahi. Wannan shaye-shaye da ake yi abinda ta yi
2: shi bai sani ba,
0: shi bai sani ba,
2: harkar ya shiga cikin matan aure. Matar aure a ɗakin mijinta tana ma'igo da wata, tana shaye-shaye a cikin gida, miji bai sani ba. Wannan uwar yaushe za ta iya tarbiyyar ƴaƴanta? Da za ta yi ba. Idan kawo kan Facebook ko kawo kan WhatsApp ko dukkan irin waɗannan kafofi na sadarwa, ka yi ta yin abin da ranka yake so, saboda kana ganin duniya ba mai kallon ka, Ubangijin sammai da ƙasai yana gani ko baya gani? Yana gani. Duk abin da za ka yi tsakaninka da wata, ka tuna tana da uwa, tana da uba. Ka tuna ubanka ba zai so abin da take yi ba, ka tuna uwarka ba za ta so abin da take yi ba, ka tuna cewa kana da ƙa, kana da ƙanne, ka tuna cewa kana da ƴaƴa, kana da ƙanne. Ka tuna abin da yake faruwan nan, kai ba za ka kama ƴarka tana yi hankalinka ya kwanta ba, ba za ka samu ƴarka a wannan yanayi hankalinka ya kwanta ba. Mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah. Karka zama sanadiyar lalacewan ɗan wani, karka zama sanadiyar lalacewan ɗan wani. Waɗansu a yi satin da matan aure, a yi soyayya da matan aure. Waɗannan ababa ba abin da za su haifar a cikin al'umma idan ba ku tuna ba. Allah shi yake da wuta, shi yake da aljanna, Allah shi yake hisabi, kuma ya ga abin da kai. Wanda kake ɓoyewa ba sa hisabi, wanda kake ɓoyewa su ba sa hisabi, ba su da wuta, ba su da aljanna. Wanda zai ba hisabi shi ya ga abin da yake faruwa.
0: Allah ya saka aljanna.
2: Wani sana'arsa ya saro fina-finai ya shigo da shi cikin al'ummarsa, wani dila ne na wini, wani dila ne na kwaya. Duk waɗannan shaye-shaye da ake yi kana jin ya ɓoyi wa hukuma ne wannan shaye-shaye? Waɗanda suke wannan sayi da saidan, za ka tashi fa a ƙwaryar cikin gari, da ka san ga gida kaza ana mishi kirari

0: FM Bauchi karfe 10 da rabi a halin yanzu ga shirin mu na mutum da al'adar sa.
1: Mutum da al'adar sa. Shirin Radio BRC Bauchi don tattara tsarin al'adun ƙabilu. Shirin mutum da al'adarsa yana waiwayar kan asalin ƙabila, yadda take gudanar da bikin naɗin sarauta, neman aure, suna da kaciya, bikin mutuwa da sauran bukukuwa. A makon da ya gabata an je da ake zaben sarauta da bikin sarautar a ƙabilar Barawa tare da Alhaji Rawar Baraza da Tijo ɗan shekaru 72 da haihuwa da ya samu tarihi daga kakanninsa, inda a yau za mu ɗora kan abubuwan da ake yi a wajen naɗin sarauta bayan sarki ya shafa wani sinadarin jarumta a al'adar Barawa da ake kira da koya tsawon kwanaki 7 kafin yi wanka.
2: A yin aka gama wannan abin zai fito zai yi ado na sarauta, sannan kuma shine za a yi yanka, a yi dafe-dafe, a ci gaba, a yi ta kaɗe-kaɗe, a yi hidima irin yadda ake yin hidiman abin nan wanda aka bashi sarauta, a wuni ana yin wayannan kaɗe-kaɗe, shi kenan sai ya shiga fada.
3: A lokacin ya zama sarki.
2: Ya zama sarki.
4: Bayan ya yi mulki sai aka ce watakila ta Allah ta kasance da shi ya bar duniya. Saurin gidajen haka wannan tsarin da aka yi don nema shi ma haka za a yi ko kuma.
2: A lokacin kafin zuwan musulunci duk wanda ya aka zama ya shiga haka shi ma zai fi. Don shi wannan din in ya zo kamar lokacin da ya zo, a lokacin ya zo kamar Allah ya ɗauki ransa, to akan zo a ajiye shi gawan, a zo a jingina shi ko a kan kujera a masa ado da su rawaninsa da komai da komai nasa, a zo a masa ado a zo a yi mubara'a
4: in ya mutu.
2: Gawan za a zo a yi ajiye haka, a zuwa sa masa addu'a ya komai da komai kamar in ga mutu ya shi gari sai an yi wannan hukukuwan tukuna, a zuwa masa bankwana, a zuwa na ta kaɗe-kaɗe ana ta duk irin na gargajiya na da kafin a ji afis na shi.
3: To babu ya ake gudanar da wannan biso na shi?
2: A biso babu wasu abubuwa, ta biso na da dai tonon kasa ne dai a sa mutum a tura masa kasa a kayi, don gaskiya na daɗin babu wani cewa a sa itace ko a sa ko kasko ko a sa dutse, a ya ka toni kasa da ya zurfi shi kenan, ta koyina ya fuskanta za a sa shi tun da lokacin babu wani addini ko na musulunci da ya baibaye wuri ko a ce irin na kiristoci.
3: To akwai wani alamun da ake sawa ne a gane cewa lalle wannan wajen sarki aka bis ne a wajen?
2: Yanzu kamar yadda aka yi na marigayi kakana da na tashi na samu, shi an kewaye gun kowane shekara a lokacin in ka zo sai a sa yashi a kan kabarin a sabunta shi. Sun sa shi sun yadda yake a bayani aka zo ce ga kabarin sarki, to sai a sa yashi abin da yawanci jikoki ne suka yi wannan abin, har su yi ta kwasa ma ana zubar da gyaɗa ana tsina ana ci a gyara kabarin.
3: To shi ne ne hikiman yin wannan zubar da gyaɗa ana yi ko ana yi don ana tuna shi ne?
2: Ana tuna shi, jikoki kuma suna farin ciki don zuwa lokacin da suke su kamar suna ganin ga kakansu nan suna kan kabarinsa, suna farin ciki ga sunan abin da a kan kabarin kakansu, kuma ya daga har hau tun da yake ba fadawa zai ba su sa yashi su hau kai tun da tafi hikimominsu.
4: Yara suna ta wasa?
2: Shikoki suna ta wasa kai.
4: idan muka komo batun yadda ake sa mutun a rumfa ya kwana bakwai kuma ga namun daji ga sauran su ne
1: aka samu aka san cewa watakila wannan mutumin ya silale ya gudu a matsayin kuma shugaba me zai biyo ba
2: bisa ga tarihi kuma yanda iyayenmu suka gaya mana akwai wanda aka taba sa shi to dama mutum yakan zauna kamar wanda yake da kota kware da baka a ciki dai kawai hakan nan yana da shi amma duk wannan abubuwan sai aka ce shi wancan din kamar ko irin na rikita ne hakan nan sai muzuru ta zo ta shiga sai ko ya harbe ta shi aka cire shi bai ci jaraba ba sai aka cire shi aka ce to wannan ya zama sarkin dawa sai aka cire shi sai aka sa sai aka zabe kuma aka sa wani shi wancan shi kenan an gama da shi babu maganar sarauta akan shi
4: sai sarautar dawa
2: an ce sarkin dawa shi kenan tunda ya yi harbi abin da ta yi bai ci wannan jaraba ba
4: to ma'ana ko da abu da zai cutar da kai babu mutum ka harbe shi ko wani abu ko ne
2: ai sai ka san yanda ta kai yanda yake da cutarwa tunda yake abun ba wani ajeji ba ne kusa a kofar gida ne yawanci ma ba irin wayannan abubuwan kamar mu zuru ko wani abu ba duk wasu abubuwa na tsoratarwa ba sa ma kusanta wuraren
4: to bayan sauran ka taɓo batun mutuwa me bambanta yadda ake bukukuwan mutuwar sauran al'umman gari a can a tarihi fiye da ta shi wadda yake shugaba ne ko sarki
2: a na shugaba shi kamar yadda na faɗa ai kaga an keɓe wurinsa har ana zuwa ana ziyara ana kyautatawa amma kamar na mutanen gari yawancin biso ma mutum aka yi rasuwa a cikin gidansa zai yi biso ba wai ana da wani makabarta na daban ba yawanci a cikin gidaje ake ta yi ba wani makabarta daban ba da babu wasu makabartu da za ce an keɓe gashi gashi gashi da ina faɗin kafin zuwan musulunci a wuraren mu
4: na'am baba to wannan batun yanayin zaben shugabanci kenan da ka haɗa mana da kuma batun yadda ake gudanar da bukukuwa na mutuwa sai dai babu mun so a cikin wannan batun yadda bukin sarautan a lissafa mana kaɗan daga irin kalar abincin da ake ci ko irin ruwan da ake amfani da shi da sauransu wajen bukukuwa
2: abinci yawancinsu dai ana yanka dabbobi wanda za a yi miya da shi kamar awaki ko tumaki da kashi ana yanka amfani da su sannan kuma kamar ruwan sha yawanci a lokacin aka yi abu da abubuwa biyu akwai giya akwai kunu akwai giya akwai kunu wanda suke za su sha kunu su sha wanda za su sha giya kuma su sha sai ake amfani da su
4: to mu dawo batun aure a al'adar Barawa jaya tsarin nema na auren yake har aka ga aure
2: maganar aure kamar yadda ka faɗa idan mutum ya ga yarinya yana so to ba wani maganar cewa sai ya je ya ga iyaye ko wasu abubuwan za su fara tattaunawa da ita to ya ka fara tattaunawa da ita suka samu fahimta to lokacin da za a yi auren ma iyayen ma ba san me za su yi ba za su ji dare ne dai ya ɗauki matar sai ya tafi sai da safe to sai a yi alatin sai a fadakar don wani lokaci akwai irin wanda ake ce town crier wanda amma dai mutum ne zai zo yawwa mutum ne zai zo gidan ya zo da safe sai ya sanar cewa gashi wannan gida an yi aure to sai kira kamar sa'o'in shi wannan da ya auren da wani da wani da wani ku zo gidan wani ku zo ku sha kunu to an nuna cewa akwai an yi aure a gidan to idan aka yi sati su iyayen matan za su zo su tafi da ita gida bayan sati ya ka samu abubuwan don da aka abin bayan an sanarwa din nan shi zai je ya faɗa musu cewa lalle wannan yarinyar tana gidansa shi ya aure ta
4: shi sauran kenan
2: ko shi ko iyayen su za su sanar ma wancan gidan to su bayan sati za su zo sai su mayar da ita gida to in ta je gida kai mijin kafin ka je ka dawo da ita sai a yi ta shirye-shiryen abubuwa kamar dawa to gishiri da wasu abubuwa hakan nan da yawa wanda za a kai ma iyaye kaga tun da farko ba wani maganar sadaki sai ya dauki mata sai a tafi to sauran abubuwan da duk za a yi bukatar da suke da shi shine za su gaya wa mijin sai ya samu a samu yawanci da aka samu akuya a daura a je da shi gidan iyaye gishiri kuma sai a babbake shi sai a yi shi kamar yadda za ka ga blok-blok na simintin nan to akan saka shi a gasa shi sai ta dauko abin da a je da shi to yan wanda suke da kokare ne har giya ma za a yi a kai gidan iyayen to a kai wajen gidan iyayen kuma a je shaidar da abubuwan da ake ciki to in aka je kuma to shi ne kuma za a sake sai ta dawo gidan miji kuma an gama wayannan bukukuwan kenan
4: an ba su in ka kai wayannan kayan shi kenan sakar kuma
2: da matarka dawa daga auro ta ba wani sadaki ba komai an zuwa yin sati ta yi sati gidanka shi kenan ta koma can sai a sake zuwa a je abin nan din kuma iyayen sun ɗauko ta sun mayar can ta je ta daidai can ka gama wayannan duk abubuwan bukukuwan ka'idojin da ake so abinda suke so kai musu shi kan sai ka je ka dawo da matarka sai a ci gaba da zama
4: idan an samu ka je ka ɗauko yarinya watakila shi kuma damun wani ya ganta yana son ta shi ma yana ƙoƙarin damun diji ya ɗauko ta to amma sai ka riga shi ɗauka ya me zai faru
2: in dai har ka riga ka ɗauka kan to shi dai sai dai ya haƙura don wanda aka yi ɗin shi ne akwai wanda in dai za ta koma hakan nan a gidansu wani lokaci kai miji in baka kula ba wancan yanda ka faɗa yake son ta ne in ya samu zarafi zai je ya zare ta kuma ya gudu da ita
4: shi ma gidan su dai kai
2: kuma na launa don ba a shari'a da cewa an saci mata bani ko an saci babu shi shi ne abinda ake cewa ya zaga
4: shi ma na zuwa aje gidan sa da ɗauko
2: ya zai yi abin nan duk in ke wanda ya ci karfi har ya kai gidansa ya je ta zauna can kaga ta nuna ta ba kai take so ba ta yi zabi shi ne zaga ya za ka ga yanzu mutum ya ɗauki matar mutum yana tafiya za a ce an yi kidnapping an sace to amma da haka ake da ƙarfi ma wani lokaci aka yi yarinya ba ta so din in shi da abokansa suka je suka haɗu za su iya ɗaukanta da ƙarfi su tafi da ita gidansa ya ka shirya inda aka ja ka zai wani lokaci ma ko a hanyar kasuwa ne inda har ta yi dare ta yi wasu abubuwa za su iya ɗauko ya rike ta da abokai su tafi da ita gidan masoyi so yanzu ne ake ce aka abin nan sai a ce an sace amma da haka a wurin ake yi
3: to wannan shi wannan gishiri da ka kai da su giya da ka samu ka hada ka kai wannan gida ko yana mazaunin kamar sadaki kenan a wancan
2: gida kamar sadaki kenan ba wani abu daban ba magana wani kudi wani an kai kudi ka babu shi wannan abubuwa kai su a kai dawa a kai su gishirin na a kai abin nan duk yanayi giya ne a kai da sauransu
4: to me zai faru bayan watakila ka ɗau yarinya ba ta son ka koma an je an dawo da ita gida ana tunanin ka kawo waɗannan irin kaya su dawa su gishiri sai yarinya ta nuna watakila ba ta so kuma ba a samu wani ya zo ya ɗauke ta ba me zai faru a wannan lokaci
2: a inda har an riga an yi ta zauna da wannan miji ka san zai kamar kusan sati kafin a maishe ta ai saboda haka ko ta koma can gidan iyayen za su ce ta dawo gidan mijinta ba wani abin nan kuma an riga an yi yawan balle na da ba a yawan musayya da iyaye inda an yi har ta zo ta zauna har ta yi satin na kaga an samu saduwa an samu wasu abubuwan da ya kamata a tsakanin miji da mata
4: a lokacin babu wasu irin a ce to a yi taro a yi bukukuwa banda abinda ka kai gidansu babu wani biki da za a fito a yi don ka yi sabon aure sai dai iya abinda ka kai gidansu ko ya lamar yake
2: bikin ne kawai lanar da za a zuwa dauke ta koma da ita a hadu da iyayenta su abin nan din nan gidan a dan yi abin nan dan hidima a tare abin nan sai a yi rakiya kuma rakiyar ne akan yi da dan mutane da dunta wanda za su raka ta gidan iyayen natin da kaya nan da aka yi
4: da wannan kaya ke
2: yawa to shi ne kamar dan bikin kenan kai yake da abubuwan nan ba mutane wai to yawa ainihin abubuwan nan ba shi yasa kaga to kamar yanda yake
1: Alhaji Lawan Baraza dattijo da ke fayyace mana tarihin kabilar Barawa da ke karamar hukumar Das za mu tsaya kan wannan batu na aure sai a mako na gaba da yardar Allah za mu tattauna kan bikin suna a al'adar Barawa a madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke daukar nauyin kawo maka shirin ni da na gabatar Uzairi Dauda Bunga ke fatan Allah ya sada mu a mako na gaba cikin koshin lafiya da yalwar arziki
0: tumarala gashi ka Uzairi Dauda Bunga dauke da shirin mu na mutum da al'ada sada ganin gidan rediyon Bauchi idan an kasance tare da mu kamar da aka ji daga garin shi cewa mako mai zuwa za mu kawo muku wani sabon shirin wanda an riga an ji wato za a zama ne kuma da shirin shi ma ranar talata da misalin karfe 9 na safe idan Allah ya kai mu shirin farko kenan aka ji shi daga yau da fatan mu saurara aka ce ba da kasancewa tare da BRC to FM Bauchi karfe 11 lokacin da za mu kawo filin mu na zaben mu kwarin lafiya halin yanzu mai sauraro yau take juma'a sai mu ci nuna maka barka da juma'a

Kima da lahi mai tsoro ka shakata a filin mu na gorin Juma'a daga nan biyar suke kan Bauchi da fatan mun ji dadin kasancewa tare da mu har yanzu a gobe mu karfe 10:11 lokaci yayin da za mu kawo daga filin zafin mu kwana lafiya.